ukuthutha phambili. Yebo, ngiyacela siyamtshwara, uma ungayitholi ingoma kaRebecca uzocela ungidlalele ingoma kaThina Zungu. Le ngoma kaThina Zungu ethi wanqaba umusa. Ngazi-ke noma ngibize kahle ney'hloko zey'ngoma Nkosana, kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi uzongitholele yodwa yazo, siyamtshwara. Ngiyabonga kakhulu lo ocelayo nokhulumayo umuzwa kaNcobo enanda emapulazini. Ngiyabonga, siyabonga, ngiyabonga Nkosana.

dava sempre alguma calma. Será que se ti sei para, se tu sei? Porque tu fosse um colum colum gato, galho gusto, costudo fresco. Posso com mama, é no batizar. Tua filha, como se aquele estude, é engraçado o um baba vai ser desinchado. Wasta kwa mnigu baba, wasta. Wase suguma, kusuguma ila nga isu, nkosi ya manasa. Wasuguma waya kumisama, wafola kaza nagu kwa kaka. Wafola nge kaza, kwa kwa kuma ese fume. Wahama waya esangwe, onge lwa uru. Wafiga, wase kwaya, ngegoya, nestatula kwa, wase kukara duro. Wase elbada futi goya, wase esu. Bahagi spese nide, bahagi suwa nami, wafika sechi. Wati e, toma zanera gaji, gaji ba. Na nuko mga wazu tu zongo bakundi, toma zanera gaji ngoba. Owe sagu sama toma zanera gaji wangu wabida. Kobe na leo wafika sechi toma zanera gaji. Okulu kulu, baya, sana bo. Lapo, esete, wati. Namhlanje isifo lesakade sihluka siqotiwe siphelile sifile ngekuphinde kusibone umntwana namhlanje ozomthola uzophila kubantwana bawo ngaquma ngiphaphama awu kakaweshen kwabuza ukuba bonto lwedinga kakaula inkosi ekhaya ithi isifo sinqobile umntwana ozokuthola uzophila wasethi hawu wena uvumile ukuthi usazothola umntwana kulabantwana abaningikaasebesihambele ngathi phelele kusho unkulunkulu angizusho lula kamela bantwana abahle basethulini umntwana ngamthola ngizoqhamulela manje umntwana ngamthola lolo lo unkulunkulu ilanga ezulu ngamthola umntwana wase ngiyahambe ngikhulele ngiya elangeni ezulu ngiyofika njalo baba baba sebethabe lokhu kuthe ngisenzobeke sindlala bantwana ngathi baba sana sindlala inkosi siyile ekhathini ngesikhathi inkosi iyila ekhathini ikukhwalele inkosi Yashi! Kajiba, sekhabile kaya esibhedlela, kubathangizi esibhedlela ngoba umntwana uyi akazukhula.

0: Ah, Ngobekisana. Ngobekisana phezu kwamathi uNkulunkulu akubusise.
1: Amen.
0: Yonke imbani yezulu iyophelela kuwe.
1: Amen.
0: Uma izulu liduma kakhulu likhuza liyo yena.
1: Amen.
2: Uhleli nomshumayeli uMajola kuyizwi loMzansi.
3: Baba khona. Mama njoma lo alanga. Ayethatha. Alafu. Se. Bambi. Nam nam nam. kodwa ngani ke bathi ngiphaza

sasesibamba lapha kumfundisi uMathonsi. Oh makhelwane nje kancane nakhona elangeni la kwaSithebe kwaNonyeke. La kwaSithebe evunizitha emzini wenkosi. Ongomunye wemize emdala yokuqala yenkosi umqalo wendlela kwaZulu. Umeqala nje weluthukela ingeminye yemizi yokuqala. Well lapho ke esazalwa sakhulela khona kuleyo ndawo. Kuthemva kwalapho ehlabelelweni sasesifaka nansi indaba emnandi kade ixoxo umkhokheli uMadlala ekhuluma indaba yengane yakhe eyavuswa inkosi inyanga yezulu isihambile emhlabeni. Lapho yamkhumbuza khona izwi, yamfundisa izwi elithi uma inkosi ikhuluma into kuwe musu kuloku kushona lena le uyibuza kwabanye abantu inkosi ithe enza lokhu inkosi ekushiloyo ngendlela inkosi esho ngayo. Ngoba enye indaba eyakho akuyoneka lo ozoyixoxa naye, uzobuza kulo akutshele ngolwazi lwakhe. Kanti bekukhulunywa nawe la, enye into ngingafika mina nginenkinga efana neyakho ezulwini, ngifike ngibike baba nginenkinga enje. Mhlambe nawe usemva kwami ebese nawe hawu nami ngihamba ngale nkinga usuyalalela. Ayi isixazululo esami nawe siyeze sakho. Ufike wena emva kwami utshelwe okunye okuhlukile noma kuthiwa kuwena inkosi ikubusise kungabe kusashiwo lutho, ebese wena uthatha ngokuthi ngoba uthe ubaba inkosi ngibusise kanti lo mshumayele kade ephambi kwami ubekhuluma inkinga efanayo kusho ukuthi isixazululo salenti lesi. Hayi akunjalo, uma ingeshonga inkosi kuwena ungakuthathi, akukhona okwakho. Ngaphandle malithi izwi njengalapha nje ebuhleni manje njengoba siyikhona ithi inkosi emaphoyiseni lawa agade umuzi avula amasango, ningafaki imoto la kungena amakhosi kuphela. Kwesinye isikhathi kuyake kuthiwa nje kungangena imoto la. Uyalibona malisho njalo izwi, kungena amakhosi kuphela. Lipheleleke manje alisadingi kulokhu litoliko. Uyayizwa indaba, nanguku seyafika usefuna ukungena. Lithi iphoyisa lithe izwi lenkosi singafaki imoto lapha, kuzongena amakhosi kuphela.

athi hayi mina ngiyalaya iduza alishongo izwi ukuthi oyeduza kangene lithe kungangeni imoto lapha usethini ke lona hayi mina ngiyala eduze akushibongo ukuthi oyeduze yena nizomfaka kodwa ningafaka imoto lithe izwi kungangeni imoto iyehla inkosi lapha iyenyuka khona lapha iyabuya khona manje iyehla isiyaphazamiseka emsebenzini kaJulay ngoba wazi ukuthi ingilosi yomsebenzi ithini manje kuyiwaphi manje selitheni izwi ezulwini lithi manje naShembe hamba manje enza ukuthi Shembe akube ukuthi usuvimba indlela ke wena usuvimba indlela ke wena usume endlela ithe inkosi ngoba iyazi ukuthi izwi lalo msebenzi wonke kaJulay namhlanje limi kanjani ngoba phela uShembe ukwazi konke okusuke kuzokwenzeka osukwini mina nawe kasikwazi ngithi njengoba ethe kungahambi umuntu lapha uyazi ukuthi namhlanje kuzobe kukhona mhlambe ngiyafanekisela ingilosi enolaka ezobe ifaka inkembe kuko konke okuzobe kungalotshiwe ukuthi kuzohamba lapha ngalesi sikhathi hayi nango wena ukhuzwe uyishoda ubheke enkembeni angithi wena wazi asikho isidingo sokuthi uShembe azazichaze umese kubekile izwi laphelela lathi lapha ngoba kusuke kungasho ukuthi akusophinde kuhambe muntu lapho kusuke kukhulunyelwa ngaleso sikhathi izwi elikhulume ngaso uyabona nje sekuJulay kukhona umuntu osuke ekhaya kwabo usuke ekhaya kwabo njena mhlampe izinto bezizinhle zikahle kodwa ngoba usefike phakathi komuzi okhazimula phezu kwelanga nenyanga usefike wanyathela kabi usonile ke usebuyele ekhaya njena akasaphethe lutho oluhle ngiye ngithi ke ungconywana ke lo ongaphethe lutho oluhle kunalo phethe kubi ungcono kuvela ungaphathi lutho kunokuthi kuthiwa usuka ekhaya kini yonke into ihamba kahle uyafika emhleni unyathela kabi usucosha isiqalekiso usubuyele ekhaya nokwantalala lembuzi beyishuka ongeke ukwazi ukuthi uzoyixazulula kanjani asifani uShembe siyipheke lowo musa wakhe ukuthi njengoba silapha sikhumbule ukuthi sizocela ini sizokwenza ini bese siziphatha ngendlela efanele ukuthi samukele lokho esizokucela kule ndawo ngoba umuntu ozikhumbulayo ukuthi ukuphi futhi uzokwenzani kulula nokukhumbula nokubona uma sephambuka ukuthi sengiyona ebese zilungise ebuyele endaweni efanele mina ke ngiyake ngimbuze njengoba sikhona singabashumayeli nje sithunyiwe izwi lenkosi ukuthi sikhuze okungahambi kahle siqikelele ukuthi konke kuhamba kahle ngiye ngimbuze mina umuntu ngaphambi kokuba ngimeluleke ngimise kuqala ninjani sikhona awungichazele uzokwenzani la uzocela isibusiso nenhlanhla yokuphila noma ayuzile nje ebese thi ngizocela isibusiso mshumayeli nenhlanhla yokuphila ngithi mina oh uyabona ke ukuze ukuzuze lokho zokucela kada uyabona le ndlela leyo uqhamuke ngayo lapha lokho kwenza lapha akwenziwe ungakwenzi ngoba kubungazi angithi usuzokuyeka ebese thi impela ngizokuyeka mshumayeli bese ngimcelela ke isibusiso kuNkulunkulu inkosi kubusisa ebese yakuyeka uyabona ngimbuzile ke omunye umntwana njengoba uJulay esuvuliwe njena hawu bathi laba hey mshumayeli lengane iyahlupha kade siyikhuza ngalento yazi njengoba isidlula lapha nje asazokwesingakusiyikhuza ngento eyodwa ifike yenze ngathi iyezwa ebese

Isibuya ne same problem. Ayisaboni phela nisidlula la kade khuzwa khona. Oh, awu bese ngiyicela, awu kunjani na? Hayi ngiyaphila. Awu ngixoxele. Ngibuze njengoba kade ngibuza. Uzocelani lapha? Isibusiso noma uzolanda isiqalekiso? Ithi hayi ngizocela isibusiso mshumayeli enkosini. Ngithi mina oh, uyazi ngibuziswa yini? Ithi angazi. Ngithi ngibuziswa ukuthi ngizwa laba. Angazi kodwa phela uzosho uma bekukhulumela iphutha. Bathi laba babheka umuzi la. Kade bekukhuza ngalento. Kuyiqiniso lokho. Yathi kimi lengane. Sikuphi isidingo sokuthi kukhuzwe mina ngedwa ebantwini abangaka abahamba phakathi komuzi. Ngathi mina, oh, hayi, kulungile inkosi kubusisa. Bengithi nami ngifuna ukuzwa nje kuphela lokho abakushoyo. Bakusukela yini noma bakhulu. Ngikhuluma ngento yamanje ngoJulayi lo esikuwona. Loka 2026. Manje nje, yangibuza nje umbuzo onjalo ingane. Yathi, sikuphi isidingo sokuthi kukhuzwe mina ngedwa eManazarethe nangaka? Ngase ngibona, ha, hey, ngavele ngabuyela edokotweni ngo-120. Ngoba ngiyabona ukuthi, okay, akukwazi ukuthi umuntu lo. Lo kade sikhuluma naye, lo phendula kanje, akuyena umuntu lo. Futhi akuyona ingilosi. Ha. Ngathi mina ya. Ungakhumbula leli khehla lasekhaya. Abathi isikhwili siyavutha sinjengosathane. Basho njalo uma besibongela. Angazi bawaliqambelani leli lezibonge nje. Engathi mina hawu isigoloza simehlabovu iyesabeka. Yangibuza umbuzo. Yathi mshumayeli ngicela ukubuza ukuthi sikuphi isidingo sokuthi kukhuzwe mina ngedwa eManazarethe nangaka. Nganginayo impendulo, ningizwe kahle bangcwele. Nganginayo impendulo. Impendulo yami yayizothi, ngikhuza wena ngoba okwamanje ngibona wena. Ngoba wayengekho omunye wayekhona within the vicinities okanye endaweni owayenaleso sici noma owayenza lento yayenziwa yilo mntwana. Nganginayo impendulo uthi cha mina ngikhuza wena ngoba ngibona wena. Kanti futhi bayasho nalaba ababheka umuzi esibheke nabo ukuthi cha, usuke wakhuzwa kaningana. We. Ma insizwa laba bafowethu befaka ama-reflectors bethunywa ezulwini. Ngiyacela bafowethu ukuthi silekelelaneni ngomsebenzi kaNkulunkulu lapho. Silungise. Nani-ke amaphoyisa, umthetho awufani. Umthetho awufani. Ungathi uthi kumina kungenwa la. Ngiyabona umngane wakho seniyahleka. Sekwehliwe iwindi kancane. Angazi isandla sakho sesiyapha ewindini seniyaxhawulana seniyahleka. Hawu siyamdedela yena. Ngoba namlonto angeke ngiphathe kahle. Yebo phela usushila izwi ukuthi izwi lithini. Hawu kodwa phela musa ukungenza ingane nami ngize ngibone. Uyabona yini? Angisho ukuthi nonke maphoyisa. Angisho njalo amaphoyisa lawa kahulumeni, ngisho lawa sezulwini, ngingaze ngivinjwe lapha endleleni kuthiwa ya, ubuthini? Kulungileke, bengithi angithintathinte nje kuleyo ndawana bafowethu. Asisincengeke isibusiso, siqikelele ukuthi-ke izwi siyalilalela, siyakwenza. Futhi konke okushiwo umsakazi wakhe izwi loMzansi, isikhathi sakho u-10:05. Umhlakabani-ke, umhlaka-4 kuJulayi, izolo kade kumhlaka-3. Ehene. Phezulu ebuhleni, ehene, ehene. Awu intombi zakithi madoda, maye babo. Bese bethi-ke, hayi, asiganwe ngawani, hayi. Hey, ha, aningiyeke nini. Mina nje ngoba ngisahluphekile nje, umuzi kababamkhulu useney'ndawana ey'dinga ukulungulungiswa. Hawu ngeke ngiyeke ukulungisa, ngoba wena uzothi, hawu lutho. Uma ngingacelanga nje ukuthi hayi, awungisize ngalezi inkomo. Cha, ngiyalobola nje ngazo lezi zomnikazi womuzi. Angithi kade ngisekhaya nje manje izolo ngiyoyibheka, ngiyobuka-buka. Ayi, ungase ngicabanga le nto yale nsizo yayishiwo le yabusiswa inkosi inyanga yezulu. Ikhala ngamaduna ukuthi manje baba, inkomo ivele izala amaduna. Ithi inkosi inyanga yezulu, oho, inkosi kubusise. Use, uthuthuthuthi, hoy inkomo ziyanda phakathi komuzi. Nansi inkinga siqala phela manje, akasakwazi ke ukuya emhlanganweni, akasakwazi ukuya kushembe.
Sizi yabuzi inkosi inyanga.

0: ngasekhaya ufuna ukuphakela nansi inkunzi nalenkomazi ngiyibone ngathi iyehla yehla ha angisekho sengiphumile ngathi mina inkinga lento awu kodwa sizothini baba siyazidinga angithi mawusithela nje nazo vele zibe yinkinga ngoba wasithela nje emehlweni hawu uthi yezwa hayi siyagula le hawu uthi yezwa hayi sifile le hawu kade ingafile zinkomo ngikhona seyibulawa yini manje bangingekho kuyisibusiswana khona ngandlela thizeni kodwa futhi kube nesiqalekiswana nomkhuhlanyana oqhamuka nakho uyabona nje mina inkomo izala inkonyana hawu laphila nje kodwa ngase ngibona ukuthi njoba angithi bathi njoba kade kunamatele nje sibheke phela nembele ngoba bathi iyahlupha-hlupha mayisindile hawu uyasindaka hawu uyazala ma ngithi ngithi imbele ivalekile hhayi ngiphuthumeke ngithenge ubisike hawu kuncela kwenkonyana hawu kunethe ngayo kumdedele nje ma ngithi ngiyabuya izolo hawu sekufile hawu ngase ngibona ngabuhlungu emoyeni ase ngikhumbula hawu uNkulunkulu uyangihlola ukuthi ke nginjani lapha ngiyamukela yini angithi phela inkomo wezakhe uma efuna ukuyithatha uzayithatha zonke sengikhuluma le ndaba kade ngiyicabanga ukuthi hawu uma sengibuka emva komdedele sengiphuthuma ekhaya ngiyobheka inkomo ngithi mina nayi le nto eyayisihlupha le ndoda eyagcina ithi bathi manjena yayixoxa nayo inkosi inyanga yezulu ithi le ndoda uthi inkosi inyanga yezulu bathi isiqhamuka iy'nkomo kuqhamuka imvula kuyihlahla iy'nkomo zale ndoda iyafika la izokhala ithi baba ngicela ungiphi isibusiso sokufuya baba akufuyeki iy'nkomo zami vele izala amaduna nakho kuyahlupha ney'nkunzi seziyiningi egcekeni inkomo azandi yathi inkosi inkosi ikubusise sezandile iy'nkomo manjena ayisakwazi ukuze kusheme ngase ngibona asiyishiyeni iy'nkomo emakhaya wakhuluma kabuhlungu umshumayeli inkomo siyishiye kanjani asiyishiye ngoba ma ushembe bona ukuthi isikhathi sakhe sesisincane isikhathi sey'nkomo sesisiningi kuzonsonsotha kuwena khona into ezokwenzeka khona into ezokwenzeka uzokhuzwa ngento uyizwile inkosi inyanga yezulu lapha kade ikhuluma ngesibusiso lapho yayibusiswa khona inkosi umqalo wendlela uyizwile futhi nenkosi ilanga kade ikhuluma ngokubhajadiswa ngokuzalwa kwayo nangokubhajadiswa kwayo right asithathe inkosi ilanga lamalanga manje uma ngibuya ngithathe incingo ngizoya lapha ya inkonzo yangojulayi ka-2012 July ka-2012 uma ngibuya lapha enkosini ilanga sothatha incingo bese sixoxa ke kancane ngendaba kaShembe nezinto ezinhle asenzela zona ebese ke sivala ngale ntshumayelo njengoba nami engidedelile nje umfowethu siyabonga umfoka mjwa nami kuyofanele ngidedele abanye uyabona umsakazo wakhe izwi lomzansi kanti ke igama lohlelo Shembe is the way njalo ekuseni ngesabatha kusukela ngo-7 kuya kubani kuya ku-12 lusuke lukhona ke lolu hlelo
1: abenzelangana abantwana bakhe abakhalayo kuye yini msuku kodwa isiqeya zathi awu mpaze njani lo umkhulu namashumi amahlanu nantathu
2: ukuhlukumuntu okuzekanile lapho sekhona sekakhulu ngoti
1: Intandane, alo nina phela, bayakwazi ukuthi intandane iyephuthwa konke enako kakhulu khona lapha kithi kwaZulu amakhosi avame ukuhlangana nezindlalifa ukuthi uma umkhethile lo mfelokazi ngamnika inkomo ethile yomfowethu imali intandane ikahlile necala ngamnika inkomo ethile

yakho zokuthi umuzwa kini ube ngalendlela oyiyona. Asifani phela. Wathi omunye imshumayeli ngingibuka emfethu indlela izinto osuma uxoxa nje imisebenzi osuyigcinile ekhaya. Hey nami ngifisa mfowethu kuba njengawe. Ngambuza umbuzo wodwa. Oh umbuzo wodwa kodwa uhlukene igaba. Unayo mama wathi yebo. Unayo baba wathi yebo. Unayo ibhuti wathi yebo. Unayo usisi wathi yebo. Ugogo nomkhulu ukhona wathi yebo. Ngathi ngeke sifaneke. Yabo bonke labantu bashoyo. Mina nginabo. So ngilwela nami ukuthi ngiqikelele ukuthi emva kwami ngishiye umuzi othanda ukuvuthwa. Njoba ngisho nje. Umono mama unobaba unobhuti unosisi unogogo nomkhulu. Maningi amathuba kuwena. Baningi abantu abangaqinisekisi ukuthi umuza ufi. Uyabona njengoba ngibona mina. Njengoba ngibona nje. Kuphelileke. Siyabona phela noma bekhona abanye abafuthe ekuthenini. Lo abazali bakhe bazalwa nabazali bami. Kodwa enye into ihambe esihlukana inhloko nesichanti. Uthi cha. Yebo phela noma abazali bethu bengazalwa ndawonye. Kodwa hayi ukuqondene nawe uqondene nawe. Nokuqondene nekwenu uqondene nekwenu. Manje ngeke kuyifanise nabantu abanobhuti nosisi. Ngathi mina kulona uyabona nje wamina uNkulunkulu wangibeka nje ngasala kanje. Ngaqala ke ngagana lo oqala kwangconywana lo umanzama weza umamnyandi kwangcono nanga umakhwela naye wafika waendlini enkulu ekhaya elikhulu wavusa vusa naye noma kusaphenjwa phela kungakabuyeli kahle hawo manje sekufanele nakenqezeke inkosi yamahlala yedwa umanzama nomamnyandi bahleli kamnandi bobabili mangingapha nje kwethu kwaphemba ngapha kwabhekoza bese kusala inkosi yami ke ubakhwela ke nengane kuphela awungeke awunami ngiyadabuka ulungileke ayibongwe inkosi imiza ayifani bafowethu nenkinga zemiza ayifani kodwa ushemba sikhumbule konke sikwenzayo simbeke phambili ngoba masingathi kwesikwenzayo sisusa ushembe angeke kulunge lutho. Ngijabulile ngibona enye insizwa. Ulamula, lemon juice, sasimbiza kanjalo. Kwaye kwakhona isikhathi la uFacebook usafika khona. La ku-2008, 2009. Besazana-ke abantu bonke abanoFacebook esontweni. Kuthi hawu nawu khona, hey, hey. Ehe, kuse, oh, uyabona. Ithi le nsizwa, shumayeli. Ayi, ngiyajabula fowethu. Ma ngikubona. Ngithi nami ngiye ngijabule we lamula mfowethu uma ngibona izinsizwa esikhule nazo noma ke besiphamba idlala kodwa sibadala ngaleyo ndlela ukubona nje abantu abadala esenizeni impela nanezimpandla nanezimpunga nilokhu nibonana nje phakathi komuzi oyingcwele wasebuhleni kuyajabulisa lokho ngijabule ngibona ubaba umpanza yakhumbula ngo-1996 kuvele indabeni kwakunohambo lwalwenhlangakazi wavela ubaba Mpanza angithi yena wayehamba ngale nqola le ubaba Mpanza wasemandeni lo waphe Vunzithi nangalo wakhe eceleni komuzi la eVunzithi ehamba ngenqola yakhe ke le yayishovo ngezandla kanjena kwakulula kokumkhomba yena hawu nanga hawu into esayijabula sibona umuntu wangakithi ku-TV hey wena wasi ngithi ke mina ngiyajabula nami bafowethu uma ngisabona iy'nsizwa zisayibambile ngoba phela kulukhulu kuloku kuhamba khona abaningi abangasekho either emhlabeni akasekho okanye kakaselona kwiNazaretha kodwa kade sikholwa naye izolo lokho kungcono-ke lo angisho ukuthi ku-right kodwa ungcono lo othi noma engasakholwa-ke ey'hlalele ekhaya angamthuki phela usheme khona othi uyabheka akasayilona iNazaretha usethuka ushembe into ongayazi hawu bekunani uyihlalele ekhaya ngoba kuwumoya osakubambile loku okwesikhashana ushembe uzokukhumbula uphele lo moya ubuye ukholwe ma ususumthuki.

0: Le usuzothini manje ngalezi inhlamba kusasa? Ngoba phela lezi inhlamba seziwugange manje, usuzivimba wena ngelinye ilanga kube likhuni ukubuya kwakho. Kanti akunankinga nje ukuhamba ungashilo lutho. Ila kumnandi khona ke mawungagcotshiwe la ekhaya. Uma ufuna ukuhamba uyahamba, akekho okubonayo ukuthi awukho. Angithi yabo bese uyakufuna ukugcotshwa. Yothi noma unokhwantalala ufuna ukunyamalala kancane kube nzima. Kanti lo gcotshiwe kulukhuni wamanje uyashesha ukubonakala hayi. Asikuboni kahle. Awusekumhlangano othila umsebenzi kaNkulunkulu ayicaci kahle awukho wena. Kuyabuzakala ethempelini naye umshume umkhokhele. Umvangelo aha uyashesha ukubonakala. Kanti nje mahawu. Angisho ukuthi ngithini phela. Ithike le nsizwa kodwa ngeke ngikubonge mfowethu kakhulu ukubona nje. Ngibona ngathi uyaphumelela. Ngithi ngiyazama. Angaphumeleli ngiyazama. Uyakhumbula ngikhunjuzwa yiyona. Uyakhumbula inkosi uNyazi lwezulu eBothers Hill lapho kwamakhona isitimela. Ubaba mkhulu esuke entabazi uthi nehe uthi kodwa uyakhumbula sasigibele yiphi imoto ngithi mina sengikhohlile uthi sasihamba ngengudla i-truck lenkosi sihambe sihlabelela sithandaza ngithi mina habe we uyangikhumbuza yini ehe hawu ayibongwe inkosi right asixoxe ngemisebenzi emihle uShemba senzela yona ithuba ke lolu leyincingo 060 480 bese ufaka u-71 bese uthi 64 uzoshaya uthi 060 uphinde uthi 480 bese uthi ke 71 bese uthi 64 izokhala straight la emsakazweni sizobe sengenza njalo ke mina sengikuanswer ebese usixoxele wena ngubani wakuphi nendawo awujabuleke hawu ngiyajabula ukungena bakithi emsakazweni kulungileke amen manje wena usho ngani ke ukuthi cha uShembeke ngiyake ngizophela bethu umuntu kodwa ke eyi kuya ngesinda mina ngalokhu okuhle engikubonile kwenza ukuthi kanti inhlobo enjani ke phoyo umuntu lena na abanye bathi cha umuntu wasezulwini abanye bathi umprofeti abanye bathi uNkulunkulu lokhu kwabanjalo ke indaba yasezulwini akekho yaziyo mina kodwa ke ngiyeke ngithi ewu hayi uNkulunkulu yena eyi ubakithi angithi phela ngisuke sengenzela nalaba Tholukuthi alingeni kahle ivangeli usho sakungasho nje kodwa ngoba nesibindi ngoShembe ngike ngithi mina meseke wakutangula lapha ngikhipha khona mina awuphindi ungabazi angithi uyambona nje lo mkhokheli uMadlala uma ekhuluma ngokuthi yena wabona ingane yakhe isihambile emhlabeni eyivusa uShembe uzophinda uthini ke kulowo muntu ngoShembe uyophinda uthi umuntu uyothi angikaze ngimbone mina umuntu okwazi ukubuyisa umuntu emhlabeni esehambile uNkulunkulu kuphela phela ngithi siyavumelana uthi umprofeti ethi angikaze ngimbone umprofeti mina evusa umuntu uzothini kuye uzothini kuye hayi kunye nje kuphela siyogcina sikusho sawubona kuseni
1: Oh, baba mshume kumathola.
0: Amen, njani no?
1: Hayi, siyaphila, siyaphila
0: ukukhuluma. Mhm.
1: Awu, mina oqala ngiyathokoza kuyisabatha. Oqala kuJuly.
0: Yeyibona yini lonto?
1: Hey, yabona into zami ziyaqondana
0: pamoya. Kuya ngokuya kuyakhanya, kuyantwele zansi, ngiyaphambili.
1: Hayi, kodwa ngabe ngiyamethuka uma ngingasho ukuthi sekuvele ukukhanya kakhulu manje ku-bright. Hawu.
0: Ku-bright manje.
1: Ayikho bright baba la ngisuka khona noNyazi kodwa ke ngizoshaya nje.
0: Yes.
1: Ngizoshaya nomsebenzi nje owodwa ekade liwenza sikwamhlonge ekhaya kumama Musa Thusi le Mantobela.
0: Ngani yakwethu?
1: Sike sashaya umthandazo lapha kukhona insizwa umzala kamama yakwaMakhanya. Mhm. Umalume Mandulo wafike sashaya umthandazo kunenyisi elinyisi indwana likhona lapha kamhlongo kwaMalume.
0: Mhm.
1: Awushala umthandazo kwase kuba nenkokhelo nje ethanda ukuqinaqina.
0: Ya.
1: Utadewethu ongilamayo emzini wakhe bekuthanda ukuba nentuthwanyana nje engachazwe intuthwanya yabona
0: intuthwana ekhona nje evele inichophe nje nithi nibhekile ngiyibona.

0: Ngalolo suku lolo uma sihlanganisa izinto zasemakhaya noShembe kuvele kuhlangana into eyodwa kube imbumbuli imbumbuli kaFremantle.
1: Yebo.
0: Hawu yafona lensizwa lena eyosibala. Hawu yi ngini khumbule nabantwana yeke nifike nesibona nizovakashela. Hawu yeyi uyabona into ma imvula sekade kuyisomiso.
1: Make sabona amafa ehlangahlangana nje. Hawu sijabulela lokho ukuthi hawu Shembe kanti usasikhumbula.
0: Uyambo uyahlungufela. So kade ngifonela nje udadewe xoxa. Kade siye lapha nje kulomthandazo. Nokuthi nje ke sifike sinyathele khona ngamaNazaretha sonke ngoba intombi ezala bona omama vele yayikade kuyintombi yasekuphakameni nje.
1: Kwasekuyakhanya.
0: Kwasekuyakhanya. Manje la nje uShembe usebenzile bandla ngithi uNkulunkulu engathi ngaphinda le ntuthu ayicishe kulo wamuzi bakithi wakwaDlamini kuye phambili yebo.
1: Kukhanye.
0: Ngiyabonga Msumayeli kakhulu.
1: Ngibonga mina mfowethu. Amen. Ngiyabonga. Umsakazo uzobukhona lapha ebuhleni. Ngokucela ke sizobona ukuthi ke kuhamba kanjani. Molweni sanibona ekseni?
2: Yebo, shumayeli njani?
1: Yaphila kunjani?
2: Yaphila shumayeli.
1: Ya, usithengile ke isikhethi, awuthathanga imali wayihle.
2: Ake ayophe ngiyothe sonde isonde shumayeli.
1: Hey imali inkinga, uyicelele enye into musuyinike wenze enye into. Amen. Yamfowethu uthini namhlanje?
2: Ukuthi ushele unyazi ukuthi uyandlila sesishele ukukhona uNkulunkulu.
1: Amen. Amen.
2: Okuyahle ukuthixo uyithixo.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ngiyabonga ngani yakwethu. Kulungileke ngizokubona ke.
2: Ngiyabonga shwele Nkosi.
1: Ukuthi
2: ukuyahle ugogo wami.
1: Aw bakithi.
2: Yebo uthumele Nkosi.
1: Amen. Ngiyabonga kakhulu. Kulungileke. Lensizwa le yile kade ngisho eyasukunyiswa inkosi uNyazi lwezulu phansi kwi-wheelchair yaphinde futhi yayivula ukukhuluma kade ingakhulumi nje buyizwa nje ikhuluma kanjena hayi igijimele khona ukuthi kube kuhleke manje yabothi kade ibambezelekile molweni sanibona ekseni
2: baba Mfumayeli
1: ninjani na
2: siyaphila ulinde ukuthi liwagawashe ey'ndabeni zakangoza baba
1: ngani yakwena
2: uShembe uNkulunkulu baba.
1: Amen.
2: Intombi yasegijima yasekhaya unina wakhe waseekuhleni. Uthe elele ebusuku wayibona iyosebenza. Ngiyosebenza ekuhleni. Ithi mase osebenza usevuka ekuhleni. Nangempela le ndaba eyibona ebusuku. Ngayo le ndaba ayosebenza kuyona. Uthi kunenzene lapha athi kufumeke. Yina-ke bomama nje osebenza la. Akekho umuntu ozophuma la engayiphethe into yakhe. Hawu. Waphuma nalelo gamaka esisemdlelani kanti abantwana bami bethobozeka mfuma bebahlale bathobozeka. Nesisekhaya, sekuhamba iy'nsukwana, usiyazi izinsayo usemuhle. Hayi, indaba enkulu-ke uqhubeka singabi nethe sidoko ngokuzokwenzeka lokho.
1: Ya, ngithi kuhlala kusehlela.
2: Ye, uthi hawu, uthi uma esekufika ithongwana ngemini, alade umbhedeni ukuthi besifika loo nto ithi awusunje ithi he sengenje
1: sizomphinda
2: sizomphinda ithi le nto ininikhaya kathiyena esibonasweni athi-ke wena-ke okubuhlungu le ngane utshelake le ngane ngiyithole mina ingane kashembeke le ngiyithole besiyaphapha amanga angifonele ukuthi hayi bo isifile le nto kodwa ngiyitshelile esibonasweni ukuthi le ngane ngiyithole kashembe akhona intombi yakwethu shumayeli yagijima igamala olunomusa uyazi ngoba lusiphilisele lo mntwana uhole lo mntwana lufumayele ngithi angibonge uShembe uNkulunkulu.
1: Amen. Siyathokoza kakhulu uShembe amphilise baba.
2: Amen. Amen.
1: Amen. Ngiyabonga. Bese uthini-ke kumuntu othi mina benginganazi iy'ngane zifa kodwa ngokucela enkosini yamaNazaretha uShembe uNyazi lwezulu namhlanje nansi ikhona iyaphila iyahamba futhi safika isilwane esivama ukubulala iy'ngane. Ngasitshela ukuthi kulokhu-ke cha uShembe akavumi nansi ingane ikhona uzoyithini indaba enjalo molweni sanibona
3: enzima kithi emathuneni
1: amen ninjani no
3: phakade elikhulu kuyaphila kakuona
1: hayi siphile siphile mngoni
3: umshumayeli ophozwayo phila nisantele embumbuli
1: amen namhlanje uyayivuma ukuthi umshumayeli ngiyakuthemba ukuthi bayezwa akabalaleli ukuthi njengoba uhlala ushaya kulezi ezinye iy'nhlelo upolitika nje namhlanje bayezwa ukuthi hawu kanti umshumayeli Eh? Mngulo mkhulu.

0: bangazitha
1: khona ka khona ngithi angibonge nje buzo ngene umhlangano
0: yebo
1: ngike ngaphinta ubaba lapha inkosi yezu nomhlaba unyazi sasibuya phezulentaba omhlangano Kenya
0: yeah
1: mase singena ke abesebonga sithandwe kahle abesethi mengabe phela kwemhlanweni obeka lapha emfana ukhuphukele nempongo noma isiphongwane ekumbula leyo
0: ndawo yes
1: eshothi lento nakuJune ngabe ufaka isiphandla kade bekuthi emhlanweni nakuDisemba ufaka isiphandla bekuthi emhlanweni futhi kaJanuwari kodwa ngenxa yamandla nokuthi akufuyekile uqinisa ukuthi ngaze ngastranded ke mase kunje laphila leli vukini ngase ake ngivele ngisade nje imali ethize ngiyikhulumisa emsami wethu ngayikhulumisa emsami ngabala nje nemindeni engakaze ngiyibala wasekhaya kuba owakomanika baba wakomanika ma namakhwe amike yazi cono ngayezekole lemnikele nje sawugcine ephaketheni ngithe ngisebuhleni yafika yonke lemindeni ethi yonke hey namhlanje zinto enkulu ngiyasethini angayifaki nokuyifaka isesephaketheni zangiyifake sesiyofaka amagulu engqondo ukusho kafethu ukuthi yazi leshembe lo ubona umnikelo wakho ungawuyisi nakuyena ngoba ikhulumisa emsamkini
0: ngiyakuza ukuthintile-ke namanje njengoba kade sifake umsebenzi nje wenkosi khona manje iyakuthinta inkosi ukuthi ngiyazi ukuthi njengoba niyilapha nje nihlabe iy'mbuzi nabika yayisingithinta le ndawo ukuthi helele manje maungashilo-ke ehe hhayi kulungile mshumelo ngoba kowuthiwanakho ngoba lakho kunje yes baba
1: ngithi angibonge nje fotho last year sike sachomelana nawe hhayi intethelo yakithi bafoth ephenteni ngisakazile mshumayele siyangishaya ngemnazo semibili omude nomfishane bekusangana abashumayele bethi kodwa mshumelo wami usuyangaka bengihambisa kwephi igogo ngithi ake
0: ningibonehamba upensa lapho futhi thiwaawuyiqhenye phi igogo
1: no ma bangifacaza nabo ngemhlane nje ngihambela phezulu ngithi nje ngiyabonga kakhulu thini ngoba konke kuwonyazi futhi mose nginabantu bekho buthando
0: sibabongele
1: wathala ushembe wathi wathi ushembe umshumayeli uwushembe wethembele
0: yebo
1: ngiyabonga kakhulu
0: ngiyabonga kakhulu mshumayeli wenkosi uyamkhumbula umfoka ngubani ekhuluma iphuze lithi yathi inkosi inyanga yezulu ma sidala umgcotshwa siyake sihlephula inyama yethu thina boshembe bese kukhandwa umuntu ozofika emhlabeni agcotshwe ehe umgcotshwa kuyinyama kaShembe manje-ke mani benzela izinto ezinhle nenzela uShembe iy'nto ezinhle molweni sanibonani ekuseni
2: bankosi
0: ninjani na
2: siyaphila njani
0: ingane yakwethu siyaliphile lo nyazi lwezulu
2: siyaphila unkulunkulu ngalozonke ikhathi
0: amen
2: ukukhuluma wakhathi
0: yebo khathi
2: ileli izolo izolo kade ngivela nje lana FB lana yesodo idlahlabelelo esithithiushen ukufela ukubongwa te valaobaba ote kafa ngabe thina asike emhlabeni ngabe ngekozo ayifanele ukuthi ngabe ngithi ngoba baba yizani kwese uzothi yena ukwenzani ezaphatho wethuthuthe isilwane bamthatha bazanakho babamuse ekhosini ngezulu yathi hawu kubuthiwa manje lwake kuphile sekuhluphi wenje uzokhula nawe uzoabantwana ubume ney'ngane zakho ngiyaphinde ngezekile loba uzmdala manje zemdala manje uthi ey siyabonga ushembe usheshe drive uyakhiyobaba
0: sizoyithini iy'ndaba ey'njalo-ke
2: baba
0: ngibonga inkosi iphila ngani yakwethu ngiyabonga khathi kulungile ngani yakwethu 0604807164 umsakazo yizwi lomzansi kanti ke uhlelo Shembe is the way

0: aqale eJudea. Uzokhuluma uthini ngalo muntu akwamazi? Ubephethe eThekwini.
1: Yeah.
0: Ubephethe eGoli. Athi umshumayeli yini engazi lutho lena. Mina ngiphethwe zingwenga mina, abantu abafundileyo, hayi lezi ziqhaza. Uvula inkosi lapho shumela aqandula umuntu bonke wena ngikhona bo. Akunamshumayeli lamvakela namfundisi ezweni lakubo. Umhlambi kazelusile. Ndinqaba inkosi inyanga yezulu uma sebephendukile abantu lapha ezweni lakithi omama sekuyiwa kuyo baba kuya umshumayeli umgabi kwasekwaziseni nomkhokheli umanduli thina abantu laba enkosana baza abantu baseshowe sina basenkandla sabanikwa inkosi inyanga yezulu yathi mgabi lahamba yahamba babhasobe yathi manduli nahamba babhasobe siphethe umshumayeli sakwe sakwampungose emamuli ifunda engumshumayeli wethu enkandla iselihliva ngeyi lingabuswa ngeyifunda
2: yehla president
0: saphatha undu saphatha umshumayeli basekwaliseni basekwampungo seshowe umgabi saphatha umkhokheli umanduli eshowe singabasenkandla singakabikho leziyifunda ngoba sifuna ukuphatha zonke wenqamula umandula enkandla agibele imoto umgabu umbone mhlambe kabili ngonyaka eThekwini ngiphethe undunakazi umadli wayengena wasegbc enganikela ku-23 ngihlangana nomgabu ukuthi mshumayeli nanti ibhuku lami nginikele ujabule mhlawumbe umshumayeli umbonile namhlanje uma bethu bathi hayi khona sesibaningi manje akakube khona ophakathiswayo phakathi wethu namhlanje bajeke ngiphathe umfundi oqhamuka kuleya nkosi inkosi nenkosi ayibe nomfundisi wayo ewulazela onakala ibandla lazela onakala isonto uma seliphethwe ngeyifunda bantwana bakashembe amakhosi awu-18 enkandla uma ngathiwa inkosi nenkosi ayibe nomfundisi utshuko kwabana befundisi abawu-18 enkandla ingani kwenye inkosi ithempeli linye kwenye inkosi amathempeli mabili kuzobe kumvangela umfundisi wethempeli elodwa ngoba sifuna wala owakhelele inkosi sisakholwa siyasonta kodwa bona ngalethe ingcwele uma sasesiyifake ifundeni zamakhosi uthi umakhwasa ngensuku zokugcina uma esebambekile wathi gumede wathi umfundisi umathunjwa uma unike ngihambe kumathunjwa ukho uma uthunjwa umathunjwa usendolinde emandeni mina ngisenkani mina ngiphathe unamba umathunjwa umagwaza sekhona wazi wahamba ngiphethe uba umathunjwa angishonge ukuthi angikwazi ukunqamula iy'funda ngiyokhonzela ngini ngoba ngilalelise ukuthi ngiyakumfundisa kashembe nangu umathunjwa ehleli phambi kwami ngisuke enkandla ngqamule entubeni ngqamule eshowe ngqamule kwesakwaxoza ngibuyela amatigulu yize la emandleni ependulinde ngizokhonza kumathunjwa engumfundisi wami ngoba ngikholwa kushembe mina angikholwa khona ey'fundeni liyonakala ibandla abefundisa abawu-18 enkandla abangabekwa nje 18 khona lapho ithempeli elilinye khona engemabili linde nje futhi esifundeni senkosi nkosi yezulu nomhlaba ngesola imlomo nkosi yasekuphakameni yokubonga uthando ongithanda ngalo shembe ngicela ungiphe nami uthando olufana nolwakho nkosi yasekuphakameni ngiyakhumbula umhlaka 2 ka-April kwaloya nyaka mhlaka wehlukana inhlokwana esithathu ngafika laphaya sizokashoza impompoloza lapha ngabathe ngiyaqinisela ngayi khona ngabona ukuthi ngeke ngilale kule yandla enkulu ngase ngiyivala ngayifice ilapha ithe khwayo kodwa ngayisola ngathi awungayiphosa obhukwini ushoza uyedwa uzawukhishwa nami ngathi ngiphakathi ngabona eqhamuka umchunu lapha phakathi kwenhlasuthi kanti uhlezi lufaka imikhono lapha ngaphakathi kwemlenze ufihle imikhono emnyama bangamboni ukuthi umfundisi weseshoshele seza nene ngase ngithi kumfundisi unzame sekade usiyaphi uthe umfundisi lapho ushoze akuzukubakho nkonzo kuzohutshwa nje kuze kuse ngathi ngiyacela mfundisi ukuthi akhulume aseluleke abantu ngangibona nami umfundisi ngathi aseluleke abantu bayaqala abantu abanye babafika

kulesi simo abazi ukuthi ushembe kuzokwenzekani sasa aphele uyese batshele wasevuma nangosi yakhe waseyivula inkonzo eseyivula inkonzo wabantu beluleka iyawakhumbula amazama nazalatha ingcwele engawakhuluma nguqe khona lapha ngathi bantwana bakashembe kunamazwi akhulunywa inkosi yasephakameni ilanga emzini waseshowe izinsuku zokugcina kumfundisi umadlala wathi madlala wathi noma ngafa mina kodwa ushembe kayokufa ngoba ushembe kafi ngathi sivela sive kushembe ongafiyo ngathi lindani ngoba kusasa lingashona sehlukene phakathi lingashona omunye umkakhe ngale indoda ingapha indoda kazi ngale indoda aningapha nampela kwaba njalo ngangisho guqe khona lapha iyabonga nkosi yamakhosi owangipha amehla izinto okubona usimakade kwathi ngomsombuluko sisethekwini ngihamba namakhosazana u-anti umagumede omkhulu nomadumo omncane siyothenga iy'mpahla zenkosi yafona indoda enye yathi awugumede usuwugijima phambili impela usuyothenga usuhamba phambili ngokubona ukuthi sekuyikho impela kuphelele na ngathi hhayi kuphelele kimi yathi hhayi sowukhulunywa ngathi he khulumani kuthina siyahamba siyaphambili ayibonge nkosi unjani namhlanje senebe sikhululekile manje sifaqaphekile woba nesibindi uma unoshembe ungabi neqetwe hen uma ungabona noma ngathi wabanye ngane zami ngathi uma ngihlala phansi hlala phansi ulinde kuzokhanya uma usemnyama hlala phansi ungayindawo hlala ekhaya kwakho unjani namhlanje uyashoda khona omnye omfunayo owedlulalo phambi kwethu ake ngiwuxoxele awu sahlupha isikhathi manazalayitha ingcwele sengibiswe isikhathi uma iphuma lapho ekhaya ngo-epreli odlule eqala ukuphuma emzini akwagibisila unyazi lwezulu uma iselapha akwagibisila uhlezi lapha kuyothiwa uyanikelisa khona insizwa wakithi la eneminyaka ewu-8 ingane ngayitholile lokhu yashada yayisithenye umfana wakithi lapha wathi kwabe awuhambe lapho onyazini uye kocela ingane hamba nje usele ushalo nje yayisisukuma le nsizwa wakithi siyakhona yafika yacela baba senine eminyaka engaka abantwana ngibatholi yathi inkosi inkosi kubusa uzobathola abantwana ayibonge inkosi namhlanje igoli intombi ayibonge inkosi isa ngomhla ka-15 kuJuni ufuna muphi manje abantu abagcotshiweyo nibakhanda abantu abahluphekileyo nibafuthumeze nibasondeze kini njengomntu onesono ungambandlululi kakho umntu umenesono ngoba umgcotshiwe isondeze umpholishe akumbe khona uma evuma isono kuwe masukuhamba ubukisa ngaye ngoba wena ugcotshiwe uma noma ngabe ukuhlupheka lokhu uhlupheka umbeke eduze kwakho la leyangane yayisihlubuka ngoba kayiboni ukukhona sekuphelile kwa kwake kwanenkonzo upheka umhlathuze lapha entembeni ngavuka nathi ekuseni zifakaza inkonzo bongushembe zithi mina ngatholi mfo intombi ithenye mina senginensizwa yakhala ingane kababa kwaze kwabuhlungu kimi ngathi kwabe ukhalelani wathi bhuti angazi ukuthi mina unkulunkulu ngenzeni bhuti uyangidonsa ungisemgidini ngiyasina ungisesihlweni ungisekushembe ngiyaya kodwa mina ushembe kanginika ingane abashumayelayo ngathi babihlela mina ngathi kwabe ngathi linda ngathi into enachasaso kwabe ngathi yeze yakhe ingane uyayazi ushembe ukuthi uyofika nini ngangidonsa ngengeyibopho nibone ukuthi sekuphelele uthando ngithi somaphansi siyahamba siyakubaba futhi uyohamba usina ngihambe umuntu ongasini mina athi bhuta nginalo ibhisho ukuthi nanti bhuta nginalo uthitha ukuthi nanti emkhithini sekuphele sengibona ukuphela amandla sebeyihleka abanye ene yathi ngile ngathi ayibhuti khona kade ethi kimi awubheke mina ngisindisiwe ngangena kwajesu ngasindiswa awubheke mina nginemoto enesonto emhlane wena unayo imoto awubheke mina ngineyingane wena unangane.

0: thina kule mali wena usebenzi siya phansi bese uzosindiswa ngathi kwabe ngathi noma ungane imali yonke ube billionaire uma ungena shemba unalutho uphofu layikhaya asizekho nokuzoceba layikhaya mazithengile kukhona abantu abasuke emakhaya bethwele izijubulwane kabhontshisi becaphule emakhaya nempuphu bezodla emhlanganweni baze bahambe bengazange bayidle inyama bomele izwi likashembe lodwa qha wena uma inyama ungayidlile bonta ukholwa ngoba ufuna ukuthosa kahle kunuke kahle khona abanganakho ngisuke udle endlini zabo namhlanje le nsizwa ngayibamba ngihlala phansi namhlanje igone intombi ayibonke inkosi yasephakamile ngathi igama lawo kwabe ngathi lami igama engipha lona ngithi uze suliwe ushembe uze suliwe imbisi bekulapha ekhaya ngomhla ka-1 kungena umtethele abantu basezulwini sengiyama ngikhuluma ngonyazi lwezulu hayi hamba uma uhamba asiyindawo abatola benkosi ziphelele uma ngilapha ngikhuphuka ngizongenisa umthethele kufona umkhokheli wangapha ezweni lakithi wasethempeleni enhlalakahle uthi mfundisi ngisikelwa umuntu lapho utholwe ngengubo uvele washawa yizitroki inyoka uqobo lwayo kufika omunye futhi owagumede ngapha eshowe okanye ubaba umshumayeli ugumede wathi mfundisi uma uthola ubaba uzungibikela ingane nengane egulayo isempangeni ekuthiwa inekhensa izophuthuza umphijweni ekufakwa ipayipi wawusungena umdedele esememeza umvangela umdluli imemezela ngase ngikhokhoba ngakhokhoba ngathi ayiboni inkosi ihlezi emnyango ngase ngishendela ngathi kha ngeke ngilunge ngoba lo muntu uyafa edokodweni ngase ngiqonda kuye sengifika ngibaba kukhona inyoka lapha edokodweni yonkosikazi ufika usuka ezweni lakithi uthi ushawe izitroke inkosi akakwazi ngisho ukuhlala ngase ngibika le nkosana okuthi uyizobhotshoza emphinjweni ifakwe ipayipi yayifithi inkosi yasephakameni unyazi lwezulu landa amanzi namafutha ngikhuluma indaba yizolo landa amanzi namafutha ngase ngithola ingane lapha ngaphakathi kababa eyaba nesiyezi simangaliso akho mafutha lapha akho manzi yonke into esezansi yagijima ingane yomfana yawufuna amafutha ezansi ingane kababa ngapha ehamba buya namanzi ngale emva kwezindlu ngawasa afika abusiswa ngawathumela emadokodweni leyo nkosikazi yayithi inyoka namhlanje ihamba ngenyawo leyo nsizwa bebhotshoza ibhotshoziwe mhlawumbe ikho lapho phakathi wenu ufunani ke manje uzosikhomba kumphushembe okwenzeni impilo shembe uzosikhomba kuye ngoba nangowethu uphelele sicebe kakhulu silone ngaphakathi okwendlanzi noma singebe namali noma singebe ziyigwibi ngoba sinoshembe sicebile nangumshumayeli ungidi kufika ucingo lapha uthi ungidi uyafa ungidi ubulawa yini ngathi ngiyafona ungidi akhulumeki ngathi hayi futhi sakhulumeki uyafa ungidi ngathi hawu na ungidi efa uyafa ungidi isabatha ngase ngihlaphe enkonzweni ngathi hheyi ngoba ncwele kuqala nesithandazi nangumshumayeli ungidile ngashone ngekho namhlanje kanti usemthwalile umfundisi unzama wamselinda mhla kuvala umhlangano uyafika umfundisi abantu baqala umgwaqo imoto ayikwazi ukuhamba useyayalela ungidi useyafa uthi ngibhinqe ibheshu ngiyaphethe uzabheka ngithi mina ubhinqelele ukugula uthi kwakuyisabatha ngathi ngibhinqiseni ngoba kazengele thempeleni ngalibhincile ibheshu wamthihla umkakhe wambopha
1: Izindaba ezihamba phambili kuleli hora kugxekwa umasipala weTheku ngokungenzi okwanele ukwazisa ke izakhamizi ngezinhlelo onazo zentuthuko.
2: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
1: Izindaba zokubambana kwehora lesikhombisa emsakazweni izwi lomzansi nanokuphiwe ngwakamasondo sawubona mlaleli. Ikhansela leqembu le-Democratic Alliance ngamafuphi kumasipala wedolobha yiTheku kansela uThabo

0: Ake ngibingelele dadewethu ekuseni ubingelele uhlahla samabhinca, ngibingelele nabo bonke abalaleli bezilomzansi. Umapholo bala ulaye Maran Hill endaweni yaseLuganda, udabuka lapha eNkandla endaweni yaseMfongosi eNsamlomo isigodi. Dadewethu, le nto yokubalekela ukondla ikaningi ngeke ngisho ukuthi kabili kwesinye isikhathi kuthina madoda, kunabantu besilisa, kunamadoda. Abantu besilisa ke banayo leyo nto ukuthi umuntu ngoba une-anger ukuthi usehlukene nomuntu wesifazane bese duba ngisho ingane, kanti ku-wrong ke lokho. Ingane phela isuke ingahlangene nalokho, ifuna idinga uthando lwabazali bobabili. Bese kuba nale nto yokuthi nabo uma bengane, umuntu uma enelukuluku lokuthi akasakufuni, ugodla ngisho ingane, ekugcineni bese ingane izonda wena baba, kanti umama uthe nje angudingisha emntaneni wami ngoba ngisakufuni. So nje lezi zinto zifuna ukulungiswa ngoba izona ezibanga iy'nkinga. Ubona sineyingane nje ezingamaphara ngalolu hlobo, ile nto yokuthi ithina esigeja indlela singabazali. Xabana kwami nawe akusho ukuthi ingane yami ayisangithandi. Ngiyabonga.
1: Ngiyabonga kakhulu ke kubhuti Sihlahla echaza laphaya na ukuthi ke eyi unzima kona, kodwa ke izinto zibanokwenzeka ukuthi ke kuba khona nje conflict evele isuke ibe khona esikhaleni onga understand ukuthi isuke isiqale kephi walo conflict leyo ukuze kufike na involve khona ingane. Ngeke ngithi ke mina ke emhlabeni noma sekufika leso sikhathi sokuthi ubone ukuthi ngasanisazwani nomuntu obenithandana naye eqaleni empilweni yenu, nakhona sekukhona nengane futhi phakathi, akenzame ukuthi nicabangele ingane kuqala before nicabangele nina. Ngoba le nto yethu ukuthi sithi hayi, ngoba mina ngeke ngifile sengathi once wathi wena usuyayigodla nawe ingane yakho sekuyeyakho manje, kanti le ngane nayo nobabili. Usu manje uzama ukuthi lengane manje ingamazi uyise, uzama futhi ukuthi lengane futhi ingamazi futhi unina, noma yazi ukuthi uyise la ekhaya akangisizi ngalo.

0: 08208448. Kanti ungaphinde futhi usilalele futhi ke live kuyizwi 98fm.co.za.
1: Sibingelele sisijama, sibingelele makhawula. Yabona umfowethu Njobade echaza nje usihlahla samabhinca. Uchaza wena.
2: Ngibingelele umsakazi ukhuluma noMoses Khumalo waseShowe eMpongolwane esifundeni sasoyaya ngokuhlala ngela eSavanna Park ngokuzalwa ngela eStenga eGroutville. Cha umsakazi nabalaleli. Isangimangazile ke but mina le iyomlisa owangaphandle ovule icontainer lapha eSavanna Park eRobotini ekubeni abantu bangaphandle abaningi sebehamba.
3: Sanibona Nixon, ngicela ukuba ona anonymous. Mina nami ngisenkingeni la. Icishe fanele kabhodi kodwa mina ke umnkosikazi wami bengijolela ngambamba lapho futhi bengijolela nomuntu wangaphandle kumanje akekho lana. Ngiyazama ukuxhumana nabakubo, ngifuna ukukhuluma nengane yami. Okumanje kade ngifonela ngibafonela ekuseni ngithi ngifuna ukuxhumana nengane yami. Umama wakhona uthi akekho kubo, akekho endlini, akekho kwakhe, kodwa ingane ngiyazizwa ziyakhuluma egcekeni. Angazi kwenziwa njani mekunje, abasafuni nokuthi ngilontuze ingane yami ngikhulume nayo. Angazi ukuthi ngizokumisa kanjani. Ngilobolile, ngiqedile, iy'mpahla zamazikazi zibuye futhi zizengakumina, konke kusele ngakubona. Ngiyabonga.
0: Hey Nkosi yami bakethi, siyabonga kakhulu. Ngicela Nkosi yami ukuthi sime esihlokweni sesikhuluma ngaso. Ungibona nje ngikhipha lo muno Nkosi yami, ungixolele umlaleli, kodwa ke isihloko sethu sikhuluma indaba yokondla. Sikhuluma futhi indaba yokuthi ingane isuke ihlanganaphi, mewukuthi wena usu decide ukuthi ingane awusafisi ukuthi uyondle noma awusafisi ukuthi ibone uyise wayo. Kubalulekile ngokwazi kwami nje, kubalulekile ukuthi sinesikhathi ukukhuluma ngoba na lento enikhathi niqala naniqala nikhulumile vese. Angiboni ukuthi khona umuntu wayekhomba omune ngesibhamu ukuthi cha sizothandana, cha sizoba nengane. Manje ke mase kuyenzeka vese emhlabeni, yazi emhlabeni kuyenzeka uhlangane nomuntu, kanti umuntu ohlangana naye ukuthi uhlangana naso sikhathi kuphela bese kuyaphela. Uthola ukuthi bekufanele azokunyanta hlampa kunika yona bese eyanyamalala. Kukhona futhi uthola ukuthi isikhathi uzone nomuntu hlampa umuntu ubezokusiza empilweni bese usu right akushiye kanjalo. Omunye uthola ukuthi ubezokufundisa isifundo nje, bezokufundisa nje isifundo sokuthi impilo inje. But konke kuzona zonke lezi zinto lezi ngisho ngikhuluma ngazo, asinga involve ingane phakathi noma kuthiwa sekunzima kanjani ayisabhekani. Bakhona ogogo, ngathi sinabo mama, sinabo aunt, sinabo malume, sinabo omkhulu. Kukhona ukuthi ukwazi kodwa ukuthi ingane uyivumele ikwazi ikhaya layo. Naye futhi ubaba naye mewukuthi use decide ukuthi cha usiyayehlisa imali, uze uyehlise nje wenzela ukuthi lo ongasazwani naye mhlambe umhlukumeze. Ngoba phela ilapho la ngidideka khona mina, ngifisa ukwazi ukuthi yini esuke siyenza ngempela ukuthi ugcine ungasafisi ukuyondla ingane noma usuthena kubabayo, cha ekiphindi imbone izinto ezinjalo. Balaleli, ngiyafisa ukuthi ngathi singake sizame ngayo yonke indlela emhlabeni ukuthi singakwenzi. Kunezinto ezivele sithi engengithi mina, umuntu uyazifakela nje amabhadi. Ngoba lokho nje kuyibhadi nje ukuthi usuzoba nengane wena ezongakwazi ukuthi uyibone noma ezongathandi futhi ukuthi uyibone, ngoba isizwe elikhulu ngawe through mhlambe bona, mhlambe umama noma through ulokhuzani, through ubaba, zonke lezo zinto fanele sigade. Abana bethu siye sithi izinto azihambi kahle, imali ayikho, iyashoda, impilo imile, kanti inkinga ikuthina sabantu. Inkinga ikuthina nje sabantu, ithina nje esinenkinga. Kunezinto ezisenzayo ngenxa yokuthi sizenza ngenhliziyo, sithatha izinto ngenhliziyo. Umuntu athi mina into ngeke ngisayenza ngoba usungenze kanje noma usungihlumeze. Akekho umuntu ongazahlumezela emhlabeni, akekho umuntu ongazahlumezela emhlabeni. Lokho engifisa ukuthi ukwazi ukuthatha lo mlalelo. Yebo, sawubona.
4: Sawubona mntwana.
0: Ngiyaphila baba.
4: Sikhona, kunjani bo?
0: Sikhona, siyaphila.
4: Awu ngiyaqala ukukhuluma nawe nje, ke umfakazi ubani?
0: Silungile wakhawula uSlu.
4: Silungile khawula.
0: Yebo.
4: Oh, mina ke ngi-executive basazokutshela lapha emsakazweni.
0: All right, ngizwa kahle exam ekhulu.
4: Ngidle nje imibuzo ke mina kumuntu uma ekhuluma.
0: Ehhe,
4: ehhe. Ngoba solungisana ngokuthi fakwe nemibuzo aphendule omunye, singabani sikhulume nje.
0: Yebo.
4: Yabona lamntaka manje, so nithi ayinkulumo yakho ishoyo uthi izingane

0: website bese ngiyahlukwana akufaneleke nibe senenza abantwana ezagila ngiyangiadvise-ke njengomuntu wakwadlula kulesi simo ukuthi kunendawana ekuthiwa i-family court lapha wemsakazi ilapha njengasemtateli yangisebenzela kakhulu nami ngidlule kuloso siga akuboshwa muntu lapha but nifike nitshenwe nje ukuthi what is the best interest of the child noma kuthiwa senidlukene ninabathi fanele nazi ukuthi ingane fanele nibone njengabazali bobabili futhi fanele niyondle ngendlela elinganayo umsakazi ilokho nje abantu fanele bathi uma beney'nkinga baye kuleyo ndawo fike ubuze lapha ngasemtateni ukuthi yiphi i-family court small family court bayokusiza kakhulu nami bangilekelela kakhulu msazi ngiyabona
1: right siyabonga kakhulu kusami kumluwe umluwe-ke lo kade ekhuluma la ku-WhatsApp angithathe hello sawubona bizilomzansi sawubona
2: sawubona makhawu luyaphela
1: ngiyaphila baba njani nina
2: angirathi ukhwemana umthethandaba la indodana yokugcina kababa kadebo lodwa ume ngomagaye
1: okay alright ngizwa kahle
2: wanda elento enandakhiphuke ngokuhlala ngoba sengaphuma inxiwa ta kwemakawola uyabona le nkulumo ka-ex okhuluphela ulokhuzana bamafoloma ngiyoqala ngokugqoka ngigcine ngokugeza ekhaya nale eyokuthi kahle abantu besifazane abaningi batshele base kakhulu bengithi kuzoyiveza ngoba lithi igama yini edale ukuthi angabalekale bagcina bengasazondli mina-ke ngizoyivula-ke mina umthethandaba ngoba angikwazi ukufihla uyabo makawola kunabantu besifazane abayitshele bawokleva le mnyango bawokleva nokleva
1: lozaze sasha
2: manje noba ukleva noba uphinde futhi kufake yena enkingeni ngikwenzele nje isibonelo makawula kunomuntu wesifazane onganqeni ukuthandana nabantu ababili uyezwa bese kuthi lo ongenalutho angambathi naye uyezwa ambathe nalo onotho kodwa bese kwenza lento ethiwa umlingo ngelinye langamedhayi ake naye ngimzwise phela imthethandaba bese angithi kunavele akunalutho bese avele ayabapha ngenxa yokuthi vele lenga uyafuthi awuthi akazi ukuthi ingane ekabahle wazi kahle ngenxa yokuthi vele mina anginalutho athatha ingane ayekhomba kusithombe ngoba kasithombe kuney'nkomo ezi-100 nembuzi ezi-90 ney'khathi ezi-600 ngenxa yokuthi-ke vele kasithombe bayilungele bese bathi hhayi ma ukuthi bajoni mantukengo lenganekho thina sizozwa ngawo kuyabe kuyahamba bayambona abantu kuthi hhayi bo nangu phela usibanibane lokuyakamthethandaba athe ngani vele ifana nomthethandaba engisholo ukuthi yena uyazi ukuthi ngane ekabami yezwa kodwa ayikhombe umuntu ngobani akhe mikahle ayekhomba kuyena ukuze ingane ayondle bese-keke indaba-ke ibalanina-ke emakhawola iningi lethu njengoba kuthiwa indoda ayikhali ingakho abanye baze bethu besebenza amacala ngenxa yokuthukuthela umuntu abedane ahoxe ayithulele angafuni ujeni yayo yazi la sengitholile ukuthi wena noma omunye mathi bengicela sungelidende yalengalazi khona into engayizwa kahle bese-ke labo kleva bayinina bavuka umlimi yini wena basho kwacima bathi vele ngithana nawe mina ngimbatha na kodwa ebe azi kahle ukuthi umbatha nomthethandaba aphinde futhi ambathe nomunye umuntu ngalani noma mhlampe noma nomathabatha noma mhlampe nasavova nje ngento njalo ile kisibonele kodwa uyazi ukuthi ingane eyami ukuthi mina amakhawula anginalutho uyazi athithi ingane ayekhomba kumuntu ekunotho kude bathi akuyonalikhona ngithi ave niyithethe nisile kanti manje inkinga nathi sisile but inkinga thina ngeke siyathula sibukele but into ekugcineni mina ngiyamprefera mfowethu umuntu wesilisa vele ongareacti kabi othi ungatholi then ingane siyonethe besenza izinto ey'rong ngenxa yokuthi ene usetholile ukuthi lo kleva lo ubevele engigqokisa ibhathi but isibetha ngibuyele ekucaleni kodwa uma ngabe kuqhuba nongilandela kumele ngathi le nto i-DNA but benqaba ngibale ngimusenkantolo abedane aboshwe angibonge emakhawula umthethandaba lo
1: ngiyabonga kakhulu nkosi yami thank you so much ke umlalo wokugcina engimthathayo ngowake sami isikhathi nje amathi si 3 minutes before 9 o'clock sekuzofanele nami ngibe ngisukuma ngingabe ngisasifudumeza kakhulu lesihlalo lesi ngoba umagaya ezongena nje kuyakunani kuya from 9 o'clock kuya 12 o'clock sikhuluma ngakho nkosami okondliwa angisathi okugcina nje kodwa nakhona umlaleli ngicela aphuthume ngoba isikhathi sesiyangishaya-ke manje sawubona mlaleli izilomzansi
3: sawubona makhawula
1: ngiyaphila baba
3: ukhuluma nomphilani makhathini la endoda
1: yebo mphilani makhathini yes
3: ingane yakhiwa abantu ababili owesilisa nowesifazane uma sekufika la kufanele yondliwe khona kuphushelwa kowesilisa engathi owesifazane uba njengenkani inkinga yokuqala leyo esibili uma ngabe ungase mhlawumbe engasaneme lo wesifazane ngezinto ezithize zobudlelwane ebese enqaba nengane ukuthi lo oyise wengane abe ne freedom kuyona enye into eyiphi

umfowethu la osethe uqina miyaki balela la emashumi namahlano uthathe nomuganwe umuntu kanti obese nengane yomunye umuntu kushuthi lo esifazane ubese othandweni wathola umntwana nomunye umuntu kwangahamba kahle bahlukana nobalasho njalo igama lathi bahlukene nobaba wengane wayisethola lo wesibili owathakana nkinga engeza naye ingane kushuthi engaba stepfather engahlala nalomntwana walo wababa ongale esebehlukene noma umntwana kodwa esaphila udlanhla mvana ukhona naye ngale kubo kwakhe ngenxa yokuthi umama akathandanga ukuhlukana nomntwana wakhe wabe secela la kule ndoda entsha ukuthi Ma uthi uyangithanda noma uyangidinga ngibe ngowakho ngiyocela ukuthi nomntwana wami ngingahlukani naye ngiyafisa ukuthi la ngiyakhona umntwana wami abe seduze nami ngoba nasemumva la ngizalwa khona engabe ngimshiya khona ikhaya alimile kahle kusho ukuthi anginayo umuntu ongathi uzokwazi ukumnakekela ngendlela umntwana wami ingakho ngithi la ngikhona sengifisa naye ukuthi naye abe yila ngikhona Ezo lenda. Ushuthi inqolo ihamba noseyila. Uma wengane akafuna ukuhlukana nengane, nobaba ngale ngenhlanhla. Asazi noma usanganywe uthandweni, ukwavele kwalula nje ukwamukela ukuthi hayi, woza naye umntwana akunankinga, sizohlala naye la. Lalelake, beke indlebe. Inkulu yezindaba iyanyelela.

0: obokatheba abange bathuphewa ikhathela lami uMusa Mabhibile laduma
1: nazonke nazonke ya mthetha
0: umthetha ndaba ucela ukuqala avele kanjiso usebhada magaya
1: yandiphutha
0: ukuthi avume ingane ukuthi ihambe nomina ize kuyena from day 1 wendiphutha magaya ngoba lezi nto kanje magaya ethinta uthande nengane ifu magaya ukhona la ingane sikhule khona mhlawumbe uthoyibonisa njengomzali kulethi magaya abanye abantu abangayinaki le nto yokuthi kuhamba khambe magaya ingane lesemagaya mhlawumbe uthi athinta ngoswazi hhayi magaya ukuthi zibe le mzimbo lethusayo kuvuka ukuthi ngoba ungishaya kanje ngangcono ukuthi uyangibala kodwa kade ngathi ifila magaya kwakukuhle because ubaba bekhathe uthando so njengoba magaya bemanje sefikisa ukuthi ngitshene sekuvile ugogo yena unenkinga yokuthi ngani mina magaya umthethanda babengathini abayidedele ingane bese sithethele umawayo ukuthi cha sibanibani ngoba vele mina ngabona wena and futhi wangebe iciniso ukuthi umjele ukuthi yena unomntwana kodwa kwabuye ngani usemhlukene naye ngicela ingane ukuyikhulula ihambe iye kubo ngoba futhi vele bangathenga nemilanga njengabe uNkulunkulu kubika uNkosikazi njengoba ila ngiyacabanga ukuthi izinto zayo ziyokwenziwa kubo nomatini ngoba mina le ngane ngithathe ngesimo sokuthi wena uthekeni akuhambi kahle so vele ngane ngibiza abantu ithi bona simagasha kubo hhayi sekubuka sekubuka sekufaka so ukuze zitho ubaba angaqhubeki umoya kaningi mina emakhaya ngithi ngicela nje ukuthi ingane ayikhulule okungenani zitho ingabisabuye size lapha kwakhe umama uma ngabe ingane eyikhumbule imvakashele zitho ibuyele ihlala kube komalume ukuze vele makhaya ikhulele khona ngoba kusasa zitho ingane isiba nomagodi makhaya ibe kuwumuntu makhaya zobe kade ikhulisenzela konke makhaya uma makhaya bona isikhambi kuyobuka noma kulotshelwe makhaya yena makhaya mancane amathuba kube khona azothola so ziki ukuzeke angajuleki kakhulu kube sevele imali ejulekile ngibange mina makhaya eshise umoya inhliziyo amukele vekene vele nganazi yami ngithethe ngoba vele ngithanda umawayo nokuzwa isimo sakubuka mawayo but ngoba sekushonile futhi vele kushonte makhaya ukuthi ukuthi shala khona kodwa sezinhle ukugwema umakhaya yento esiyikhuba kubethu ayivele makhaya engcono ibuyela gogo ibuyele kubuka mawayo umawo makhaya engenani yena ayivakashele or imvakashele ngoba ubevele makhaya engenankinga naye inkinga futhi kuqhamuke ngokushona kagogo uboni wami nje makhaya ngoba lethi makhaya izihambi hambi hambi ingane misikhweli makhaya kube khona njabo singane kelisikhweli umakhulusofale kuye kuthi komalume yena umakhaya sehlala ngaphandle khona kuthi beyeli makhaya ekhulisile lengane ebabwayo ese-awesent umawayo
1: so ngamafushane la wena bhuti mthethandaba uthi uma wengane akayihambisi ubaba kavume uma wengane ahambisa ingane le kubo kwayo kamhlabela ingane
0: exactly makhaya akamnye ngisho imali makhaya ngoba vele ingane akayisondi makhaya ziba ze makhaya bakhombisa ekuyamukele
1: makhayayini le kanti emjulukisayo phela ngoba le nto ngendlela oyibeka ngayo wena mthethandaba izakala kuyinto engenankinga nje pho ingenwe yini kanti le ndoda
0: yabona ukuthi yabona wezinto ngitshele engitsho wemakhaya kwalethi emakhaya esesikhulumele la emakhoneni makhaya nalapha kogudlukile makhaya nabehleli lapha
1: gagwaphakaukuthi
0: iningi izinto labantu besifazane abaye bathi basukele futhi babeyingane makhaya umakhaya yabona uma sebebonane kuthiwa kuyavuka lasitshele makhaya yabo makhaya letshele makhaya iqiniso baye bathe bakuwetshele lomthethandaba yabona ngethuma ukuhlukeni babeyingane ukwazi ukuthi uma sekhona into ethiwa ingane ndlela hlampe isike kubo athi noma ngitshele uyihambisa ubekwazi ukuthi ene yabona uma sebebukana la ey'gazini zamehlo kwabaphela vele bahlukane but ukuthi ngamanzi bahlanganisiwe ingane kuthiwe bitso makhaya u-andalayo kuthe kuthiwe makhaya yathi makhaya iyavuka so ngakumnalo makhaya usefana makhaya mhlawumbe unaleyo mhlawumbe leyo ngithi makhaya mhlawumbe naleyo mentality ukuthi ungenzeka ukuthi ngiwa futhi kuhlala makhaya usemakhaya ngithi uzobuya nini ngomsombuluko
1: uzama ngolwesihlanu ntambama abuye ngomsombuluko ntambama
0: yena-ke makhaya umamakhaya leyo ngane yena-ke laphana uzofika alalethi yena
1: hayi angazi-ke phambili nanama angazi ukuthi uhlelele kanjani lapha phambili noma uzawulala ekamereni uzawulala ekamereni labo noba baboy angazi noma
0: yalela-ke mina ngithi ngisela kumaxhaya kodwa ukuthebada ingane ayikhulule akhulule ingane kuba ngavele umangikhulumamakhaya le ngane vele umakhaya esikhuluma ngayo angavethi ingakanayo kodwa mhlawumbe makhaya mhlawumbe umuzu ofana nokuthi makhaya mhlawumbe uthe into eyinjani ayegile.

0: umntu akakwazi ukuyihambela yedwa lo muntu usemncane
1: isemncane. Isimakhaya naye makhaya uma wengane makhaya emthanda futhi emhlonipha akasashiyi ingane makhaya ongenani abuyele kumuntu wakhe babuyele kuye. Uma makhaya ngisefele makhaya ilaze ingane asithi makhaya futhi amthelezele makhaya ukuze makhaya abe ngesho ukuthi cha ingane siyambisile anginankinga nengane kodwa nesethi uma ephuma aphume unomthetho la makhaya kahle kahle zotha phela makhaya lase liyaphela ithanda akhona makhaya kuwazi makhaya kungashona ugogo besethiwa mulutha ingane uhambe ngayo unomthetho mina ngithi makhaya la kasesezele ibizeni makhaya ikhona isinde ukuthi hayi lam lo muntu umeya lapha shosho beke udash makhaya kungenzeka ebusuku bese ayamkhokhobela
0: akushoniwe nje ugogo kanjani
2: Nangoke-ke
0: kushibilikekile-ke wangatholakala umuntu ukuthi asuke ngale ahlangabeze umntwana. Uthi-ke uma umntwana yena hhayi akanankinga kumhambisa ingane. Ucela kubaba ukuthi hhayi akamhambisi umntwana ngoba kushoniwe ingane nje yophosa itshe nayo. Yini le nqabisa-ke ustepfather manje?
2: Hhayi ustepfather phela ushaya isikhwele ngoba phela vele inyama endala iyavuka ogqozeni. Uyabona ukuthi meya laphaya. Yele kuzovuka lokho kudala.
0: Manje lamagama alokhu njalo ewulimaza umphefumulo wami ngoba nomthethandaba kaDash ethi kungenzeka kuvuke inyama ogqokweni. Kanti le nyama yona kanti le nyama yona kanti ayipheli yini ogqokweni uma kuwukuthi mina nawe sahlukana. Iletha muphi umyalezo kubantu okuthiwa bahlukana? Kusho ukuthi nawe ohleli nomuntu owazi ukuthi wayithandana nobani bahlukana. Kusho ukuthi abahlukene masithi kanti kuhambe kube nento ekuthiwa ivuka ogqokweni.
2: Hayi makhala kuyenzeka lokho sengingakubona nje ikhathi eyiningi kuyakwenzeka ngempela lokho. Abantu bayahlukana impela kodwa kuhambe ngesikhathi bayabuyelana.
0: Habo. Manje kusho ukuthi mase bebuyelene usephethe two-ke manje usephethe loku yena nalo ayikade thandana naye.
2: Yebo kunjalo impela nje baba.
0: So wena uthi ubaba kaboy nawe akanqabe uthi akame nje la mkhona ukuthi hayi ingane okungcono angihambi umuntu angihambi ingane angihambi nina ma izonyiswa unina.
2: Hayi impela yena akadedele ingane kuphela kutholakale nje umuntu ongayihambisi
0: umuntu ongatholakali mfethu indaba inomuntu ngabe kade umama eyimdedelile ingane uyena futhi uma wengane owazi laphaya la ayegane khona akekho umuntu angakwazi ukuthi ahambise le ingane ifanele ihanjizwe unina wayo.
2: Hayi futhi ke ubaba kufanele ancane inhliziyo yavume ke sicinile.
0: Ukuthi ahambe ngolwesihlanu.
2: Abeke isikwele eceleni.
0: Abeke isikwele yahambe ngolwesihlanu amdedele abuye ngomsombuluko ntambama.

0: Ye, bokunjani ngoba kushoniwe ngona ukuthiwa mhlawumbe uyavakasha kodwa ngoba kuyaphoxa kushoniwe hayi akancane inhliziyo iyavuma
1: siyabonga kakhulu baba thank
0: you hayi ngibonga mina
1: ngiyayithanda ke le yokuthi hayi ayikho inhliziyo engancengeki bathi hayi ncenga inhliziyo bhuti uyidedele ingane ihambe xazulula magaye usemoyeni sawubona ekuseni ngomgqibelo
2: sawubona magaye
1: ninjani no
2: siyaphila magaye TV
1: siyaphila hawu nathi sikhona hayi lama TV angilandele
2: yeyi hayi hayi uyabona le nto yokuthi iyakhombisa ukuthi kunamagama ayekhulunywa kudala esiZulu
1: ya
2: ayengeke siwajike uyabona leli gama ethi akulase igama mhlawumbe likhicile likhotha emhlane yezolo ndaba
1: yebo
2: yebo bezolo magama ayihamba ayavuka manje ngishisa ukuthini lama akufaya kwangafanele umuntu osezele kwenye indawo ayogana kwenye indawo ngokuthi
1: ehamba nengane noma akufanele yazagane
2: yes ngokusevela use nosiqale indawo wafuna aphelele lapho alilesi mangalungi noma kushono qala ke vele wayahlala umuntu akaqhubeke kuba khona sibaziyo nje abashonelwa homa kwabakhwenyane benofuthi kodwa bagugele khona lapha abaphindange bahamba ngenxa yesimo sana namhlanje ke izinto ezijikile magaya
1: yes
2: ujikile umuntu uhamba no 2 no 3 wenganamba yogana naso unga understand ukuthi kwenzeka kanjani number 2 lento izohlala ihlala ivuke vele endleleni ukuthi lo mntwana ke walekhaya mama mawufisata kuzwela kumawafe ukuthi umhla ngoba akuyena walekhaya
1: yes yes
2: ubaba ngalama ngabe uyitoto singane uyitoto sangoba engazalwa yimina ayizolo ndaba ngokweqiniso kwakufanele umuntu mase lentini uma ngabe umuntu egana ayishiye kuba ingane ahamba yoqa impilo entsha kabusha awusifile ingakho ishiye kakubo ngoba vele ingane yakho malume uma ngabe izelwe ingazalwa ngemshadweni manje ke ngenxa ukuthi abantu nokugashwa uthando nongabeqiniso ngivume mina mntusilisa ngoba ngijabulisa ukuthi ngisamthandi into esifazane asho-ke into ayifunayo ukuthi hhayi engenza khahlukani nazo ngimbukele nazo kujike endleleni kathi heyi mina ngimfuna umntu ley'ngane uyafinane kodwa kwavuma mina kwavuma mina ngigashwe uthando yabo ngangabuki ubude bendlela yabo
1: lapha-ke kule simo-ke ngoba sekushoniwe asimdedele phela uma wenganihambe isingane yini le nqantshelo ubaba oyi-stepfather
2: uyesaba phela manje usabela ukuthi njengoba besho nje umuntu othandayo basho ngase kuvuka inyama ugqokweni but-ke kubantu abaneqiniso kubanoneqiniso bakushoniwe ngisathi kushoniwe uma ngabe kwelethe ingane kuneqiniso phakathi naye eganiwe uzohlonipha lona umama wakhe omusha amganile ngoba sekwadlula-ke sekwaphela kuluwa yayizolo ndaba so asilisi ukuthi angaze anyonyobe uma ngabe ukuthi
1: na baphela abalaleli bethi angazi ugqoko inyama iyavuka ogqokweni mayivuswa yini ngoba sasivele sesihlukene nje
2: exactly
1: levusa inyama manje
2: kushouthi khona bongenaliqiniso laphasi kwethu sobabili either uyena umama ongenaliqiniso either uba ongenaliqiniso akwazi masesihlukene lo mtaphansi ngibuyela kuwena kuphelile nje kuphelile
1: bathi akupheli bathi akupheli bathi make sahlangana sabukana iy'nhlamvu izamehlo bathi akupheli ukuba umakabani uzothi uma ehlangana naye athi sawubona makasibani bani
2: kwakuhlukane kanjani siqale wayevele umakasibani bani kushouthi uyabisho ukuthi khona ongenaliqiniso
1: inhliziyo bathi iyaxola kusho ukuthi kungahamba kuhambe baxolelane labantu ave saba lokho ubaba kaboy
2: ngibexolelane baxolelane besebenza okuqondile not bantshontshane ukhona uyuzekayo lapho oyisilima
1: sekuyimwani-ke manje sekuyilo lapho emva manje-ke manje oyuzekayo ubani oyuzekayo manje
2: kuyuzekayo nalo uma wengane wokuqala ngoba nje eloko emtshontsha lo wesilisa ngeke amxoshe phela umuntu odlelana naye manje athi ngoba uma wengane uma wena cha uzobe intshontshelo asishade naye yabo umvuma uba isilima-ke lokho kwesifazane lokho ukusetshenziswa so akusibe neqiniso sanadoda sitamina
1: eyi hhayi kuzima hhayi ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa kakhulu
2: masishona umuntu bamagaya uhlukene naye

0: Need someone to send.
1: Kung dyan ba kay?
0: Hindi apila tatay huwag dyan mo yan ha?
1: Hindi apila na.
0: Yay, suban lo na.
1: Ano nung mas na?
0: Lungi, leg, lungi. Lasi yung send. Uchin mo na ba?
1: Gitsi min na. Oh, depend ukuthi into anything. Nanokuthi ake sithi mhlasimbe ubaba lo okhona stepfather. Khona mhlasimbe into aseke ayisola. That's why engafuna ukuthi ugela ahambe naye. Ahambe yedwa nengane. Baye kube kwengane. Ngenze ukuthi ayibamba. Makuye njalo abahambe bobathathu. Bafike bayishiya ingane ebese beyabuya. Or ngoba ethi umama ene ayikho indlela ukuthi ene bayilande kube kwengane. Why bangayilandi ingane kubo if mama beyidinga. Shuthi abayidingi vele. Akahlale phansi uma wengane nengane yakhe. Angalokho estress ubaba. Ngoba ubaba wamxosha. Asisho ngalo. Ngoba phela umlahle bebengana kithi. Wamxosha yena nezibi zakhe.
0: Yes.
1: Ngihlale endlini kene nezibi zakhe ke akhohlwele wamuza akaphumekele. Le ndaba yokuthi ene uma wengane yinuna engafi mina ngiyisebenzi. Mina mase ngiphumile umuntu ngiphumile nje straight. Angikhathali ukuthi ene nengane kanje. Mase ngithenje mina ndani ngawe ndani.
0: Ushona uthi nalana akudlule nje iminyaka emibili la nihlangana khona inhliziyo iseyaphola akhonyama evuka ogqokweni
1: njengoba ngishona akungabi khona inyama evuka ogqokweni phela shuthi lengane yomfazi ngiyenza isilima mina ekubeni ngicoshile yangidabukela mina ene ngihamba nezibi zami kanjani
0: amanzi la kamakhona aphindami
1: akwakhiwe imali magaya akwakhiwe
0: imali Bye bye. Bye bye nemoli yakho shem. Bye bye. Ndaya kwakhiwa imoli mntakama. Eh, lelo khaphozi. Eh, lalalalala ke akhiwa imoli. 98.0 FM sawubona ekseni.
2: Kuthiwa konakele xazulula magayi.
0: Kunjalo nje mkhulu ubani lo.
2: Eh, sibingelele buthi khuma nomdumiseni emzinyazi.
0: Ya, buthi mdumiseni. Ubaba ingane udlalani la isikhwele. Noma nje akangamethembu uma wengane noma ubona naye ukuthi amanzi azophindame.
2: Futhi bangasethi isikhwele buthi kule ndawo esimo sikwenze afike futhi uthando ngempela lukho ke manje. Akasibeke kanje futhi makhaya mhlawumbe ngizobe ngiphaphalazile phela ngana umbono wami abanye bazoyibeka nabo ngendlela abayibona ngayo.
0: Yes, yes.
2: Bengizothi mina kuze kufike ekuthenini umama wengane uyathola ukuthi kushoniwe kubo kwengane. Kube khona nikuxhumana mhlawumbe ngendlela yocingo noma mhlawumbe ngendlela thizeni ukuze akwazi ukuthi nethola leyo message.
0: Ya.
2: Uma kuthi khona indlela abakwazi ukugcina bexhumana ngayo ukuze athole ukuthi kubo kwengane kushoniwe.
0: Ya.
2: Bekufanele phela ke mawuthi akakwazi ukukhuluma nobaba wengane akhulume no-anti bengane noma nogogo wengane kudiphendi ukuthi ubani ushonile njengoba kudingeka ingane igcinile. Bahlangabezeke ukuthi ingane ke mawukuthi akekho ozokwazi ukuyihlangabeza ngale. Mawukuthi nako 10 years, 1 years izothatha ingane mawukuthi asikwazi ukuyithathela ngemoto siyihambise khona ngale kubo. Umama noma ngithandi mizohamba yedwa ngoba phela ngiyakhala ngopelepele ofungoqo nje isikole futhi
0: ukushoniwe njalo lapha mina ngifuna lokunigadile leli igama ukuthi njobe yalapha nje akaye ephathini kushoniwe angizazi ke inyama eyivuka ingqokweni kushoniwe mina ukuthi inhloboni le inhloboni kakhala leli igqoba
2: ake sibishele lapho makhaya
0: yes
2: uyabona kulesi sizo sokugcina bafo ngenxa yokuthi sesidala sekela le nto ethiwa context ukudlula
0: Ya.
2: Sekufuka kakhulu nje ngenxa yokuthi kuthi impahla bezongikhalisa namhlanje ngishone lo mzali wami nokumuntu umuntu wasekhaya kodwa yimina odaka ukudlula wonke umuntu sisemlindelweni manje. So then izinto eziningi zenzakala ngenxa yokuthi manje siyadlula. Abantu babeshonela ukuthi makhaye umuntu athula intombi athi mlahlelile ulala ngale ekamerweni kubanje umlindelo ngala. So then kwenzeka noma yesikhathini samanje. Yingakho ukuthemba uzwa amadoda ekhala kakhulu ngesikhwele ngoba ukuthemba kusekho kakhulu. Kuzila sisakwazi.
0: Uma ungathembi, ungathini mina mangithi awuthembi nje ngoba vele nendlela yaziwa umhambi wayo. Wena uzungathembi ingoba nawe awuthembekile. Sakhona. Wahamba kanjalo. Wahamba kanjalo. Usakhona na? Ilungile, simdedele. Zisho njalo izazi zithi yabona ndamo indlela uyazi ingoba leyo ndlela uyayihamba vele kulungile azilula magaye usemsakazweni sawubona ekseni
3: yebo ibonene vico vico
0: yes buddy
3: lento yokuthi ingane

0: ayiye emgcwabeni noma izingane ezincane zigcinwa ekhaya la kusuke kuvela isifo khona, ziye zivakashiselwe koni nalume noma kwezinye izihlobo ukuze kudlule isimo lesi sokufihla. Iphela uma ngabe ingane isineminyaka emingaki?
1: Eyi, uthi bakhona abantu abasayibuka kwaleyo nto. Iy'ngane siphambana nazo khona la egcekeni kushoniwe ukuthi ihanjiswe. Hayi hayi hayi hayi impela hayi, nami nje angikhumbuli lapha ekhaya uma kushoniwe kuthiwa qoqwa iy'ngane ziyavakashiswa. Sesihlala nazo nje kube njalo kuphela, kwenziwe yonke into kuphakulwe qedwa.
0: Kushuthi heyi madoda kulunge. Okwesibili, ngizoke ngiyitshele makhaya into le nto engizoyitshela yona, uqala nxa ukuyizwa empilweni yakho futhi mhlawumbe uyagcina.
1: Yes.
0: Awukakazi uyizwe. Yize izothanda ke mhlawumbe ukuthela usawuthi esilondeni wathabela likabhuti, kodwa ngizama ke ngoba ma umlinganisela kule minyaka oyishilo ntanga yethu loyo, isifiso sami ukuthi abe nolwazi lokuthi ma uyindoda kulo mhlaba ubhekene nani, ukuze ukuthi ma sekwehla lento yaloku ubhekene nawo ube nalisa ukuthi uyophuma kanjani, ngoba wawuvele usunalo ulwazi. Into ithi umuntu wesifazane ozele ingane yomfana akalahlekelwa yisimilo nangengozi. Alright, ngesimo sokuthi ngesinto sakwaZulu umuntu wesifazane ozele ingane yomfana uyajika abe yintandokazi kwabasemzini nakwi-village yonke. Kubaluleke kakhulu ukuletha ingane yomfana emhlabeni ngoba kusuke kuphelelisa isivumo sakho sokusiza leyo ndoda ukuthi uyakhise umuzi wakho. Kangangoba umuntu wesifazane ozele ingane yomfana ngisho kuthiwa ubaba wengane yomfana usiyamhlukumeza umthela isibhaxo, uba mabokoboko athi ukubaleka kancane abuye aphindele khona futhi kuleyo ndoda emshadayo, ngoba ngokwemvelo naye suke enama-expectations okuthi u-first lady uwumuntu othathelwa phezulu kakhulu, o-pageant of ontofo, ngoba ulethe ingane yomfana emhlabeni. Ngithemba ukuthi-ke ubhuti lo isinxazulu isinkinga mhlawumbe into eyenza ukuthi athi kushukushukuma unalo ulwazi mhlawumbe ukuncane lwalento engiqeda ukuyisho ukuthi kahle kahle njengoba yithi umuntu wesifazane onengane yomfana akalahlekelwa yisimilo, ngiqonda ukuthi inhliziyo yakhe iyayinamathele kakhulu kubaba kamfana ngoba usuke nama-expectations kuyena nangezincomo asuke ezitholile ngesikhathi eletha ingane yomfana eziqhamuka kogogo bengane and staff, kumenza ukuthi anamathele kakhulu kubaba kamfana. Loko kuchaza ukuthini na? Ukuthi njengoba eya lapha ethi uhambisa ingane ubungozi bukhona bale nyama le bekade ikhulunywa ngayo ukuthi uyingasivuka oqokweni, bukhona lobo bungozi. So ubhuti lo isinxazulu isinkinga, ngicela afake umbono wokuthi ingane kayilandwe lo ongasayilandi. Uma kungukuthi akekho ngempela ngempela ongasayilandi, kungcono ke kuvuswe noma ubani njena la khona la esikhelwaneni, aqashwe ngemali ukuthi angaphelezile ingane ngosuku oluthize ayibuyise ngosuku oluthize, kunegotiate ukuthi uzocela malini for ukuhambisa leyo ngane uma kungukuthi incane ngale ndlela yokuthi ayikwazi ukuzihambela yodwa. Kodwa mina nje ngiwumaphumulo, hayi nama ngithanda, uyazi ukuthi kungathi yenzeka kumina lento. Nama ngithanda.
1: Yini ongayithandi Mashimane?
0: Angithandi ukuthi uma wengane yahambisa ingane ngokho wayo.
1: Senze njani ke ngoba isifo lesi ingayi ingane kofihla ithambo likagogo wayo?
0: Mayiye masiqashe umuntu ozoyihambisa simkhokhele imali.
1: Nakho ngoba njengoba esho ethi bandla ngeshwa umama uyena yedwa owazi indlela yokuyale, uthanda ukuqhela, uthanda ukuba kujana, kodwa futhi umama uyathembisa ukuthi hayi akho nto ubaba engasiyenzeka, ubaba kadede inhliziyo nje, umama uhambisa ingane uzophinda abuye naye umntwana, naye umama angeke adliwe yilutho. Yini le edala ukukhushukelwa ushukela manje kunyuka igwebu ucabange non-stop ngoba negama liyasho kushoniwe la yakhona usolani manje?
0: Hayi mina ngisho baba akangayidedwe inhliziyo njengoba ibophile nje.

0: ngathi kuyibophe iqinile akakathi uyiqinise impela
1: haw
0: yebo akashaye phansi ngonyawo maku ukuthi akekho omunye umuntu ongasahambise ingane ekhaya kubo la obuvela umkhuhlane khona ayihlale phansi angeke izibulawe yilokho ukuthi ayizange iye emngcwabeni kagogo ngoba nokuya emngcwabeni kagogo angeke uyizusise ngalutho njengoba nokungayi futhi ngeke kuyilahlekisele ngalutho
1: ayihlale phansi bamba umthetho
0: yebo njengoba ethu mama uyena yedwa wazi indlela yakhona ayikhi ayikazibe khona into enjalo la emhlabeni
1: njengamanje ongasatholakala ukuya lapha asinayo ngempela umama owazi indlela yakhona nakho ke
0: ngisho ukuthi ngoba umama uyayazi indlela yakhona yena akuzoba lusizo kakhulu lokungilayela mina abangiqashe ngumalthi bahambisa ingane ukuthi kiyiwa kanjani kona la emhlabeni ayikho nje indawo engazi ukuthi uyindawo evacant
1: ngoba nje ungafuni ukuthi uma wengane ayise ingane kubo kwayo ngoba yilokho nje ongakufuni wena
0: hayi ngama ngithathi
1: indaba usabani ngoba sebahlukana vele nalobaba longale
0: ngisaba lokho engokusho eqaleni ngisithathi ngingenisa indaba ukuthi umuntu wesifazane wezela ingane yomfana inhliziyo yakhe uyayinamathelisa kakhulu kubaba kamfana abanye bayakwazi lokho abanye bayaqala ukuzwa abanye njengoba ngikusho nje bayaphika bathi ayikho leyo nto kodwa basazoyibona ngamehlo noma belwenza uphenyo bazoyithola izovela njengoba ngisho nje ukuthi nginqina ukuloku ngingena emlandweni ngithi kwaye kwenze
1: kukho ngamanye amazwi ubaba uMaphumulo uthi uma kaBoy nobaba kaBoy akuhlukaneki andikusho njalo
0: yebo ake sithi kuhlukanekile physically
1: kodwa
0: ekujuleni
1: kwenhliziyo
0: umuntu wesifazana akayilahli indoda ayizale inhlobo akwenzeki sesikhuluma ngokuthi yabo nje umama eyalapha yani uphethe imiqondini mbili uzobebizwa ngomakoti umakaBoy umakasibanibani ebizwa ngondodakazi ebizwa ngomntanami yeteketiswa kumnandi ephiwa neyibilibocho kunjeyaya ngenxa yokuthi walenzela into enkulu le yakhaya walilethela ingane yomfana kuyena kumama lo ikhona le ntonyana esemqondweni yokuthi uma kungase phela ukukhuluma kuqale futhi kuvuke kabusha uzokunika indlebe lokukhuluma ukuthi mhlawumbe ukuthi lokho konakala kungase kulungiseke kanjani yikho umuzwa engathi ngala uyahlubulundela yabo njengamanje wazi kahle ukuthi umkhwenyana lo akafuni ukuthi ahambe kodwa uyambona yini
1: kwenza
0: amalungiselelo ukuthi uyaphikelela uyaphambili yini indaba ahloniphe ngalena ali wakhona kunangala amukeleke khona kwazi kwamukeleka ngisho ingane yakhe uyamuka lo muntu naye ukuthi uphethe inqondo emini
1: ubuka nje ukuthi ingane yami kodwa singephosi itshe ethuneni likagogo wayo nayo njengeingane zonke njoba yeyiphosi inhlabathi ethuneni nayo ufisa ingane iyojikijela phela
0: akuqali ngayo awunathi baningi ogogo bethu singawaphosanga emathuneni nawo nawunako siyaphila siba imqimane sibahle angeke nje ilahlekelwe yilutho
1: manje wena yini lecture isayi sikhwele noma ungathembi ukuthi ungathembi awumthembi ni kanti lo mfazi
0: wemakhaya
1: baba
0: ukwethemba umuntu hawu madoda ngicela nje igama elithi thathe tito 2 singalifaki ungalingi ukuthemba umuntu wesifazane sengitshela wonke kamadoda
1: owesilisa yena owesilisa yena uthini ngaye ngoba ngizwa ukuthi ungalingi uthemba umuntu wesifazane owesilisa yena uyena athenjweni
0: layela ke emakhaya
1: yes
0: owesilisa noma angaganga kangaka yabona ke manje uyagculisa
1: yeah
0: owesilisa noma angakwenza kangakanani uganga ngomzimba wakhe akukho lutho okungenayo kuyena
1: indoda ayimithi
0: angis
1: indoda ayikhulelwa
0: yeah akungeni lutho nje ayikho nje indoda ingaganga 10 times a day ayikho lutho into eyamukelwa umzimba wendoda ukuthi ungene ngaphakathi kuyona this is to say indoda vele ineyimendlela zokuzigangela nje imisathanda ukuganga imisikhathele futhi iphinde yedwa akufani nakumuntu wesifazane umuntu wesifazane uyemukela ngokomzimba yikuma ufumanisa ukuthi asingangcina uba siyixoxa sobabili kodwa yikho uma ngabe ufumanisa ukuthi yikho uma ufumanisa ukuthi sicashile ngalezinto izinto esizenzayo kukhona oyithulelayo nje kube khona oqumayo
1: bye bye siyabonga sikade thank
0: you
1: Right, it's coming on R.M. Lazy. la sithi

0: Sabona bamagaya sabona.
1: Vico sawbona omsengilele unjani? Ngiyaphila. Ayi mina ngingacosha phansi ngimhlombe. Kodwa umuntu oqala akufanele simbonge kakhulu okuyena mqali wendlela uJacinta. UJacinta ubumelile obuba umama. Wabumela ubuSouth Africa ukuthi mina ngingumZulu phaqa. Ubaba ngoba ngaba ngempela magaya angeke uze uwakhe umuzi umuntu wesifazane without indoda. Ngiyamncoma. Ngiyangenza ncoma ngisho ubaba wakwakhe. Ubaba nje ubona ubaba umthakathi nongezwe. Bafike bamthatha bambeke esicongweni uJacinta. Singakhuluma ngezilimi zonke, sikhuluma sigxeke sisho yonke into ukuthi upha kulomthakathi wayelana ukumangamela ngamtshele ngiJacinta. This is nothing guys. Babuyisile laba bantu bobathathu izwe. Hayi ngabafaka ipublic walker ngiyacosha mina ngiyacosha phansi ngifaka babu mthakathi ngisho kuthiwa asimvotele lo mtabo president ngingoqala ngashawo X uJacinta nje la kwaZulu Natal siyamqoka ukuthi azobe into ethile komama sishawo X siyabonga
2: hayi ngibingelele umsakazi ukhuluma noMoses Khumalo waseshowe embongolo nesifundeni sasoyayo ngokuhlala ngela eSavannah Park ngokuzalwa ngela eStenga eGroutville cha umsakazi nabalaleli khona but into eyenziwa womalume lo malume bathi owenza but lento ulapha eSavannah Park uthatha but ingane yami uNongcebo uNongcebo ingane kaMoses Khumalo umalume ngimnikeza imali yemoto mangimnikeza imali imali ngimnikeza yona but ibishota ngamalini ngo 450 ihlangani 1.2 umalume imali ngimnika yona uyayiphika uthi ayikho imali engimnikeza yona noma kaNongcebo naye ekhipha imali amnikeza umalume uyayiphika umalume imali uthi ayikho imali anikezwe yona la kumina ufuna imali lapha kuMakaNongcebo ufuna imali bafuthi siyayikhuza but lento enziwa abantu bakuleya ndawo ayisile
3: yabuhlungu-ke le Bramos uMakaNongcebo bamkhokhisa ngale ubaba kaNongcebo naye kuthiwa akhokhe ngala hayi bengadlali ngoba bakaNongcebo
4: njani makaya ngiyakubingelela nabalaleli
3: siyaphila ma
4: hayi ngiyavuma impela nami embuzweni wakho ngiyamhloma impela uphaphe logalagwalo ndabandaba hayibo waye kuphi lo muntu isikhathi esingaka sihlupheka nkosi yami yazi zonke izindawo ishintshile njena ngisho nasemsebenzini abantu bayasebenza bayaqashwa manje nathi sidayisayo kuyadayiseka noma behamba laba bokufika kodwa abanye basasele kodwa still nabo basazohamba hayibo hayibo siyabonga kulo muntu ngoba nalaba sebenza nabo ofele emtwini bayasho bathi babukela kuyena nabo basukuma baklina ngakuba madolobha ngakuba hey siyabonga nkosi yami kufanele nanokuthi kuthiwe uphaphelwe gwalagwala lulo kufanele kuthiwe nje iqhawe qhawe uphaphelwe qhawe qhawe ngeke uyiqhawe lo muntu ngiyabonga umama umthetho entuzulu
3: nyamboso mkhulu siyabonga nathi
5: as I check makaya ngibele makaya kuma inkosi wale uSthembathe uSthembathe ngithi mina lo sisi lo bethe okade ethola uthando wasethi yena ethola uthando wasethi yena ufuna ukuthi nengane yakhe ngoba sezothandana nobhuti lo ufuthi na afike nengane naye ibe seduze kwakhe khona lodwa ungayenza kodwa manje kusowinkiyana ukuthi yino babwaya nayibona ke kuyiphutha ngoba ingane yekubabuwayo ingane nami yekubabuwayo ngcono kanje iye nama kubabuwayo ngibona ukuthi sukela ngcono iye nama kubabuwayo ngokuthi sengaze umuntu elethene ingane yakhe alikho right into leyo noma athiwa mhlawumbe phela vele usambe usungamamuka mhlawumbe wesilisa angebe nankinga kodwa ayikho right ngoba igcina ezogcina phela sethi hayi uthothi wampana uzokuthanga uzosiyodlengana nantinga kanti engahle mhlawumbe kuthi ubaba isena kubabuwayo iyinkinga ngalo nto leyo nakhona kungekho kodwa phela kubuya ngabantu besilisa bafana mhlawumbe uma uyenzeka uyabona ngayimukeli abantu besilisa vele bafana ngiyabona
0: Sawona makaya wezilo mzansi.
3: Yama.
0: Unombulo namajola endaweni yasemautaringi.
3: Ya jola.
0: Lalela ke makaya. Umama kaBoyi ngoba waphuma lapha ya. Wakhethe enye indoda. Asikho isidingo sokuthi makathi makunenkinga kubo kaBoyi naye athwala ikhanda shone kubo kaBoyi. Unabangani. Akacela omnye wabangani bakhe. Cela ungahambisele uBoyi kubo kwabo. Afike umshiye uphinde uBoyi. Okanye ubaba kaBoyi akakhiphe umuntu lapha kubo ozozolanda uBoyi la. Yena kunanto emhlanganisayo lapha yana. Sikho just sokuthi

0: beka imicondwana yakhe lapha ya kubo ka boy ubaba lo ukomplaina kufanele
1: yo
2: sawona makai yaphendu yathemi yaphila bakithi
1: skon
2: ai pheli plate elishitshiswa ukuthi ingane yakubo ngo kababuhaya ngithi
1: yes
2: so ke fanele sivuke isikhwele okuchaza ukuthi akathembi lutho ozokwenzeka njengoba bezobuya ngesikhathi esidala kangaka uyabona nje nawe
1: yeah
2: ayi impela nje ayi isikhwele sidlalubi kumlisa lo ngoba phela akathembi ngempela akathembi mhlambe sekubuyelwenwe sekuse wakhiwa iplan ukuthi ene akwazi ukuthi bahlangana athembi kuningi ukudlala emqondweni ka stepfather empeleni ngoba uyasho ukuthi ayana nkinga ningani noma ingahamba kube khona ihamba naye but wena uzobwenzayo waphela fanele ngempela usisi lo afike ashingane ongenani abuye noma amchaze stepping father ukuthi cha ongcono ke ngizoshingane mina bese ngiyabuya ke hayi bese hlala izinsuku ezingaka naye nje uyena ofaka umlilo la uyena obhebhethekisa indaba yesikhwele la fanele ubhuta bene sikhwele bandla angimsoli mina masibisi lo inanda clip bye bye
1: ah masibisi hayi nawufaka sawoti esilondeni nje masibisi awukani nani ngoba uhambisa ingane kubo kwakhe kubo kwengane uthi masibisi yena uzofika enzeni phela nawe uzofika dithizele nje makuwasha izitsha washa izitsha makwenziwa alekelele kubo kaboy nangu baba kaboy lapho uyihlalele lonkenge yakhe laphansi uyihlahla bayidlela lokho abakudlayo yena umama kaboy uyalekelela nje la igcekeni uyaphithiza nje ushuqule nasekhanda pho yini inkinga
3: azolula magaye
1: yama
3: mina magaye ngibona ngathi ubaba wenza kahle mangavuma ukuthi mama ahambise ingane
1: ngindaba
3: angavumi nje ukuthi ayihambise ngoba nezinto eziyenzeke la
1: hayi
3: mhlweni ngoba abantu bake bathandana kuphinde kube nesimo esibenza babendawonye ningibonakala ongabakhona umama kaboy nje akacele noma uanti balande uboy ngoba imsho ukuthi uboy njengoba kukhulunywa nje akukhulunywa ngengane encelayo la ngimtosethe mhlakani pha mhlawumbe ongasancile
1: yeah
3: so ke uanti nje bangamlanda angiboni ukuthi sengazamhambisa afika lale nokwenza hayi noma enginami ngiyasathola umuntu kwamngani ohawo uboy amjwayela amhambisele musugane kwenye indawo nje obusahamba uyokhala isililo sakomunye umuzi kuba ngoba ngishathwa kushona babuye ngani awubusavumeleka nje ukuthi ukhale isililo sanyisa komunye umuzi sikhalele la usubendele khona hayi ngeke umama akehlise umoya angayi
1: nengani ingayi angayi umuntu
4: hm bengalele izinto mzansi
1: yebo
4: usandile lo makhaya
1: yabo uSandile
4: hayi makhaya le ndendoda le ayina lesesami sikhwela hayi makhaya ubona umsaba uthandana makhaya nomuntu onisebengane ngamele impela ngihambe nezingane ezincane hayi makhaya saba le ingane efunekayo makhaya hayi uma wakhe noma akuyena owazi direction akatshele laba abantu laba bakubo kwengane beze bezolanda ingane manje phela angekwazi ukuthi ngingavumela uma wengane kubaba wengane bengasathandani ozebuye emandeni awungapha makhaya
1: hawu
4: le ndoda nje le i-right impela ngingabungamele kuchithe ebugayi mephuma kaphume namasilikesi esale sihlala khona
1: manje nini usabani baba boy mncane yini lo isabayo ngoba vele njobe yalapha uya esifeni kushoniwe lapha akekho umuntu ozobe enenhliziyo yokunaka omnye kwezothando ngoba inhliziyo ziyathunukala kudlula umama la ekhaya nina wena usabani pho hawu yini.

0: Uyisaba ula. Ngoba lento phetiso bala nje. Sawubona.
1: Aw. Siyaphela baba ubheke.
0: Let's rock.
1: Umama, umama udala ukushisa nje ngale ndaye zayo. Hayi, yebo baba ubheke. Impela nifana ngabe ingane ihlale kwagogo yena. Yena okwakhe ukuthi ahlale nayo straight away angalokho yale yale ebalindle indaba zami zeDebate. Iqiniso nje ukufana ngabe ihleli kwagogo ingane. Afanele ngabuze naye impela.
0: Kodwa kwaxoxwa lokho rock. Bakxoxa lokho isasuka hayi kwangabi nankingi ukuthi ubabe ngakwazi ukuyamukela ingane ngoba njobe uthanda uma ingane uthanda njobe uthanda unina nje uthanda nengane
1: yebo kodwa akangabe sebalisa ke yena ngokomthetho ngoba phela babenzela umusa wafika nengane ngiqonda ukuthi ngokomthetho bekwangafanele ukuthi uthathe indoda yini indoda ecelile uzogana la wabenzela umusa lapho wena musa wakuzobalisa ngendaba yeyinkinga yeyindoda ecelile hlala nengane permanent la ngoba unikeza umusa la empeleni akufanelekile ukuthi ungahlala nengane yenye indoda komunye kwenye indoda empeleni yena afanele athole umuntu njengoba abanye balalele chaza uthole umuntu abazomdirector okanye baqashe imoto
0: manje njengoba umuntu engekho ke kushito ingane isiyogcina ingasamfihla ngogogo wayo ngoba nje ngoba wena baba Stefan ungafuni asimtholi ke manje umuntu ozohambisela ingane kukude kanti nendlela yaziwa futhi umama lo
1: yebo ungaphetha kanjalo baba ubheke impela ngoba phela abantu besifazane bawiki ungaphetha kanjalo phela indoda mayinqabiye enqaba ukwazi wena uyijomba phela wenze ngokuthanda kwakho kusho ukuthi kufanele ukuma upheleke lapho makuya ukuthi uyayijomba
0: yona indoda inqabelani
1: abantu ngoba ayithimbi baba ubheke nombani nami baba ubheke ngeke ngize ngivumele ngafanele ukuthi uhambe nje for good abantu besifazane njoba ngisho
0: uhlali kanjani umuntu ongamthembi uhleli kanjani nomuntu ongamthembi
1: bane imfihlo baba ubheka abantu beswazana yabona indoda
0: nina besifazana wena wena nosilisa ninazo nini imfihlo bana ninazo
1: yebo noma kunjalo ukuthi abantu besilisa baba ubheki kuyiglory ukuphuma ungena wena uyindoda baba ubheki bona angisho ukuthi abakwenze kodwa kuyiglory ukuthi abantu besilisa ukuphuma ungena umuntu wesifazane uyazi ukuthi babeka kwabe babizwa ngaleli gama lela baqala ngo F leli elingabizwa uhlale livuka ugqoko njengoba besho amaminithi ahlale evuka baba ubheke kumuntu wesifazane kwazani lapho kusukuthandana khona nomuntu akusukaneki naye kalula amaminithi ahlale evuka angikwazi ukuvumela uhambe Friday uzobuya Sunday uyolale nje udonwa indoda
0: hayi Sunday uzobuya Monday umsomluko ntambama
1: khona lokho baba ubheke ubuya nje uyolala khona lokho kudala ukushisa baba ubheke bese ngiphetha ke egcineni ngalolu daba lika Jacinta ukuboka hayi umuntu ofanele ukubonga lapha kufanele baba ubheke ifele umuntu wesifazane ubola uyena ofike wafaka more power into yedudula kade yaqala lento yadudula baba ubheke kudala yaqala iwayiphele iphelele emoyeni kodwa indada leyaholo umuntu wesifazane yaphele yafaka more yebo yafaka more power ngoba iyazi kahle indoda nje ubuyabona amadoda esevuka indlobane nje esebhilida ayazi ukuthi umuntu wesifazane engawabuza ukuthi yini ekhombisa ukuthi uyindoda uma usulwa kulwela izwe lakho umuntu wesifazane uhlakaniphile kunomuntu wesilisa baba ubheke ngokwendalo uyena oqala ukuqonywa konke nje nangokwendalo abona amandla omuntu wesifazane akapho limini uyambona lo ntombazane ngendlela ayihola ngayo lento unamandla ufundisiwe ufundile unabo bonke ubuqili baba ubheke umuntu wesifazane fathi imbonga lapho naye ungizweke nophakela umthakathi singababonga nje nabo ngoba balibambe iqhaza nabantu abanike support beyiorganize bebabaningi kodwa ke amandla alapha umuntu wesifazane uyena ofanele simnikeze amandla kakhulu simbonge singathi ngoba nakho umuntu wesifazane bese sigijimela ukuthi iqhakamise amadoda ke nawe alibambe iqhaza kodwa umuntu wesifazane ufike wahola wafaka more power yabo
0: amen siyabonga the rock thank you
1: danke
2: oh makai
0: baba
2: mbeke ngeke kubuze ukuthi ukoyomba weromba wabema ukuthi useyomba usekhulu lo muntu osekwazi ukumba umgodi mawuthi akayeke komba kayi ngamaningi ngiqashe imoto zofika emdrop simshiye uboy simlanda ngesonto sihamba sonke ya samba son kodwa ukuthi wena sizohamba wena uzobuya umsomlu wayegolona into engekho ke le uboy uyambani kwanezingane lezingane zomngcwabo incele kangaka ingane ibingangcwabo iyangcwaba nengane
0: ikubo
2: hayi scam leso hayi scam leso
0: ikubo phela ingane ikubo la

0: zihlukene. Kodwa manje
1: makhaya umuntu mase uvume wena uvume
0: wena. Hayi nami mayivume mina. Nami manje uvume mina.
2: Uyayihlanakazela.
0: Hayi phela then. Nami manje uvume mina ekuqaleni. Ngobe sevuma wena. Wow, wasivuma.
2: Makhaya nizomela inhliziyo.
0: Ngeke ngami, ngani ngiyakuthanda. Ukuthi ngikudedele ngempela ngazi kahle ukuthi usedrobheni manje niyohlangana baba boy.
2: Ngithembeke mawa ngithanda.
0: Ngizoloku mina ngithemba nje.
2: Ngithemba bake hlala kulo.
0: Hlala ethembeni.
2: Hlala kulo nje.
0: Ukuthi ubuye nina kusho lutho. Ubuye kubaba boy wena, uyena ufike late baba boy.
2: Engasendabeni nobaba ka boy.
0: Imveli naye ngoba la manje angazi.
2: Cha kodwa bakhaya kale nje ukuthini. Hayi. Mawa ngithanda ngithembe.
0: Ngiyakuthemba kodwa angisayifundi ezokuhlanganisa kakhulu nobaba boy.
2: Hayi ungasabi. Akumele kusathe.
0: Bekushitakisho nje awasabi baba boy. No, baba boy ngala. Awasabona baba boy, ngisakuba baba boy.
2: Manje magaya kuphaya kwenziwa kanjani?
0: Eh.
2: Ingayiwe emncabeni?
0: Hayi.
2: Kungayiwe kwathengelwa ingane?
0: Hayi. Angazi mina.
2: Ejalo nje.
0: Hayi, nami ngizwa ngijuluka nje.
2: Maye ngibiza ngishona khona.
0: Hamba ngenkani yakho ke ngoba ngiyathi angifuni mina.
2: Bese uzosho njalo.
0: Hamba ngenkani yakho bangithandi ngiyasho nje phezulu ngithandi mina. Wena uyahamba ngenkani yakho.
2: Hayi sengizama.
0: Yini wena wahlubulundela nje. Yini unafuna ukuhambile
2: nje. Ngifuna ukuthengele ingane.
0: No baba boy.
2: No baba boy.
0: Mina mina ke.
2: Asambe ke nawe mafuni.
0: Hayi wena sine slima. Hayi izivela
2: challenge. Ayishit.
0: Injalo kodwa ibhlungu.
2: Nami ibhlungu kodwa yona injalo igcineni. Ingane efa igqoka ingane efa yile emncabeni. Angeke ngindlela yokwenza.
0: Lengane le.
2: Ithambo layo
0: le. Lengane le. Ngoba ngisho sihleli nje endlini elahle nayo lengane. Ngisihleli. Mina okhehla inyuka nje lana. Ngibuka ukhehla lekhanda. Ngibona isithombe sikayise into okushito uyise kwayengena injena akimambana. Eh, kube yofana ke futhi.
2: Ayi ngabe inkingi ngani?
0: Yonke sekuzona ingane kancane ukubhekela ikhanjana.
2: Ayi ngabe inkingi ngani?
0: Ongena wazi. Hayi. Hayi, ngikho. Ngikho. Siyasha.

0: leso yingane zakhe ngenani imuva. Angedluleke lapho umbuzo nje bengizawubuza loyo. Ngizama ukuthi ngiveze magaya ukuthi ake bahotshise le ndaba yokufuna ukufosa izinto ngoba nakho bethi uma ukuthi akunjalo okushuthi ke angizothandana nawe. Kade ngisho manje esei magaya ngithi amadoda awekho akawazi ukumele iqiniso. Le ndoda le kwafanele yona isho ukuthi izandla zami angikwazi ukuthatha nengane ngoba ekugcineni. Kukhona la endleleni othandweni uthando olunendlelene. Kukhona izinto ezizohamba ihambe ivuke. Zishayisane njengoba sezishayisene namhlanje. Ngani ngoba le ndoda ikumelanga isisi yakaweek. Ngiyaqhutshwa yile nto iyayiqhuba ngalelo lapo. Yave kuyadivosa nako konke. Namhlanje le ndoda inenkinga, fanele kuxatshane ekhaya, fanele kushukane umshado. Ngento eyayenza indoda ibheki, nakube zivumelana singasazi sasele ekuqaleni. Yangeza makhaya.
1: Ngikulalele bhuti, ngikulalele.
0: Sengiyadlula-ke manje, sengiyala umakoti. Makoti makuthi ushadile. Wakhishwa kini wathelwa ngenyongo lapho ayalo. Umakoti ngisho kubo kushoniwe akalali khona. Ungcwaba maqede agodile emzini wakhe. Awuwazi ke makoti emngcwabeni. Walawa ugane khona emzini womuntu akasahlanganise lutho. Uphinde wena ufuna ukuforce ukuthi uzohamba ngolwesihlanu uziyolala uziyobuya ngomsombuluko. Umakoti. Umakoti kubo. Umatshela usisi wakho bakushenzeka amatshe magaya ushona. Uyofika ngumgqibela sikangcwabe kuthi maqede ukudezwa ashaye imoto aphindele emzini. Ngani ngoba umakoti oshadile kangalani esikweni ngisho sakubo. Ngiyala-ke lo muntu wesifazane manje ofuna ukujomba afuna ukwenza into erong. Uma magaya usuke ushada uyaphuma entombazaneni ungene kubeni umama. Afanele-ke magaya uthi kathi uyisiyengayinga sentombazane. Usuusukile manje ungena elokhu uyongena nobuyinga ingakakho bokuba yintombazane bokungatshelwa. Ma uyintombazane phela bazongizwa ngabo abantu usuke useyinga yinga ngoba utshelwa lokhu uvele usuke ungenamthetho uthi usubekele yona ukuthi awusakwenzi lokhu usuke useyintombi. So-ke usuke useza noma yini ngoba usuke useyintombi aware ukuthi ungenza noma yini ngoba useyintombi. Akukho la sekuthiwe kuyagcina lokhu akusenzeki. Manje awukwazi ukuthi ungathi usuke entombazane ungena emmameni. Uphinde wena ufuna ukuphila manje impilo yokuba yintombazane ngoba uzothotha uyakhona nje akuve umagayi ngoba ephelezele ingane nakuthiwa sengiyayikhuluma nje njengelalayo.
1: Hawu
0: usezothenga ithimisa lokufika apheke lapha anike izinto kuthiwe qoba makaboy hawu salashekelwe wena he ubuti basabasina ashekeke naye hayi izimo zomshaba
1: kakade anginjalo ini vele ngoba kuvele kunjalo kunjalo vele salahlekelwe uyena
0: ngesikhathi-ke impimfitheka yele kubele eshadile kwenye indawo umpimfitheka wakhe kunika nophi kunika siphi isithombe kuwena obukayo ukuthi lo muntu kwathiwa makuthiwa kwalahlekelwa uyena wansimfitheka ekubeni ushadile. Okushuthi ngamafutshane ekuqatshwa ukuthi manje useyayibona into abayisho ukuthi ngeziphi ukutsha nami ngikoshada lapha ngalahlekela nana nalabantu asebezincoma namhlanje. Ngizama-ke magaya ukuthi-ke lo makoti lo umshado wakhe ma usawuthanda kuwukuthi wangena ngoba wayengezelefuna ukukhuthisela ingane. Indoda yakhe wayishuza amadoda emani baba ngiyofala awufa khona. Njengoba ngizibophezela ma ungayithandi into ngeke ngikwazi ukuyenza. Ngicela ukuthi ahlale phansi ngoba umakoti ushadile mhlawumbe. Uma ukuthi kuphuma ngenkani yakhe asivumelane ukuthi le ndoda le igane onkani yasha ayidedele mehamba-hamba nomthela. Nami ngingakuyona ma ithi nje hamba mlami ngoba ungizwa magayi vele akwazi ukushada uhlale nomuntu ongezwa ngayeni wakhe lowo muntu ngoba akezwa lowo muntu.
1: Manje wena nje isona ukuthi uyakuboka boy bengaya kwenye indawo.
0: Bengizwithi ngitshele ekuqaleni
1: kuningi osukushilo.
0: Ngitshele unkosikazi oshadile akalali esikweni sakubo. Angakho kangikho ekuthenini ngikhuluma mina ngokuthi unkosikazi oshadile kubo ufika angcwabe maqede makufanele umngcwabo kodwa kubo nezalwa khona ngani ngoba ushadile waphuma ey'ntweni zokuthi mzobenekimbengi
1: akamhambisi uboy kodwa abuye angalali ushilo wathi khona la usaphuthuma khona ngcomo ngicathi ushawe indlela-ke.
2: Ithemba lokuphila umuthi osusiza abantu abaningi abahlushwa izidakamiswa, iwunga, insango, ugwayi, isinemfu, ikhubhe kanye notshwala. Ithemba lokuphila livula inhliziyo liphinde linyusa amasosha omzimba. Ithemba lokuphila itholakala kuwo wonke ama-pharmacy nama-cosmetic shops aseduze nawe. Buhle bemvelo eMlazi eMega City, Isiphingo Pharmacy, Manhattan, Joli West Street, Scala Pharmacy, Aero Umngeni nasema Beauty Zone eNanda nakwaMashu. Sivakashele kwikhasi lethu lika Facebook

0: Mina kuyangihambi, ngizothi hayi uma ngamthembi uma kaBoy kususa bavele bahambe bobabili. Khoso lwesihlanu, uMgqibelo, iSonto, zonke lezi nsuku uzobe lalaphi? Uzofika phapa u-ex Skwiza, ex Makoti, iThemento. Ngoba ngisho nami nje ngeke ngivume ebandla, nginomyeni anengane athi hhayi kushoniwe ekhweni lami, ngiyahamba ngihambisa ingane. Uzofika u-ex Mkhwenyana laphana, ex Sibari, utatazelele uzolalaphi? Ithininto insuku engaka. Kunzima khona, kodwa nje ukube kuya ngami kuyazama usisi ukuthi athole noma umngani wakhe amhambisele ingane, ngoba yona le izobaxabanisa vele iy'nsuku engaka ehambele kubo kwengane. Ngiyabonga uthulele ama-com.
1: Danke sisithule, siyabonga kakhulu.
2: Ngibingelele emakhaya
1: nyama.
2: emsakazweni nabalaleli bezilo mzansi.
1: Yes.
2: Umama uma kuwukuthi uhambisa ingane akahambisa ingane ayishiye, hhayi ukuthi uzohlala i-weekend yonke, uzohlala inzima. Yini azoyenza
1: shoniwe? Uzobelekelela kushoniwe,
2: noma ahambise ingane afone athi sengehlile endaweni ethize ngoba uthi akekho waziyo yena emazini.
1: Yes.
2: Afike ayinikeze lowo muntu ahambe naye, abuye futhi umama azoyilanda ingane. Inkinga ikuphi? Uzohlala wenzeni la ungasathandwa khona? Uzophenduka ube yini? Ngikhuluma mina from experience.
1: Yabo.
2: Ingane ngayithatha ngoba kwangazi umuntu khona. Ngayihambisa ngafonela umfowabo wendoda wafika wazoyilanda ngaphinde emuva. Uyayizwa leyo nto? Uma futhi seleyifaka emotweni kwabo ukuthi ngiyayihlangabeza. Ey. Nathi kodwa Nkosi yami, ayi siyafuna ukuzisa la singasathandwa khona. Lawo mahloni nawo senamahloni nje nawo. Ubonge emagaya umhlali nani.
1: Danke mhlali, siyabonga.
3: Akwe ngubeka le magaya, ulo wakadube kamaqoma le ndoda eka wa-10. Nami liyangithinta lelo daba amagaya.
1: Ya.
3: Ilele embhedeni mfowethu angiphilile kahle.
1: Sinxesa.
3: Magaya. Nami beke ngize ngivume magaya. Umuntu wesifazane ahambise ingane la kade ethanda khona.
1: Hawu.
3: Uba nginesikhwele.
1: Ya.
3: Magaya, uyabona abantu bake bathandana, make bathola ithuba sekunesikhathi. Hayi, uyavuka magaya.
1: Sekunesikhathi.
3: Alenzeki iphutha. Ingakho magaya kumele ukuthi mawuyindoda ungamthathi umuntu onezingane zenye indoda ngoba bahlukana. Uyathanda uthande abasoze bahlukana. Bengaxabana kodwa bahlukana. Uyothwala kanzima ke mawusathanda omabe ingane zabanye amadoda ngoba uyosala wedwa. Hayi asibonge magaya. Indoda yenza kahle ingavume ngoba hayi igolide. Hayi leke magaya obuya selithintekile la la iya khona. Ngaba wena mfowethu ungayivumi nje. Umama ahlale phansi.
4: Sawubona magaya, ngithemba ukuthi uyaphila. Hayi magaya kulolu daba ngeke magaya. Ngeke magaya. Esikhathini samanje magaya sesinamafoni. Ifoni magaya ikuthatha ikubeke. Ifoni ikuthatha ikubeke magaya. Akacele nje umuntu amchazele isimo ukuthi sihamba kanjani, umuntu amnike imali agibele nengane ahambise ingane lowo muntu kubokwayo. Bazolokhu bexhumana nefoni nje. Futhi angicabanga ukuthi mhlambe ngabe inamba njengoba le namba bimfonelile akube yiyona ke azothi mayisefika lapha bazobe siyalelene khona esegcineni mhlawumbe mawuthi ehle stopini a contact umuntu obe ade fonela uMakaBoy. Ilula kabi lento, phela akaphili yedwa lo sisi, akaphindi nje yedwa, bakhona abantu engicabanga bengamsiza magaya. Ifoni nje, ifoni number 1, akacela umuntu amhambisele ingane, amnike imali umuntu bahambe. Uyoza fika athi qathatha lo muntu ozobe uhambisela ingane ngefoni nje kuphela.
1: Sekho singena amafoni nje ngenxa ungathembani. Azilula magaya. Sawubona. Ninjani bodi?
5: Ngiyaphila futhi, ngiyazwa kwena.
1: Hayi singanene nathi, ubani lo?
5: Ukhuluma nomthembu.
1: Velas.
5: Ustepfather akayekele umama ahambise ingane
1: kunina kubo kwayo
5: emncwabeni kagogo wayo. Angithi uthanda le ntombazane eyazi ukuthi ile ngane.

0: Hayi kukhulu lokho ngizithu.
1: Thank you.
0: Kunzima kakhulu akekho umuntu ongayivuma nje le nto.
1: Yeah.
0: Kukhona into vico efana nale. Sizoyibeka nje ngoba singabantu.
1: Yes.
0: Uyabona uthatha umuntu onengane. Yenza loo nto.
1: Yes.
0: Uthatha umuntu onengane. Akushone muntu ke la kwenzakala ngalutho umfana akhule usenza umsebenzi. Ngesikhathi enza umsebenzi enza umsebenzi alanda umina. Okay, alanda ubaba wakhe kuqala kwenye indawo. Abuye lapho alanda uma wakhe ngele phela enza umsebenzi engekho umina umfana. Uyoze buye ngolesinakhi lapho umama ngomsombuluko. Yini le mixoxo la ngalesi sikhathi sonke?
1: Ukuxoxa yona phela indaba yomsebenzi njengoba enza umsebenzi
0: udlulilele sebehambile iy'hlobo sey'godukile.
1: Ya.
0: Iy'hlobo sey'godukile bahamba bonke.
1: Ya.
0: Manje yini ke sisala ngoba makhona into efanele kwenziwe bafuna ukunikeza omama bafuna ukunikeza inyama bayoxoxa ngale celeni baba basibani bangicela sinikeze omama nabo inyama. Uyayibona nje leyo nto. Ayibona nje leyo nto makhaya.
1: Yini wrong manje la ngoba phela fanele kube ne-communication. Fanele baxhumane
0: phela. Ingakhona i-communication njengoba sikhuluma ngenyama nje mfowethu esifaka eqhokweni. Yamuza lo sithi ukuthi babonakala phansi kwengubo.
1: Ya, ya.
0: Ungayivuma uyithi makhaya.
1: Hayi bonke abantu abafani phela. Hawu abantu abafani. Singathi into esiyibona yenzeka lapha bese singenzeka kunombani.
0: Makhaya, hamba nelilodwa mfowethu libonisa amaningi mfowethu. Kodwa nje isikhwele mina ngeke ngivumele ngothe nje uyazi ngothe akanangane bengenangane kumfana kodwa ngeke ngivume kulo umakhelwane wakho ke manje
1: ukuthi hayi awufundi
0: angifundi ngifundi makhaya ngakulala umuntu
1: hayi awuhambe hamba hamba ngaze kufe mina ngazibulale mina
0: wasuma mina lo
2: Zijekaya, mtanam.

0: waka uyangichiya nje njalo nje ngihlezi mina nginenkinga izifo nje zonke zidlula ngami zonke izifo idlula ngami hayi nakho kuthi sifo esithile hayi wena uthatha zothu uthatha zonke kanti kunalento leso ingasebenzi kuwe ngaphakathi ngasho amasosha omzimba esinisikhathi kanti kunezinto ey'ningi ezikhahle izifo ngaphakathi ngakuthi wena akuthola ikhombo amashawuhlaka thola ukhomba amashawuhlaka yokuyiyona ezokusiza ukuthi ikubuyise phela uqine nawe uzizwe nawe ukuthi hayi cha mina hayi ngeke sengivulekile inhliziyo nami umzimba wami ngiyazizwa ukuthi ngumuntu ophila noma kuney'nkinga eceleni zemimoya nani nani kodwa according to umzimba wami ngiyawuza umzimba wami athi hayi cha uyile nto eyiyona nezifo yonke leyo nto lokhona umuntu othi mina mkule ngendlela esekwenzeka ngayo nginako mhlawumbe uma nginesilonda hayi sivele singapholi kuvele kungenzekile lutho sekunzima nje kahle hle yonke into mina ngingithi fona kuyo yonke inkinga obhekene nayo fona shathi unenkinga yamathambo nenkinga yemsipho nenkinga ukuthi uyabona ukuthi mhlawumbe washawa strong noma mhlawumbe uyasibona ukuthi uyasola ukuthi hayi kuyela ngakhona fona noma uvele ufike qathatha fona noma uvele ufike qathatha uthi cha mkhulumo mina ngenkinga ukuthi ngishathi unenkinga yamathambo ngithi mina shona hamba uthole umhlabelo ngishathi unenkinga ye asthma ukuthi uphefumula abuhlungu njalo uhlezi uphethe isifutho uma kwavuka lento uvele ke abanye bavele baqule ngabe sengenze ngithi nginayo imbiza yalokho kwazi ukuthi ngilaphe lento ungahle nawo njalo uhamba uhlezi uphethe isifutho Fika emaofisini ethu lapha eThekwini ku Smith Street, eSangro House, opposite Joe Shoprite, e-third floor, e-room 305. Ngithi mina ikona emphelandaba lapha. Ikona la siwa noma sidila nezinkinga, sidila nezinkinga. Ungathi mkhulu, hayi ngeke. Ngiyakubona lokhu kuyimbiza nani nani. Mina nginenkinga yomoya mkhulu wami. Hayi cha, mhlawumbe nginezisa, mhlawumbe nginani nani. Ngicela umkhulu wami ungihlolela. Fika uzohlola, fika uzobheka ngiba khona ngolesithathu kanye nangesabathu da kuhlezi kuvuliwe Monday to Saturday kuvula u9 kuvala u5 kanti Saturday kuvalwa u2:30. Kodwa ngithi mina kunane scan samahala ha ingakho nje kuhlezi kuvule kunembiza kunawo yonke into ongayifisa noma engalwisa lenkingo obhekele nawo ungalwi izimpi wedwa ungali inkinga wedwa emthi awungimeme ngikhona ngokweminyaka encane kodwa ngasho ukuthi hayi umuntu awukhulelwa umuntu awusho ukuthi amusu nesigaba esingaka mina ngeke ngithi zonke izinto engizinda ngiyibona ngabantu ngakho ngithi noma nginezo umuntu ngithi mina ungabothemba mina awuthembe lento enginikeza ngoba ngisuke ngine show ukuthi izoyenza lento le engifuna ukuthi yenze uthi thathe isikhathi esinganani kodwa ekugcineni izogcina iyenzile lento le ngiyengithi ngiyenza abanye ngithi hayi cha awungiphi snack sihambe step by step mase konakale kakhulu ngithi mina ake sibuyise izimpilo zethu ake silaphe izimpilo zethu ungahlali phansi ubeke impilo yakho uthi hayi cha mina sengiyobona umdali ungiphatheleni mina sengiyobona umdali yini akazongenzela yona wena uvele usuke uhlale phansi athi uthi uNkulunkulu usizo yisizayo uma usukuma phansi wena uzama uthule nayo yonke into uguqe phansi ngedola uthandaze ubusenzele lokhu kule nempilo kukancane ukuthi kungenzeki izinto ezinhle hayi futhi kure kusuke kuwe ngavele ngikutshela ukuthi hayi cha inkinga isemsama vele solungisa umsama uthi uzosukuma manje uyozama uthola ikhombo kamavula kuvale ukugquma ugeza uphalaze ngawenze yonke into kukancane ukuthi impilo yakhe ingalokhu imanje ayoda ngiye ngithi mina kuningi ngakubala kanti amakhambi ethu khona kuwonke amaphithi zone namakhemisi namafamasi anti inombolo zala ekhaya iyoqala ithi 072 ithi 855 ithi 07 ithi 85 072 ithi 855 ithi 07 ithi 85 enye ithi 060 ithi 408 ithi 02 ithi 38 060 ithi 408 ithi 02 ithi 38 kanti enye ithi 031 ithi 305 ithi 03 ithi 88 031 ithi 305 ithi 03 ithi 88 ekamkhulu ushinga ithi 076 ithi 035 ithi 64 ithi 73 076 ithi 035 ithi 64 ithi 73 ngicaba nje uzomzathi basale nenkosi nokuphepha ngicela bale niphephe kakhulu ndikayinayo lobulobi usale nenkosi ngiyabonga.
1: Enkosi kakhulu mkhulu, siyabulela kakhulu kwabo kashinga mathe besiphathela kuhle kakhulu ke amakhambe alisiza kakhulu kazi abantu abaneyinkinga. Nguwe kosuku sazi inkinga yakho ibikwa yiphi indawo, ukunikezile incukachana incombolo ezithe veshe umkhulu. Sothibona khona futhi kwisondo elizayo naye sixoxa ngezinto ezinhle kakhulu.

0: hlangana nini usesho njalo kuba mavula abavula hayi man hayi man awubingelele insizweni awubingelele intokazini awubingelele kubathandwa umculo wamasikande kubantu bakho ba
1: Hey angibonge mfethu ukuthola ithuba angibingelele mfethu kubo bonke abantu abalalela izwi lomzansi abantu abahleli nolobulobi ngalesi sikhathi angibingelele bese ngibingelela ke bonke abathandi bomculo kwamasikandi bangathukika bafethu bangijwayele ngingale kwacothoza namhlanje hayi isiqoko ngisithwele ngakubona kodwa ke ngiyasethula nje ngicela bangemukele kahle abafowethu hayi kabi
0: awu siyathemba na kanjani bamavula ngeba ngakwamukeli ngoba kade beyifisa lento le
1: kade mfowethu ngenze into ebebelokhu kade bengigqugumezela ngayo bethi angiyenze ayi sengize ngagcina ngikwenzile njengokucela kwabo
0: kulo msebenzi omhle ngako usebenze nobani bamavula
1: uyabona nje le ngoma nje lethi akusenani ngiyenze noSaliwe mfowethu bengisigijima na uSaliwe mfowethu kumnandi nje hayi sisebenze kahle kakhulu naleya nsizwa ngithe angiyidonse ngoba yiyona egqamise kakhulu leli ikhono lami ukuze abantu bangilandele ngase ngithi hayi angimsondeze kube khona esikwenzana naye kuze kubonakale ukuthi ngempela akukho la kuphazameka khona konke kuhamba ngohlelo
0: ngikuzwa kahle kakhulu mhlambi bamavula ngiyazi ke phela uma ungabe usuthatha olunye uhambo kuye kube khona lezo ngqinambe kube njani kuwena ukuthi ngoba angeke uvele usuke nje ushone ngala sikwazi ngala kube njani ukubanzima ukuthatha isinqumo esikhulu kangaka ukuthi ungene kulomkhakha kaMasikandi sikwazi kakhulu kazi ukucothoza hayi man
1: mfethu angifuni ukuqamba amanga into le ngomthetho kufanele ngabe kade ngayenza ukuthi benginalolo vale nje lokuthi ngoba ucothoza mfethu ngiyawuthanda kakhulu ngiyawuphila nje kakhulu so bengibuka nanokuthi mhlambe izinsizwa zami zizolimala uma ngabe ngivumela lento kodwa kuthe maseqala sekusho zona ngaphakathi ukuthi I know mavula akuyenze lento ngoba engazi ukuthi ngempela iyadingeka ngase ngithi I know uma sekusho nabo ukusho ukuthi kanti hayi kuzokwenzeka ngoba nje zikhona izinsizwa nje engihlephule khona la ezinsizweni sawusebenza nazo lo msebenzi kwakuhle nje into nje mfethu ebingabanga lolu ukuthi ngisithathe isinqumo kodwa ngokugqugumezelwa nayo izona ke bengisezwe nje kuma kusha abantu emaceleni ngisaba kodwa lento ukuthi izizolimala emoyeni izizwe zami kodwa ke mase kusho zona hayi ngabona ukuthi I know hayi shuthi ngingakwenza kanti ngasiyakwenza
0: wakwenza kwenzeka bamavula mhlambi ngiyafisa nokwazi ukuthi la emculweni kaMasikandi isupport ekubeni iphumile ngicela ukuthi ukoqala namhlanje uze ebantwini
1: impela mfowethu ukoqala ngize ebantwini
0: ukoqala uze ebantwini kodwa ngicela ukuthi iphumelele ngomhla ka
1: 12 kuJune
0: isele sikhashana nje mhlambi mawubheka ireaction yabantu banjani abakunika isupport abantu
1: hayi mfowethu angifuni ukuqamba amanga nami bengakulindele lokho ngendlela kuyiyona cha isupport inkulu mfowethu abantu bangemukela kahle bengethukile ukuthi abantu bazothini kodwa ke cha mfowethu hayi bakhombisa ukuba nesasasa impela bangemukela ngezandla ezimhlophe mfowethu likhulu nje isasasa impela
0: ngikuzwa kakhulu kakhulu bamavula iphi yakho ithi ipeni lami
1: ipeni lami
0: hayi man ipeni lakho yemana balenze njani esikoleni ayentshontsha amapeni kuhambe kuyori kuyobikwa njalo se bakutshontshela ipeni lakho balenzeni ipeni lakho ithini le nkulumo
1: angithi uyayizwa uma isaqala iqale ngazi ukuthi iza ngesigqi sikacothoza ithi sacimeza ubusuku obili nobuthathu kwa wangayitholi imali yegirlfriend allowance wasa kwagxika ipeni lami saphinde sacimeza futhi ubusuku obili nobuthathu wangayitholi imali yokwenza ikhanda neyinzipho kwasa wasugxika ipeni lami kahle kahle njengoba ugxika ipeni lami nami ke ngoba uphumele obala nami angiphumele obala ngeke libhale leli ipeni lami ngoba unginikeza iphepha elimanzi
0: yamara yabona ke isiZulu
1: isixoxa
0: hayi hayi
1: don't
0: Konga ba awuva bonke xa usithi ke bathande bonke bamavula uthini soya kuyo le ngoma le soya nasendabeni ngentsimbi yokuqala uthini xa uthi bathande bonke
1: mfethu uyabona leyo ngoma ingithinte kakhulu angifuni ukuqamba amanga kodwa ezimene zonke ziba khona empilweni ohlangabezana nazo bathanda abantu kodwa ungalenzi iphutha lokubethemba

0: lo mhlangano lo manje
1: hambe baqhosha khala lawo ngoba siyeze sizwile ukuthi
2: ukukhumbuza ke mlalelo dabo kwelwane ngikade ngithe lohamba phambili ungqongqoshe ovesele kamongameli othi uhulumeni uzimiseleke ngokulawula ke ukusebenza kwemincele engenela kuleli. Ngiyazibeka ke lapha izindaba zakuleli hora ngesithembiso esihle sokuthi noma ikanjani ke osukenela kusasa izindaba izobe zikhona. Okwamanje okamanyambosi umntwana osethi khumo ayixabene
3: wangempela sowuthi khumo wena
2: yebo
3: siyahamba manje
2: yebo ngiyahamba.
3: Ey, ujahe putembe njulayi, ngoba sasebenza nje.
2: No, ngisayolungisa kulethi manje.
3: Akulethi.
2: Kulethi ngiyolungisa.
3: Hayi, so nifika phambili kodwa ke and ngibafuna abantu abalala ekhaya. Okay, kulungile kodwa angishongo lo. Kulungile, siyabulela.
2: Yorex.

0: Msebenzi ukhona bazowuthola
1: mfowethu. Ukhona umsebenzi njengoku apha ekulayini bamavula nginensizwa engithemba aba nawe kulomsebenzi lo hey yenze omkhulu mehluko ngokusebenzisana kwenu. Kodwa ke awuvela kancane nje bamavula imake nakuya kubaleka pha awuzela
2: yathi nangengoma.

0: Ega umdodo umsondeze kumfisha le nje kule ngoma edla abantu Hemaron.
1: Hey mfowethu, silibeke iqiniso, masikhuluma nje mfowethu ngomculo kaMasikandi, uma umlandeli uyabaza abantu abafika kuqali, uma sikhuluma ngomculo wesicathamiya, singakabizi igama laqembu, igama lamuntu, uyabaza abantu abafika kuqali emqondweni wakho. Yebo, ngeke sithande abantu abafanayo ngendlela efanayo, kodwa umculo wesicathamiya mawumfana nje okhulela emakhaya wakhula ngeqiniso nangesisoka, uyawuthanda lo mculo ngoba umculo wamanono, umculo wobhuti abayithandayo. So ngathi mangenza ingoma ngayizwa le ngoma uthi no iyawudinga lo mculo wesicathamiya. Wase kufika kuqali ke iZulu Messengers eholo yena ubaba uNjomane, ngathi no angabe ngisapholisa amaseko, ngatshela ithimu okuyindoni music undoni uGandaganda uQhizile ayi basukumela phezulu bathi ungabusapholisa amaseko. Ngelanga kwaqhamuke ngalo umbono yilona langa engafonela ngayo ubaba uNjomane ngenhlanhla ngemukela ngezimhlophe izandla. Mina ke ngimncane kakhulu ngakho konke ngumculo nangani kuba uNjomane, ngathi usesigabeni sokungizala noma umne wethu omdala. Kodwa ngathi mangimfonela ngajabulela nje ukuthi ukhombisa uthi angazi wathi awu saliwa khoso hayi ndoda mawuthi nengoma umele siyenze asihlale phe kwayo kalula nje futhi kanjalo sayishaya ingoma yadlabana.
0: Ngiyafisa saliwa ukwazi ukuthi yenze kanjani ke le ngoma iphumele in 2004 mani ngaphazama.
1: Iyabo futhi nga
0: 2024.
1: Yeah.
0: Bangseke tsala mangithi 2004 kude kakhulu 2024
1: nga 2024
0: yeah yenze kanjani mfowethu yenze kanjani ngoba ngiyazi enisha ama million laphayana. Hey
1: leya ngoma mfowethu ingoma engakazi ikhase kazi ngabaze yathi iphuma abantu bayemukela wakwabona ikhansela lethinto uthuko yangempela.
0: Hayi le
1: phela khona ikhansela likhansela izinto bese kukhona lelinethinto uthuko. Leya ngoma yavele yaqhamuka njengekhansela lelinethinto uthuko yangempela kwasukuma nedolo kuze kube manje bafowethu. Leya ngoma iyasebenza akaze idrop ngisho ngabe sengirelizile ngonyaka ophelile ingoma ezenza kahle, kodwa ngiyakucaphela ukuthi uma ngifika esteji sengibuza ukuthi ngindlalele yiphi ingoma bayayibala ingomeni abayibalayo bayabala amacalo baba bese bewubala umaqiselo. Ngisho ukuthi lento isaphila kubantu abakayideli basayifuna futhi sazophila isikhathi eside lapha kwi-industry into mayenza kahle ngathi ungangayiyeka ngoba abantu basuke besayithanda.
0: Mfowethu nikhiphe ingoma ke enlaku iphika baba Mavula ethi kumele ihlangane. Hey madoda
1: yabona ke ubuciko kake sikhulume nje ngobuciko ngoba phela mfowethu nake sikufihle lobilobi nomsakazi ukuthi njengamanje ubuciko ebuya nyamalala sekwa ingoma seyikhandwa ngamabhithi esingeke sikugxekeke phela lokho ngoba ukukhula komculo mabe sabakhanda amabhithi kodwa ukwakheka kwengoma phekwe bhithi. Ngiyangibona ubuciko obungasekho lokho kuthiwa amaciko njengoba singamaciko futhi makuhlanganiswa amaciko sekukhona abantu okufuna bengabizwa. Kunobuciko ke obukule ngoma umfana impela okhule ngesimanje manje kuyomela simchazele kulungile siyowenza ama video sikuchaze sithini la masithi njengoba nje uzwa kuthiwa kuboshelwe inkabi umfana uma kuthiwa kuboshelwe inkabi akazi ufuna simchazele. Ngibona nje ubuciko mfuthu engifike kuleya ngoma, leya ngoma ayifananga nengoma nje yokudlala ukuthi ungayimoloza udlale, ibifuna ukuthi uyiqonde uthole ingoma ikhandwe iciko elicikozile. Nama ngifike ngosaliwa ngingenzi ngalo saliwa ozofika phaphe kuze kweqa angilandele lobuciko obukhandwe kule ngoma. Cikoze kakhulu futhi
0: ozwap.

0: Ano bi se reto e?
1: Ah, lo bo salam ba mantu.
0: Ah, madam, se na ba mavo la ba.
1: Ah, we, I'm dim tanda ni zo ga ga tanda. E ba ndu ko tsoza. Ko tanda ndi vo, e ba namtan. Ki vo go 4 o'clock. Vulo kla lela e vi do tsana o shere o ko zo mbabo. Ah, dim tanda ni zo mme khunga. Ro tsa yo sa gele na la ku. O go bua do tsi ndu ma tanda. Ai, bona so go bi slo twa ke manje.
0: Bi slo twa.
1: Ka ni sine de ma twa. Ah, ni so ai go. Anjavi na ne.
0: O go bana na go ba me. Kakhulu enkosi kakhulu siyabulela kwizwi lomzansi bamavula asidlule nje ngapha asidlule nje ngapha ndiyazi ukuthi iqoqo ningi manje ziyanda ezikhona

0: akunjalo ke bamavula ngiyafisa sesivala sesiyanga saphethelele oluhlelo olu sinalo lokuthi ulethe umsebenzi wakho asithatha usibeke izulu messenger sithini inhlelo zayo ngiyazi nensizwe lalele zikhona uhamba nazo apha hey muhle umsebenzi and futhi mawuzobheka hey miningi imizi eyondlekayo ngezulu messenger
1: Hey,
0: mawuzobheka abantu abaningi kanje abakhona nalokuyimanage lento nihlale niyinto eyi-1 abazi bakhona phela iy'nkinga ezibakhona kodwa nizivezi kuthini
1: hayi kodwa siyadlula kuzona
0: niyadlula kuzona
1: siyadlula mfowethu
0: kodwa ngiyasola lolu hlelo semlomeni ngathi yilona elibamba yonke into ati ngathi yilona elibamba yonke into
1: Yeah. Yeah, azwele ubulumbi. Basho njalo abaningi batholuthi olungaphumi ngisho ukukhulwa kanti luyisipha kanjani. Cha nje mfethu hayi. No. Ukuthi phela insizwa nensizwa kufanele ube nendlela ozoyibona ngayo. Indlela nje ukubonakala ngayo umavula ngisho ngiphuma nje ngina la emgwaqweni. Bathi uyena ngempela naluthi emlonyeni.
0: Bona ndawo. Yeah.
1: Mfethu. Cha, ngiyakuzwa mfethu ngokwezinhlelo zeZulu Messengers. Ngingasho nje mfethu ngingana nazo ukuthi iyakhipha iZulu Messengers. Sise studio nje kumanje ngokomsebenzi walo.

0: mwenenu.
1: Buzani mwe mwenenu.
2: Uchokanjalo ba mavulu, uchokanjalo ba mavulu. Nje ba kutwa weekend enkulu nje. Awo tepe njulai. Yey, geni kete kwenye gala. So utakubuya ngene.
3: Bapuza bafetu babuye ngane.
2: Ya.
3: Manje, i weekend enkulu mpela kutwa. Abapuza babuye ngane.
2: Ey! Uyabona into endisho yoba mavulo ngoba yazi abantu abasuke bejatshulelwa bona uthi abafika kufika lapha bayiba vice versa
3: yabonje
2: uyayibona
3: kuba njalo mfethu
2: and kuba babuhlungu mase kukhona izinto ezenzekileyo ngesimanga sayo
3: sa
2: yabonje
3: mfethu kanti kuba kuthiwa siphuze sabuya nganene
2: ha ke bakurathi kakhulu bamavulo sesivala nje ngiya

0: zike iphile ole oyizisebantwini siyibona nile album iphelela ihlangana uza ezositela ukuthi ke mhlambe hayi ke nakya nakya
1: mfethu ngicabanga ukuthi njengoba kufanele ukuthi iZulu Messenger zikhiphe end of September ngicabanga ukuthi iphi kufanele siyiphelelise album makuya ku December bese siyayiphelelisa ke kodwa nje besafuna ukuthola ukuthi siyamukeleka yini kuyaphoqa ukuthi asiqedele nje umsebenzi kahle mfethu yonke into ngoba cha abantu basemukela kahle yonke into iright kodwa konke nje ngiyabathembisa bangasabi kuzobalansa mfethu
0: Kuzobalansa kwamavula indlela zokuxhumana ke bangixhuma kanjani abantu nabahleli bemicimbi sikubone uya emicimbini siyazi sizothi chithisa ke imicimbi manje
1: mfethu ngingakuthokozela ukuthi sisebenze njoba kuzoba nemicimbi izothi chithisa kanje lobi lobi impela siyalobiza njengegama
0: la
1: siyalobiza impela sisebenziseke
0: impela sasona lokho ingomezo ofutho njalo siyalobiza
1: siyalobiza silobiza
0: ubuqini
1: mfethu nje siyanxenxa ngoba asiyindawo mfethu ngaphandle kwabo abahleli bemicimbi mfethu cha abasebenzise mfethu bamsebenzise uMavula uMavula kuvaliwe uMaskandi basebenzise futhi iqembu iZulu Messengers konke kuzokwenzeka ngendlela enhle futhi umuntu ngeke ayisole uma esondezela abantu kodwa ke ikhona insizwe ezochaza konke ukuthi makuya la online zonke izinto
0: zitholakala
1: kanjani kodwa nje abantu siya salute impela abasebenzise mfowethu
0: yazi kunomuzo ongifikelayo bamavula ukuthi mangabe umuntu ebizi mavula kuvalile shuthi angayithola ikhombo yeZulu Messenger
1: uzoyithola
0: uyayibona
1: iwin impela my change yena ubizi mavula kuvalile hawo abone sekuvumbuka
0: iZulu
1: Messengers impela nje ikhombo enhle kabi leyo
0: ngoba uMavula kaKhethi ngabe umshado ngabe
1: akukho mfowethu la ngikhetha khona yabona nje ngizohamba nje ngey 23 mfethu ngizovakashela ezinye insizwa lapha ngaphakathi eWestville ngawo umculo lo kaCothoza nje impela zingimemeli insizwa cha ake ngifike ngizofika ngizokwenza nje okuhle kuzona ngoba zithi azikwazi ukuphila makuthiwa kuyakucothoza ngaphandle kweZulu Messenger cha ngizoza nje insizwa ngizoyibona kahle yonke into ihambe kahle mfethu angikhethi mina iparty umshado yini kodwa nje noma kanjani ngiyatholakala neqembu la
0: Okay, asihambe sinikezele insizwa leyo isathi sibeke kuba mhlambi ke nizothola kanitholakala kanjani lungisa ipeni nephepha nabahlelwe imicimbi bakwazi ukuthi banithole mfowethu kodwa mhlambi bamavula ezohamba nazo insizwa yini awu zothi awu bamavula kodwa usasibiya usashongo ukuthi uhamba
1: nabo uyabona ke uanele lo umfokazulu kwanongoma uyena oshaya izwi elincane lapha kwaZulu Messenger nakhona futhi la kumavula kuvalwe kumaskandi uyena bese kuzothi ngapha umfoka Simelane bathi ke kumaskandu umuntu osuke shawo uthena bathu number 2 uAlto bathu number 1 futhi ke uyena no number 2 umfoka Simelane na ukwanongoma futhi nakhona futhi eqenjini kuZulu Messengers uyamthola eshawo uthena futhi yizona yinsi zokusetshenzwa nazo bese kuba wena ke futhi umfowethu ngale uSibu wasekhaya kwaMhlongo nje uyena ko wenza yonke into lapha na kuZulu Messengers ukuthi iqembu zonke into zakhona
0: itholakala kanje
1: nakhona ke la kumavula kuvaliwe uyena nje ozosithatha sibeke kukho konke kodwa nje inamba kamavula kithi
0: 0835265
1: 0835265 kodwa kumfowethu uzoqhubeka nedeni
0: Bhutisibo asabe sibeke mavula kuvaliwe ipeni lam itholakala kanjani Zulu Messengers nitholakala kanjani
2: Yebo msakaza ngiqale ngibingelele ohlelweni ngibingelela abalaleli beZulu Mzansi uSibulo okulumayo kaMhlongo kwahlabisa hayi konakele nathi sasinoval impela sithi hayi mhlawumbe abantu bazothi hayi kodwa ngiyabona ukuthi hayi ziyasha ikhotha ko TikTok nako Facebook impela ukubuyela embuzweni wakho ingoma sitholakala konke ama online stores uyangena nje noma ungangena ku Chrome uthi mavula kuvaliwe ipeni lami kusuke seyivela zonke idolo zomculo o Spotify YouTube dizi zonke nje ziyavela kuba kuwena ukuthi ufuna ukuyidlala kuphi kahle kahle wonke umuntu unayo ekhaya lengoma ungena nje ku Chrome useshe uthi mavula kuvala ipeni lami.

0: bakwena ukuthi ufuna ukudlala kusiphi stone.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Mhlambe abafisa ukuthi banibize emcimbini, ngiyazi izobuthichithisa ke imicimbi manje, abathandi bomculo wamasikandi bawufisa ukunibona nani any con perform, banithola kanjani?
0: Yebo, hayi siyatholakala kuma online, siyatholakala ku Facebook.
1: Yeah.
0: Izulu Messengers amabhoza acothoza, konke kusuke kwenzeka siyakuposta lapha.
1: Okay.
0: Siyaposta futhi nenumber okutholakala kuyona, aba sitholakala kuyona, mabe funa ukusibhuka. Na TikTok futhi khona i page leqembu iZulu Messengers.
2: Inamba iyo le ebesikade sisho ukuthi
1: 083 0835 526 2 6 3558.
2: Yeah, ilapho kuzofika uthole khona umavula ke yonke into zobusuyithola ngoba nalapha bazokudrivela kuyo le number le.
1: Oh, okay. Esike sibone babamavula insizwa amazikhiphile ama EP omhlambi album uthe kuyalontshwa endlethi. Ingabe mhlambe sokulindela lokho sithi siyeva umavula kuvaliwe ipen lam ilontshi kiphikiphi noma sengiyaprofita yini?
2: Cha, izoba khona mfowethu ilontshi sisahlela lokho. Okay, izoba khona impela ayikwazi ungabi khona. Nangendlela esibona simukeleka ngayo kuyasiphoqa ukuthi cha asiyilontshi into nje kahle singenza
1: abantwini
2: be iveze nje ngokusemthethweni ebantwini izoba khona mfowethu.
1: Awushilo babamavula uthi ke uyalobiza naye so ke ilonamba ivulelekile ivulelekile leyo namba le
2: impela ivulelekile mfowethu ngiyalobiza.
1: Oh my god, siyabonga kakhulu ngesikhathi senu inkosini Phamandla, niqhubeleke nokunandisa ke nokunikeza abantu umyalezo omhle. Ngiyayizi yakhuza ipen labo yalibhala iphepha le. Lingaphala kanjani ipeni iphepha limanzi?
2: Imanzi.
1: Usho ukuthi uhambe ubonekisa ngalo yonke leli phepha kulabantu leli phepha leli. Hey, awu yicike uze. Amabun.
2: Siyabonga, siyabonga.
1: Hey, asiba ifika kodwa sokubuza masobuba. Le ngoma engaka zifika kanjani? Kodwa ke yani sazobuya.
2: Ngingathi ngiphuma nje la ngoba ngisho ngithi isizwe yami yalobiza.
1: Yeah.
2: Ngabuya sekulobiza ngempela.
1: Baba siyabonga kakhulu,
2: siyabonga.

kuhlothandweni uma ngasekuhlothandweni ziphele sizwe ngempilo Dombisa cimeza ubusuku bodwa bil nokuthathu kwasawa ngayithola imali girlfriend allowance kwasawa gxeka ipeni lami uma

0: uqashwa nje ngosuku osuqashwe ngalo usuke ke uzobe usubizwa ke kuthiwa ke awube kukhamba ke insizweni
1: okay
0: ehe bese uyahamba
1: sizicabangela igama ke lapho
0: sizicabangela igama ke manje ezizokubiza ngalo lapha yakuphi
1: rank
0: ehe ngoba lapha rank nje umusuka le emakhaya ehluhluwe uthi uzofuna kunensizwa ngakithi engafika nayo la eThekwini ngafike ngayifaka emsebenzini wemboni bayazi lekhaya ehluhluwe kuthiwa umdabukelwa emagumede sibo
1: okay
0: kodwa mawusuka lehluhluwe uthi uyafika
1: uzofuna umdabukelwa
0: uzofuna umdaba uyofika ugaxela
1: hayo gaxela
0: ufuna ufike lapha erank uthi ngizocela udebele ngwele
1: hayi madodana udebele ngwele
0: ehe uthe bathi uthe bayinikezela igama lokuthi fika erank
1: baba umdlolo
0: bese ke kuthengwa uthulitha bama drink babekwela
1: yeah.
0: bese ke yaphuza bese uthola igama ke bese utshelwa ukuthi lalela
1: Umthetho
0: wakhona uthi endaweni ethile uyalayisha endaweni ethile awulayisha.
1: Okay.
0: Ndoda.
1: Nazi ikhathi okucupha ngazo.
0: Ikhathi okucupha ngazo. Asiwalayisha amaovalot. Umulayisha amaovalot uzoba nenkingi.
1: Yes, ya.
0: Ngoba laphana nje lapha kwesami eClear State kunensizwe ubheka umsebenzi uthanda ngendlela emangalisayo eyakambumfu. Ayidlali.
1: Iovalot nje.
0: Emgwaqweni walayisha ini ioverload ihlala phezu kwakho nje indoda sondela. Sondela bese zolungisa lento. Kwenzakalani la?
1: Ubenzana abantu ekapi lezi.
0: Kuqondwe.
1: Baba umdloli, wena ngiyazi nawe ubakunike lakhe igama kodaso.
0: Hayi mfundisa kanikeza igama.
1: Khona ngakuzokubiza ngalo kodwa ke hayi so. Sobenza. Elkhona ngakuzokubiza ngalo baba umdloli. Kodwa ke azikho lapho. Ngifuna ukusibheka namhlanje baba umdloli ukuthi ingaba mhlambi kuyenzeka ukuthi wena mina nje ngifike embonini ngizofesa office lapha ngigcine sengiba yiowner ngigcine mhlambi sekuba khona engikutholayo ngokuyiphatha kahle kwami association ngokuhlukana kwabokeke ingabe mhlambi ikhona into enjalo baba umdloli
0: awu lo mfana wami ngiyakuthanda ngoba into emboni uyayithanda futhi uvele uze kimi nama nezihloko ezibalekile entweni ethinta ini imboni yezokuthutha uyiphatha lobi kahle embonini yezokuthutha special ma umshayeli noma u rank marshal e rank kunawo ama benefits amaningi
1: okay
0: welobilobi angithi ke uzobuka nje abanye ninobaba mina engibaziyo esinabe embonini abaqala lo msebenzi wemboni beyini bewosicapha no bewashi imoto emarank uthola ukuthi uwashi imoto erank nje uyazi ukuthi wenza njani
1: uwashi imoto usenezakhe nje izibane ezifikela yena
0: maye befika lapha erank usese bazi
1: ziyolala kancane
0: ziwashola lezi washola bami lapha umbabona bephithizela welobi ungazi ukuthi wena uthi osikhotheni babona begqoki
1: ikhindi
0: bayasebenza ofika ngo 5 6 sebeqedwe ukusebenza ubone insizwe ukuthi zinhle kanjani seyishintshile seyigqoka ingubo zazo nje seyigoduka zemakhaya sezisebenzile imali asuke omunye ayongena kuphi ayoba ukhondathi kusagcwele ukhondathi
1: bese
0: khona asebenza agwedla isicapha kuphathwe kahle abagibeli uqoqwe imali kwenziwe yonke into uyoza abe nencwadi angena ayoba yini umshayeli drive ini imoto uma eseyidrive imoto ukuyiphatha
1: kahle
0: uyakhula lube kunama owner namhlanje engingakumemezela wona ngeke ngiwamemeze namhlanje kodwa akhona njengoba ngikhuluma nje ayazazi lube athola lo msebenzi namhlanje angama owner emarenkeni ahlukene ngenxa yokuyiphatha kahle kuphi erank edriver imoto ephatha kahle abagibeli ehlonipha ubasi wakhe ehlonipha umsebenzi ephatha kahle imoto ngoba lento okuyiphatha kahle lo byenza ukuthi ngisho imoto osebenza ngayo ithuluzi osebenza ngalo kunensizwa le makhaya ngakithi ehluhluwe yakagumede yiukapteni lapha kahlokomela emkhanya kude uyizwa ukuthi wemkhaya wami udriver ufuna ayigadi imoto ngoba yini iplate
1: la emphakela
0: yona into emphakela yona into adla kuyo manje muzothatha iplate
1: lokungcolisa
0: ungcolise
1: uzodlelapha
0: kusasa uzodlelapha manje lento enza ukuthi ke lobi uma beyiphatha

0: kahle emsebenzini o driver bethu behlonipha abagibeli bephatha kahle imoto zabantu uyazi ukuthi khona o driver bake bephathe kahle imoto lobi kade iqala ukusebenza inesikweletu ayiphathe kahle ayinese ibe clean ngalendlela ukuthi iqede ukukhokhinga bonakala ukuthi le moto uthi mina uhlala wena uyibona intsha uzuyitshetisa khokha kanti ino 2 years 3 years yaqeda ukukhokha indlela lo driver ayiphethe ngayo le moto yalomnumzane ukuze i-business labo liqhubeke lenze njani liye phambili lento kuyiphatha kahle lobi iyenza ngithi ke manje ngesikhathi bekubuka uyiphethe kahle uba sowakho uyagcina esethi nginensizwa la isiqede u20 years isebenza kimi
1: yeah
0: bafowethu la embonini ebese yabona nje kuqala ukuthi ke bahlupho driver bamanje welobi
1: ikona ndimenze hlupho umuntu
0: bahlupha futhi sekugcwele nezingane kakhulu eyingafuna ukuhlonipha umsebenzi wobaba eyidakela emgwaqweni uzwe kuthiwa imoto kamnumzana iphelile ilayisha abantu iqedwa umfana udaka utshwala angithe ayibona nje lento lobi manje cela mina ke manje lo muntu odaka utshwala emsebenzini alimaza izimoto zobasi ungamnikeza ungam upgrade kanjani isidakwa emsebenzini wozokuthuta Angithi manje kuqala babe yiphatha kahle kuhlale kube nesikhati la khona ubaba lo asebenza kuye lo driver ekhuluma necabinet lakhe ukuthi bafowethu indoda le iyaphila le ndoda ingacushisa ukuthi ayisuke manje kushayeleni ayize izoba yini iowner manje ithola imoto yayo izizo osebenza kunabantu abangama owner namhlanje ongathi mawulandela bakunikeza history yokuthi ngangu driver kodwa lo msebenzi ngawuthola ngobaba uSpanibane engasebenza kuyena anguthe nganga promotewa nganikezwe ukuthi ke njengamanje ngendlela engiyiphathe ngayo emsebenzini angizoba ubasi ngaxhaswa ngathola imoto ngasebenza namhlanje
1: ngineimoto
0: inqwaba yemoto ngenxa kababa uSpanibane
1: angikhokhanga
0: lutho yini ukuyiphatha lube ukuyiphatha u-drive emsebenzini kwenza ukuthi uhlonipheke uyazi ukuthi lobe mina uma sikwi-DC lapha nje eClaro State uma kuthiwa sikwi-DC kunabafana mina engibaziyo ukuthi mayifike office ngiqala ukumbona nje ngithi ngiyambuka ubuso lo mfana yeyi wena ufunani lana ufike kanjani la akhale baba umdluli awu baba ngiyaxolisa impela ngenzile iphutha
1: ngoba uyambona uthi
0: uyambona awumazi
1: kodwa
0: ngimkhipha bayazi obaba umbomvu laba esihlala nabo baba ngongoma esihlala nabo kwi DCC si discipline o drive ba ngimkhipha discharge ukuthi bafethu tethelana umfana hamba umfana wami ungabusona kuhle ka Jesu efica lo wamama owayeganga
1: awu madoda awu
0: nakho sebe cindezela
1: ngamanje wathi ukhona yini
0: ukhona nina ongenayo inkinga wacaca ukuthi hayi amadoda ayazi ukuthi inkinga ningi inkinga
1: angikubona
0: wasemtshela lo mama hamba ungabe usona angijabona uma umuntu eyiphethe kahle kuba lula ngisho ezo discipline ukuthi kwi disciplinary committee kade ezothola khona ukuhlawuliswa nokudisciplina ngendlela azodisciplinwa ngayo ngenxa kuyiphatha kwakhe emsebenzini kwezokuthuthi asinde lube asinde aphume discharge elenzile iphutha kucaca ukuthi leli phutha lenziwe ubani nabo rank marshal bethu same thing applies lobby indlela abasuke bezophatha ngayo abagibeli mina ngitshela ukuthi kukhona abadla izinto ezimnandi lapha kimi nje kukhona abafana abadla izinto ezimnandi oshembe
1: abancamncane
0: bawo rank manager ama passenger lifike liphethe ama ships lifike lithi mi mntanami
1: into eyikhala kahle
0: dlana yini uphatha kahle ini abagibeli yonke into abagibeli bawu number 1 e rank umgibeli into esikhuluma ukuthi noma bathu umgibeli wenza iphutha kodwa iphutha lika mgibeli siyali overlooka senza indlela ukuthi akasizakale ukuze abujabulele ukuba serank
1: abonunake wena
0: beyiphethe kahle uma kangena nje umshayeli umgibeli wangena rank uyayizwa isafe ukuthi la sengikhona ke manje njani sengiyisafe ufana noma ehutshwa ehutwa osikhotheni labe muphi akho
1: ehutwa
0: isikhwama iyodwa into umuntu ayisuke icabanga eThekwini ngaphansi noma uba ukuthi mangingene
1: nje mangingene rank ngesindile
0: kulungile esikangena gijima.

0: so bekubuka abantu ehujwa babuka abanye bashaya izandla abanye bethu wenzani kodwa nje umebale ukuthi mangi ngene kuphi erank impilo yami yobinjani iphephile isizathu ukuthi umoya esiwufakayo kubafana bethu erank ukuthi abenze njani abaphile ngibonge nobhuti laba asebekhulile aba driver amatekisi uyazi ukuthi noma sibamisa kuhlokomela sibamisa umthola ukuthi kukhona inkinga oyibonayo emotweni kwa wena omisile uyam respect the way ombona ngayo enza njani ekuhlonipha ngayo kuphoqa ukuthi hlonipha noma bekuthiwe inhlonipho
1: awunayo
0: kodwa kuphoqa indlela yona ukuthi mhloniphe lo muntu ngoba unjani uyakuhlonipha yebo baba siyaphila awu siyabonga bobaba ukuthi nizo sibheka abanye uthole ukuthi ngisho inkinga ekhona emotweni akutshela ukuthi baba nginenkinga ngo-1-2-3 sengireportile kodwa angiyitholi irespond from
1: uyabo
0: umbasi wami ukuthi lento ayilungiseke sithatha ucingo lobi simfonele indoda enkulu baba naye iphuthe silitholayo umfana uthi ureportile abaningi ke siyazi ke basebenza ukuthi hawo baba umdluli akashonge le nto akasho sesiyazi ukuthi
1: oh okay abekashongo
0: hayi akasho sesiyazi sesiyacela ukuthi hayi baba siyacela alingenele lisonto liyabonakala ukuthi seliphelile ngoba kwesinkathi ulifica mahla amathathu le lodo
1: mhlawu
0: bese kuthiwa kade liyisipele umbuzo ukuthi yini isipele siveze ingcinci sesiyathetha ukuthi hayi bobaba ngeke sicela isipele sibe sihle ukuze makune punch kungena isipele si right emotweni abagibeli bethu baphephe ukuyiphatha kahle lo bangazi ngachaza
1: umthini mfethu
0: kunomvuzo omkhulu ukuthi abashayeli bethu babaphathe kahle ama passenger ethu bayiphathe kahle imoto zobasi babaphathe kahle nobasi babo noma uthi ubasi wakho owesifazane umama kodwa umphathe kahle ngalendlela ukuthi azafike abonge nje ukuthi hey lengane engisebenzelayo ingiphethe kahle ngoba zikhona igame kuvele kubelula nje ukuthi ethi mayisethe esebenza kumama abone ukuthi ngisebenza kumfazi athathe advantage yalokho angabi nandaba noma bekuthiwa kwenzeka izinto uyokhuluma umama kuze uthi toti kodwa nje enginabo lapha enhlanganeni nguye eClear Estate bazi kahle ukuthi ngendlela abatotoswa ngayo lobi ilendoda esiphethe lapha akathinta umama lapha kule yanhlangano engikuyo uma kwathi nje kumama uthola icala elinzima kabi ngoba ibona abantu okuthiwa mdluli laba bantu omama abaphathwe kahle no driver sikhuthaza lokho ukuthi mnikeze imali ungathi umama khala umama kuze kuthi toti mayingekho kube ukuthi ngempela uyabona naye ukuthi hey ngiyamazi ukuthi umsebenzi wami wenza nje kusho ukuthi njengoba kukanje ngempela isimo besibheda njengoba kulezinsuku esikuzo nje lobi kuhwishizela ezweni lakithi eSouth Africa hey
1: ngiyashona nangabini
0: kodwa kuyezwakala
1: hayi asivale sayibheka next week hey kodwa manje hey ayithinti ndaba mamdlozi
0: hey ngizima lo siyamkhona uNkulunkulu
1: isanda kunyuka nje sekufuna
0: hey bazobuya
1: Ekushuthi inselelo isele nabahlali ke ukuthi abantu abande kodwa asikholapha
0: baba hayi asikholapha siyadlula
1: siyadlula nje
0: sithi nje ukuyiphatha kahle
1: ukuyiphatha kahle
0: laba bagibeli bethu
1: abayiphathe
0: kahle
1: ngiyilala
0: mabo baba niyiphathe kahle lokho kuyasiza kwenza icombination yalabo abantu
1: ukuthi besihlale nje
0: ihlale iyinhle ngoba phela nalo drive onthwele uyedwa nina
1: no-15
0: icabangeke le yonto ukuthi ukuhlukumezeka kwakhe
1: ukuhlukumezeka wonke labantu
0: uzofa abantu abawu-15 ngenxa yokuhlukumezeka nje kwakhe
1: uthukele umphathe noma usweet nje
0: kubathele kube mnandi
1: noma unithi ake sokudouble namhlanje sawagive sokuthi
0: lo ngabe basizile kulesi skathi esinosawu yabona
1: ngoba umhlekisa ulo
0: athethe
1: yabesithethe
0: ekhristeni uthethe ukubuya hawo yabona njalo
1: kodwa umdloni nani anokwethi nje usuku lord kumahala nokgibelthekisi ke
0: ngizohlela lobukhulayo ngizobahlela
1: okay so ihambele ngine rank ningchaze ke abantu bakethi kube mahala nje usuku lord nje mugibela no driver futhi ngolanga hey baba umdluli
0: ngathi uzabathatha nje
1: iziyabathatha nje
0: awuyabona
1: hayi kube yini lengaka yenze ekhona
0: hayi ngizokuhlela ngizokhuluma nezikhulu eziphezulu ukuthi

0: Esibaningi.
1: Banikezwe nje kuthiwa namhlanje awuze operate imoto. Awu yabona.
0: Njengenjalo kodwa akho.
1: Hayi bazongishaya bazongishaya.
0: Awumjeni bakuthinta kanjani siyamze kuhlongwane. Bakuthinta kanjani bafisa ukuthinta bawumdule.
1: Lo besibonga kakhulu ukuthi bayiphathe nje kahle. Abagibeli bethu sengivala lobi. Sengivala ngiyafisa ukuthi ke kusasa isonto angifisi ukudlula kalula kule.
0: Yeah.
1: Yakusasa yesonto.
0: Isonto.
1: Awu bagibeli bethu angithi phela nihlele emakhaya nigcina emsebenzini izolo ngolwesihlanu.
0: Yeah.
1: Hawu hambani phela niyothandaza. Awu
0: bafundisi.
1: Hambani phela niyothandaza.
0: Lo July uzobusuphelile namhlanje uyaphela.
1: Uyaphela uyobuphelile. Uyazi ukuthi lobi ukuya nje uye kuNkulunkulu uyobonga.
0: Yeah.
1: Ngokuphila.
0: Ngathi
1: uNkulunkulu ngiyabonga.
0: Yeah.
1: Ukuthi nje ngiyaphila. Lokho nje kuko.
0: Ukuthi awunalutho una ini?
1: Kakhulu lo. Ungazi ukuthi ufuna izinto eziphathekayo enjani. Uthathe nje ijini yakho neskipper sakho, amateki akho ugqoke.
0: Uzunjalo nje noma
1: uze nje unjalo enkonzweni ufike uhlale nje. Ulalela izwi likaNkulunkulu uqede lapho kuphume uyoqhubeka nezinto zakho woza uzobonga ini uNkulunkulu ungathi mina hayi angikho right esontweni ngena ongcwele ngcwele hayi ayikho le nto woza unjalo uthi kunomhlabelo uthi woza kuJesu noma umaniki niki ungesabi ukuyinikela ngoba uJesu akazasho lutho wavele wakuthabatha nje ngani uJesu ufuna laba thina sibabuka sibabone bedelelekile yibona ke lo babafunakalayo ngithi ke lobi kusasa siyakhonza lapha uma ukhuphuka nje emavili lapha kudani ubheka ngasentsimbini nayindawo indle yokukhonzela
0: emini
1: lapho eceleni nje ilasihlangana khona nakwezinye indawo enisondele kuzo hambani niyokhonza uNkulunkulu bafowethu niyokhonza uNkulunkulu ukuthi ungalokhu uhlela ukuthi ufuna ukuya esontweni lakho yeke leyo nto hamba enkonzweni lapho
0: eseduze kwakho
1: lakho nakushunyela ivangeli kukhulunywa ngombuso kaNkulunkulu ozayo uJesu uzobuya masinyane shona khona soke kusasa sobe sikhona lapha simbo uNkulunkulu nje ngakho konke okuhle asenzela khona lobi sinesikhathe enkonzweni la khona sithenga ama grocery uyabona lobi singabe fundisi nje thina sinandaba ukuthi ufuna sidle sisuthe kodwa into esisuke sigijimela ukuthi asibona abantu esibalusile emabandleni benze njani bephila siphelile isikhathi sokuthi lobi kubonakale ubaba umdluli egibela ini imoto enkulu iFortune
0: Maserati
1: kodwa abazalwane abalidaba enjani bebulawa indlala ngiyayithi ke mina bazalwane asiqoqene ukudla asithengeni simo sibi omunye akathenga irice omunye athenga impupho omunye athenga ini ubhontshisi ufishi ibrai pack sizohlanganisa bese sithi abantwana baNkulunkulu laba badingayo benze njani abadle la igrocery kusasa sobe sina le nkonzo senza le nkonzo hayi ke ungagijimuze ngoba nakuthi ke uzothola igrocery cha ngeke usayithola ke manje ngoba iyobe isidlulile sinabantu vela abanjani sebese planning ukuthi abenze njani abayithola woza uzothola uJesu osindisayo ngiyabonga kakhulu inamba yami ke abadinga ukuthi bangithinte bangangithola inambeni yami ethi
0: 063 567 547 40 50 59 59
1: yebo lobi ongithintayo nje kuleyo namba uyobeke esethola ku usizo nginabantu kwi region ina 16 regions abantu bonke abakhona kulama region ngibazi bonke abathintekayo uma kunenkinga osukubhekene nayo umgibeli kule region osukukuyo ungangena kumina ngoba sengikunikeza inamba eqondile yomuntu ozothatha udaba lakho ulibeke kuyena abese uyakusiza ngoba imboni ikhonela ukuthi abantu benze njani basizakale siyabonga kakhulu.

Hayi kodwa sengizwile sengizwile 0604076406074. Hayi sekuzwakela sekuzwakela impela bengiqala ngathi ngibophele sengibona ithi hayi ngathi ngixikisile. Bengithi ngiqinisile ngathi ngiyabopha ngathi angibophanga lutho. Mangizama ukulalelisisa impela ngathi hayi ngihlulekile. Ngathi ngihlulekile. Kodwa mhlambe bakhona abazohluleka. Angiphindi. Ingoma yakhona ihamba kanje.

Hayi sengizwile, hayi sengizwile nama. Ngiqale nga noma sengiqala kahle ke la, hayi sekuzwakeleke, sekuzwakeleke. So sokungaba ugejile nje. Ngenxa ukuthi vele ujwayele ukugeja futhi umculo seningizimu Afrika. Kade waqala ukuthi ukuxake. Awusheleke 0604 8074 060 4807 64. Music quiz this week ilula. Bengithi inzima. Kodwa hayi sengibonile ukuthi hayi bengithi ngibengithi ngibophile kodwa hayi kuyabukeka ukuthi angibophanga lutho.

0: Hey, wenifuna.
1: Hayi kulanga mpazima mfethu. Ngikhona mfethu, ngikhona kulanga nawe ngala.
0: Number 1.
1: Hayi lo
0: ngiyajabula, ngiyajabula ukuthi ula sizohlala sindawonye futhi.
1: Hayi ngicela kakhulu ngawe mfethu, hayi
0: akufanele. Mani ngikhulisa ukuthi awufuni ukuzisho ngale ndlela ojwayele ukuzisho ngayo.
1: Hayi lo ngiyajabula mfethu, okay?
0: Thank you futhi. Sizobona nomunye singamthola isikhathi manje 15 minutes lishayile ihora lishagalwe ngesawubona izilo mzansi. Ah ushona vumlaleni nakho nakho izilo mzansi sawubona?
2: Yebo kunjani?
0: Ngiyaphila kunjani?
2: Ngiyaphila ayi sihlezi nawe nolakhe umabhodlo omkhulu sikulalele kuze kulamule lelo hora linomusa dumisele mlambo kwamashuka Jay.
0: Akube njalo nje, kube njalo, kube njalo abantu bangasuka emsakazeni nabo. Awuyanga ku Durban July?
2: Aya ngiyanga, aya ngiyanga, ngifuna ukuhamba manga bengisebenza ngibuye late ngikhathalele ngiyangena nakusasa.
0: Kodwa ubuvela ungenandaba.
2: Hayi bemvele awunandaba.
0: Ngiyabezwa abantu ukuthi angifuni ukuthi abakhulile, ngifuna ukuthi abamatured. Ngiyabezwa abantu abamatured abangase nendaba nento zomhlaba, abangazi ukuyenzelani. Siyabonga yezwa.
2: Okay ngiyabonga nami.
0: Danka sibonke khona omnye singamthola futhi. Izilo mzansi yebo. Ayizi sawubona.
3: Okay.
0: Hamba kanjani?
3: Ngikhona njalo umkhize ushuthawe epolas.
0: Eh kuphi epolas konje?
3: Moya moya nasefulweni.
0: Oh.
3: Yeah, kuna pole epolas.
0: Oh okay.
3: Ipolas ngala kwa left room oqhamuka ngase sifingo.
0: Ah, mandlala ngami wena lapho kune mall khona.
3: Mawela nje bridge uya ngase folweni ngalapho ke mina.
0: Oh, mawusulwelile usudlulile entsimbini.
3: Mawuse entsimbini nje usokushiya ngemuva.
0: Oh, wena usemfuleni ngase embokodweni before imbokodwe.
3: Yayiwele imbokodwe isekhona entsimbini ngqo, yebo. Kodwa hayi e-station e-clinic hayi ngilapho.
0: Uyazi Sompukwane?
3: Awu, ekhaya lapho.
0: Futhi awazi ukuthi ngiqala ukufundisa ngaqala lapho eSompukwane. Kosicela.
3: Hayibo.
0: Yeah, ngangifundisa nabo sicela uMbambo, uprincipal.
3: Yabona uMbambo, yeah.
0: Mm, isikole sami sokuqala ngqa leso saphethwe uMapholo obongasekho emhlabeni.
3: NoMzulweni.
0: Yebo. Abanye bayafika emva kwami abantu abaningi ngibabuke nje. Sibadala thina. Kulungile thank you bhuti wami.
3: Yabona nami khathalele phume Adams ngala namanje.
0: Oh, hayi no. Kulungile ibambe kanjalo bhuti.
3: Lapho ke nje sho.
0: Thank you. Ake sizwe ukuthi la ku WhatsApp bathina balaleli.
4: Nazo, siyabonga bhuti lakhe sikubingelele. Sithi nje siyakwamukela. Singabalaleli omzansi. Awu siyabonga. Sithembu siyaphila fethu, sihleli nawe sikulalele. Sematendeni mina usegumethe.
0: Siyabonga, siyabonga, siyabonga kwamukeleka kamnandi kangaka. Uma kaso. Athi ngizwe umunye uthini. Uthi ke lona molo msasazi ndihleli ezwini ndikumamele. Ningofuneka Ndlovu kwa V-section emlaza. Enkosi, enkosi siyajabula kakhulu and ndiyabulela sana ukuthi nawe namhlanje 18 minutes. Uyabona angifuni ukuthande kakhulu ngizothatha nje abambalwa bese sihamba siyobheka ngoba phela namhlanje ukhumbule sikuphathele i-top top top 20. So kuphathela yona ngempela isiyilethe nje njengoba injalo. Safuna ukubona ukuthi abanye abantu abazogcina bevala iteshi.
5: Sawubona Mr. Nkosi. Hayi siyaphila umduduzi lo washa ngase endwedwe embuyeni. Hayi sithi siyabonga, siyabonga izilo mzansi uma sesinawe. Asibonga kakhulu ke Mr. Nkosi.
0: Thank you bhuti, siyabonga, siyabonga, siyabonga. Sizomunye ukuthi uthini la?
6: Mr. Mphazima, hayibo, siyakumukela ezweni lo mzansi bakithi 98.0. Hayi ngihleli nawe nje ngikulalela uthule ngila eMatashcom.
0: Sibonge kakhulu today angibheke ugcina la ku WhatsApp bese siyabheka nje noma babile incingweni bese siqala ke manje sithi top 20. Aw, wethu le awusafuna ukusuka. Okay, ayo thule usibambile isikhundla la ugade umzila.
5: Aw, mphazima mfowethu. Awuphunywa kwamephethe, uqhamuka vinje. Ayi mfowethu ngihlezi nawe mfowethu. Lana endwedwe bathi igama ubongani

0: Uchabula bina.
1: Uzalo voice ngingajabula ngangakhola ngathi ayi kodwa ngathi hayi uyintela umbazi manje.
0: Kwathi dwe.
1: Kwathi dwe yazi ukuthi ngithobeni ukukhuluma naye. La intuzo makajike.
0: Hawu siyabonga kakhulu Thobile.
1: Thank you.
0: Thank you. Angibothi khona umisa ngithola simbambe nangu. Sawubona izwi. Izwi.
2: Baba mazini zini.
0: Hey, ngihamba kanjani?
2: Eh, mfowethu, hayi. Kheli nje nginethezekile emva komgijimo omkhulu wamahashi lapho.
0: Usudliwe?
2: Ngithathe. No, yilokhozana umjaho lo wamahashi ebengiyibukela wona nje napha neThekwini mfowethu.
0: Mhm.
2: Egreville. Hayi, mfowethu sisukani kaphuma kahle lona. Ngifuna ukulalela le the top 20 yakho ngila kwa dokoza nkosi yami.
0: Siyabonga bhuti yezo.
2: Yes, siyabhutama.
0: Sure.
2: Yeah.
3: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
4: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
3: Downloada i-app Izwi 98 FM.
4: Downloada i-app Izwi 98 FM.
3: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
4: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
3: Umlazi isidingo efelweni kwamakhutha amanzi ntoti Adams Vegas Bruce ilovo emfume Caradine umkhomazi usi

0: ngembuzo ofisa ukuvala uhlelo ubaleke.
1: Hayi mina sengimdala ngisabaleki.
0: Oh uyikuzwe.
1: Ah sengimdala yazi ukuthi la kwizilomzansi kwakusasakaza umphathi uvela.
0: Yeah.
1: Sasakaza yena ngiyenza ngenza singene la singi contributor khona. More than 20 years ago uyacabanga ngiyamsakaza imdala lo akuyonto yokudlala.
0: Ha baba kwenzeni kuzo ngala kagogo ngisala le gogo nami dala.
1: Chaze ngisho nala ekhaya ukuthi nikwawona lo nginomlandi omningi kakhulu. Ubenge nangu Themba Gudlu ukuthi awukanise waba ngapha. Phela ngangizokwenza njani Nkosi yami? Hawu.
0: Yeah.
1: Hayi
0: kuthi. Siyabonga kakhulu.
1: Ngiyathemba khona ukuthi ngiyinsizwe ukuthi phela hey yaya 200.
0: Hayi kokonga.
1: Kuyokhonga.
0: Eh.
1: Ayi ganye.
0: Awu jale moyo khonga.
1: Yeah.
0: Yebo inkomo oqala ngayo ibuku kulini.
1: Inkomo oqala ngayo uma wenzana mawumemeza.
0: Mawumemeza inkomo ukulini. Yebo kulini benkomo oqala ngayo ibuku kulini. Ibuku kulini benkomo obungashaya umzini umuntu othi muushayile uhlawulile.
1: Isithole.
0: Khona engashawa othi bawuyishayile uhlawulise. Yipi leyo? Sengizwile isithole. Kona le engakhuluma nangayo mawakwakhuluma ngayo uyahlawula yiphi ilubulele buphi lo
1: awufuna onga awufuni ngisho igama layo ukuthi yini
0: yisho ukuthi ibuphi ubulele obungakhulunywa ngayo uma ngiyomanyeza yiphi leyo sengizwile isithole ufuna le engakhulunywa ngayo nhlobo nhlobo othi mawakhuluma uhlawulise
1: ekabani leyo
0: inkomo
1: ekabani inkomo phela amabheka lana ngithatha ziyahluka
0: akethi uzoyomeme Abantu mabeza ngathola usho njalo.
1: Mhm.
0: Khona le ongathi bumeme sengayo mhlawumbe bakujikile bathi phinde emuva uzosithuka la ekhaya. Yiphi le yonkomo?
1: Iduna.
0: Awumemeze iduna mwa konke.
1: Hayi uyangidida ke manje. Musa uzozenza
0: Uvelile papa.
1: Cishe ngashe inyinto yamazi umuntu odida nayo kuthiwa uyi.
0: Uvelile sesi papa.
1: Ah phela asikhong ndawonye mina ngiyayima ngithunyiwe so ngiphethe imali.
0: Cha, uthe wena ushaya isithole emdini nomuntu ugudike lapho. Sengibuza ukuthi le ongakhulumi ngayo, ongathi mhlambe mawuthe uphethe isithole, uphethe nethi kuthi wenze nje yena wabaphume nendlu bakuhlaye. Yiphi leyo?
1: Eka mama.
0: Ikhobe engakhulunywa ngabayo khongo wempoka nkulu.
1: Hayi angiyazi.
0: Inkabi isiphatha manje
1: oh kufanele ngoba ngaze ngilobole vele ngenkabi
0: inkabi nje ayiphatha uma kwaphatha inkabi emzini womuntu ohlawula nomshawo
1: awuthi ngisale sengibuza kwenziwa yini
0: phela inkabi kahle wena ukhunjani inkabi into ekhandwayo ayikho ngokwenzelo into engekho into ekhandwa abantu ukuthi igcine ukuthi ikhona inkabi Ingaboka inkabi ngabishani
1: ngokuthi kuthenwe
0: iduna ayakhandi inkabi ngeke ukukhulume ngawo ngento ekhandi yabona ukuthi uyinkabi sekushona ukuthi inkomo esiyikabi leyo osekufanele uyisebenze wena ekhaya ungeke uyithemzini ngoba isiyikabi manje kwase kwathi uyinkabi kani inkomo ekabi
1: okay hayi ngiyafunda la
0: Uzofunda ngoba khona izinto ama-health akhulu phela futhi imali awe.
1: Hayi ngizofunda ukuthi phela manje sesizwe imali sesiyitransfer nge-account yabona.
0: Okay.
1: Kulungile siyabonga sibonke khona obunye simtholayo umsakazo ukhoze. Kade ngithi ngiyigadile le nto umsakazo yizi lo mzansi ukhona omunye ufuna ukusishayela la ngakanye ku WhatsApp ngibona ukuthi uthini bese siyaqhubeka sihambe siye engomeni. Asibona ukuthi siyamthola no izwi lo mzansi sawubona.
2: Mbaze
1: nazonke
2: kaze kajabula kahla lami ukuthi ngithole ngala manje
1: akunjalo
2: bengihamba nawe kagogo njobe nje uphola baba bengi nawe ngala okhozini ngo 12 to 3
1: oh yeah
2: hayi ngoba zakho engathi ungaphinde idlale nangala
1: hayi abaphathi balalele bazosho ukuthi senze njani
2: ah nkosami ngathi ungasikhulumela nakubaba ukuthi asiphathe kahle nje mfazimi
1: Hayi sizozama uthandini isikhombisa lona lidala ukuthi sinikele ukuthi nathi sikwenze semandleni siphatheke kahle.
2: Ungcobo mphazima la ekhona obya uthi ngengo thunqefu.
1: Hayi siyabonga thunqefu engabe yini yona leyo kodwa siyabonga.
2: Ngokuthatha ngelanga ikhambe likhulu thunqefu.
1: Thank you thunqefu.
2: Ngikho ngikhonze kumfethu lapha umfowethu lo phuma

0: وقتها يا كيكي.
1: Oh,
0: Mfowethu lo hawe sihamba naye ezilemzansi.
1: Nina kuthiwa niluthile nina njalo.
0: Hayi mina ngilaye khona ophebo hayi ngizohamba ngeke ngaze sikhulume labafowethu ngizoxhumana nomfowethu sikhuluko.
1: Nazo.
0: Ngiyabonga mphazimi.
1: Thank you bud.
0: Ngiyabonga.
2: Izwi loMzansi. Izwi loMzansi.
1: Nake njengamanje munye umzuzu ulishayile ihora lishumi kusihlwa angigijime ngibheke ukuthi uthini lo la uthi sabona baba ngajabula ukuze lo hlelo lokungagcina kwesinye isteshi kudala umxolisi khuma nqumalo kwamashulo oshonjalo isikhathi njengamanje ya uyabona nje ngibuka nebhola lapha ngiyabona ukuthi yabona la eAfrika la kuthanda ukushuba ngempela uthi ke lona ke wamphazima siyakwemukela nginomshazi Ndzuza uMichael Ndunakazi kwamashu Ndona uthi ke Mr Nkosi kwazi wayintokozo kuba nawe kuleli khaya nginawe sohlukana ngalelo hora ugugu Mambulazi Khumalo Sindisweni ngiyathobeka ngendlela eyisimanga bakithi hi Mr Lucky Nkosi sithi nje welcome home ezini loMzansi siyajabula kuba nawe from Duduzile Mchunu emawotana eyimangweni yabona bayabhala balaleli ngempela siyakwamukela uzamani ngendwedwe kwesikasonkombo madoda Mondli Ncibilika boss till 2 sizikuthi uthini lo ubani nalo uthi umkhwanazi
3: awu manda Nkosi ayi yabothi nesikwaziyo kuloya umsakazo loya esingesusho sibuzwa ngezwi nje awu uthayibo lelizwi ekhuluma lapha awu ngamandla
1: awu
3: esteshini esikhulu kangaka
1: ngiyabonga
3: nomathembo amasu no emtumbu
1: ngiyabonga makathembo how are you bani yithu singibuza ukuthi lelizwi izwi loMzansi leli kulukile uthi ngicoshe nangomunye la
3: wayedetela wamane wayedetela
1: Yabona kuyaphoqa ukuthi ke umuntu ahamba ayo record abakithi akhiphe ingoma ethi nje kanjalo nje athi nje wayidedela wamane wayidede wayidede awusona Yabona sengifuna ukuthi siqhubeke manje nalokho esikuzele la sikuzele umculo siwusheba nje nokuthi sixoxe nawe kube mnandi ngendlela eyisimanga yabona ke njengamanje la ngifuna ukuthi ngikubhekele ubani lo ngizomthola khona manje ukuthi ubani yena lo ngifuna ke manje lengoma ke le siyidedele la

0: nje kube mnandi mfethu. Ya umthoko lapha emawutike ebhenqola ke. Angibonge mphazimi.
1: Shapho umthoko mfethu kumnandi kakhulu ekuzokhuluma kahle kangaka. Sizohlala nje kube mnandi.
2: Hey, wemphazima kalanga kunjani mfethu? Siyaphila. Ntuthulo okwamantengu le ndawo yasemtubatuba enkunduzi. Hey mphazima. Hawu. Bengathi uphinde ngizwe leli zwi leli. Hey, ngikulalele kabi yami lokungaqinakale kwagogo. Ngiyakuzwa nje usufuna ukubiza ngale ku KE. Ngiyakuzwa. Lokile ubuthi sidawuye ukushayela hora dago.
1: Siyabonga kakhulu, siyabonga ngempela kumnandi sihleli ndawonye nje. Nami lo bhali uthi ngihleli nawe baba Mphazima, sinawe umama Mchunu eParkgate. Sibone lokuthi uthini bese sibheka incingo zakho ukuthi bathini abashaya. Ukhumbule njalo phela ungitshela ukuthi iyiphi ingoma obona ukuthi siyothi masiyoluphothula uhlelo.
3: Hayi Mphazima. Welcome home. Kwaze kwayintokozo ukuba nawe. Yo kuzwakale ngenamba uyidedela. Hayi ngisho njengayo lo okade ecula ukuthi ayi wamane wayidedela. Hayi yenze dume ngako mfowethu, sinawe sikulalele ezini lomzansi. Yes, singama BBL abalaleli bezi lomzansi. Ukhuluma noFikiso Nzama eRichmond Farm, sihleli nawe kolamulalelo hora.
1: Hey prophetess, ama BBL usangichazela ngilanga ukuthi yini, ngoba mina ngaze enye into uthiwa iBBL.
4: Ema sanguka ekhaya, welcome home. UJehova konke usuke kwazi yonke into isesandleni sakhe. Ukuthi kwenzekani kodwa uJehova usukwazi. Siyakwelikhama-ke sithandwa sami, ngoba uJehova usukwazi njengoba singiye ngasho. Siyakumukela, siyakuthanda ngani yami, uNkulunkulu uyazi. Ngaphandle kwakhe ngeke sibe lutho. Siyakuthanda. Hayi sasanjelwa thina lana. Hey kade sasanjelwa thina wembazima lana. Sisale sincele imfaduko, ngazi ni imfaduko bakwenze njani. Asikhamfathi bamxulu. Umakodo okulokhuziwe sekubuya kuphindiwe. UJehova uyazi. Siyabonga mfana wami. Danko. Umama Mabhuni la kwaEli kwaMashiko 7. Siyabonga mfana.
1: Hawu mama Mabhuni wangithinta kwathi angithi wena Nkosi uyazi. Wena baba. Wena Nkosi uyazi. Wena Nkosi uyazi. Ngibingelele Mr. Nkosi, siyakumukela kulo msakazo omkhulukazi kuma community radio. Wamnandi kuzo lelizwi uSifiso Luthuli enanda emachobeni wasethi ke Danko Mphazima. Awu siyabonga uzizi lakho, siyakumukela Phila Mkhize eNewlands West eRiverdene emgodini. Nangomnye ubhalile wathi Mphazima kunjani baba, uhlelo lwakho lumnandi bengithi mina usuyidlalela nabazukulu, bengithi usuyikhehla uVusi Mngadi ethumbela musa ukuthi mawuguga bese umema abantu uzoguga nabo wena Vusi.
5: Sawubona Mphazima.
1: Hello.
5: Uyaphila wodwa. Good luck. Hawu. Indlela engakhala ngayo mhla uvalelisa laphaya. Yazi ngangazi ukuthi ngithanda kangaka.
1: Angisale sengivuma ke nami ngithi nami ngiyakuthanda. Ayikho into engizoyenza. Hey, kumnandi kakhulu isikhathi njengamanje sibheke lapha ku 20 past 10 empeleni nje 19 minutes lishayile ihora leshumi 19 after 10. Sihleli nawe ke kwizwi lomzansi, yabona sisazobuya nje kahle ngesonto elizayo, uzwe kahle siseyibulalane. Yabona njengamanje angihambe ngiyobiza nansi enye ingoma uzoyithanda futhi nayo. Hayi bo, wenze njani uDrake ugcwele nje la kule top 10. Ngiyabuka nje ukuthi Drake kahle ukudlala ngathi. Asihambe siyobheka omunye. Asibhekela ukuthi ubanike unumber lo 12 wethu ukuthi iyona yiphi ingoma ngempela engene lapha ya kunumber lo 12 la emsakazweni. Sakazweni izwi lomzansi, sengiyayigada phela, niyayibona le nto. Sengiyayigada. Ubani yena lo number 10 uthi ke butshilo ka ing kusho bani u

Yabona ngidonsa nje ngempela ingoma ngithe mangivula ngawo uhlelo ngavula ngawo ngempela angakayazi nokuthi khona ngempela inombolo ke 10 lengoma ha kwanyakaza unyaka ngiyakutshela 25 to 26 kwakunakele kakhulu eh bathishela

0: Sawubona wemphazemi. Hey, ayi bandla. Hey, kwaze kwayintokozo ukulalela. Kwaze kwayintokozo ukuguzwa emoyeni. Hey, ngibonile upostile lapha kuFacebook. Uthi uzobunga lana, ngathi hawu. Ngizobe ngikhona. Hayi ngoba mphazemi umuntu akade ayekulandela. Hayi, umuntu usalokho ekulandela enjalo. Siyabonga mphazemi. UDave Bashazondi lo. Iseyamasitili, e-Unit 6. Uphile nje mphazimi.
1: Kanti yabothi ngiyakubona ngempela, ngiyakwazi. Uqinisile nje mawuthi kudala sasigudla. Welcome at home mphazimi, ngihleli nawe kuyoze kube yilelo horo nomona. Ukhosi lo osho njalo emzomusha. Ngiyabonga kakhulu. Yazi ukuthi uNkulunkulu izinto uyimisa ngeyakhe indlela. Welcome mphazimi, siyabonga ukuza lelozi. Dingeni khanyile kwanyuswa osho njalo. UNkulunkulu ke unendlela yakhe nje yokwenza izinto. Sibonge, ngisaphinda futhi ngiyasho ukuthi ukuthi ngiyabonga, ngibonga ithuba engilinikezwa ke izwi lomzansi. Ngaye ngayisho ke lento kodwa bayengikhalela abanye, hawu hey imali hey umsakazi ungakanani. Umuntu wenza lokho uNkulunkulu amnikeze khona. Mangabe kufanele ngikhulume nawe mlaleli usekhaya, ngizoqhubeka ngikhulume nawe. Uma kufanele ngicobelele enginakho emgodleni, ngicobelele khona ngoba uNkulunkulu owaziyo ukuthi ngibekela mhla ngihamba kwenye indawo. Ngathi manje sengiyazi ukuthi icebo likaNkulunkulu lingevinjwe. Okwethu nje ukuthi sifune lona.
2: Sawubona wena Nkosi, sawubona mphazima, ngaze ngajabula ukukuzwa kule ndawo. Nkosi yami, hhayi sihamba nawe ke, sisuka ngale siza ngala. Hhayi sihamba nawe baba, sikuthanda ukubhubha, sikuthanda ukubhubha. Ngiyomabonga igama ngwakashange eMayville eKhetho Kristi. Danko.
1: Mabonga yini, ufuna ungikhalise? Mabonga, ufuna ngesinjalo manje babonga, ufuna yakhala.
3: Mphazima, mfowethu, awuyimanje ngiyabalanda ohlekelele futhi ngiyabalanda ompume masinga, ngiyabalanda ocrash mdlalonsi, ngiyabalanda osisi usibomo Nkosi lapha umuntu kwahlekelele, ngiyabalanda lapha ubani baningi baningi ngiyabalanda. Ngibaletha ngala mfowethu uMr. Redo lo vele lokho
1: Sibali. Abona Sibali nangu sisi wakho. Hayi akube njalo, akube njalo Mr. Radio. Akuvele lokho, akuvele lokho. Uthike lo Mr. Mphazima, sawubona, siyabonga ukuba nawe. Uyabona umkhuluma, uyangibusisa Nkosi yami. Thembe lihle vilangazi kwaMasha hostel uthi kuphuka lapho mfowethu. Kuphuka aplap aplap. Ngilimele, ngilimele. Sawubona Mphazima, ngihleli nawe ave ngijabulile ukuzwa le voice emoyeni. Ngihleli ne-2K selisukumela khuphula ivolume lithi ha lo msakazo oshisa kanje uvelaphi. Ngiyabonga ngikwamlazi kwa-F uphumelele Mbatha osho njalo. Kusazoba mnandi, thulani nibukele, hlalani nje nihlale ninabe. Kodwa yabo nje lo mculo esiwudlalayo engathi ungathola into ebandayo. Ebanda mpo. Ningabe sengithi ngithe phuzani ini kwanjani kwanjani kwanjani. Kanti uzwa ke uDrake laphana kunombolo 9 emsakazweni uKhoza FM. Ha ha ha ha, Nkosi yami, Nkosi yami. Kodwa kuzolunga, kuzolunga. Ngiyazi ukuthi senizohamba nebhala kuFacebook. Ha, usabiza uKhozi. Hayi nokulungile, kulungile, kulungile phela. 21 years ndawonye every day awudlali bakithi. Awudlali nganawe, uyayibiza intombi yakho ngegama lomunye umuntu. Hey. Hey wena sibo. Bese kuyasuka ukukhuluma. Ngiyabona abantu bajabule eThekwini kuhle nje namhlanje bahambi labantu kodwa hey Nkosi yami yabona ngiyangithi mina kusho mina ke angikhulumeli abanye abantu. Ngiyangithi uyajabula umuntu onentombi engawuhamba uDurban July. Uyajabula. Hey mina ngaze ama relationships aphelile abuqeda uDurban July ngangibhekisa abanthana. Wathiwa nje umuntu akatholakalanga yaphela i-relationship. Khumbuleke ngiyakukhumbuza lama ngabe uthanda kulivula ke izwi lomzansi. Siqale masiqale number 20 sathi ningikhonzele, number 19 sathi abantwana bakho, 18 sathi fast fast, number 17 ama buffalo nama elephant, number 16 national treasures, number 15 rain dance plot twist, number 14 bees on the table, 13 Buchelo ki inge, number 12 lowo. Ibandla, number 11. Number 10, nati shela pela sasane kangona. Awu shela pela. Awu wato wabu suboni leji wuti ngyaktan.

Ya, ngiqalise le ngoma ngathi uthini le ngoma? Mhlawumbe bakhona bazongitshela ukuthi thini. Ngiyafuna la ukuthi kulungise ukuthi siya kanjani. Masithatha nje ngena kwihora lokugcina. Ngizobe sesikuphathela nezinto nje into eyithinta entertainment ukuze ukuthi ngempela kuhamba kanjani. Uyabona kanjalo into kanjalo into kanjalo. Into nje kanje. Into kanjalo nje yabo. Sithi tiyele ngempela ke sikuphatheleke i top 10 yakho.

0: Thanda isikhathi njengamanje 2 minutes to 11 emsakazweni. Izwi loMzansi uhlelo lolakhe inkosi ngempela sikuphathele top 20 kanduza unumber 7 ethi ke umaqondana kushufeza. Ah madoda khona ingoma engiyibona iyadlula ngithi nje shazi. Ayikho la ithi ukhethe mina into encane. Iyadlula nje ithi la idlula phambi kwamehla ami ngithi oh hey madoda. Hey ngoba uthandweni angazi ke uMaskandi ukuthi usuthatha phi lamandla angaka ukuthi bese kuba yiwona osigijima ngawo kangaka laphambili. Uthola ukuthi hayi bana amatsela labafana noma beshaya lezi zinto mayabona uma beshaya lezi ingoma zabo lezi zidala ukuthi impela uyibona ungayibona usubhayi usumbethi ithawuli libhala ukuthi becoming Mrs. Nkosi. Ubona usengcwele umhlane usuthi becoming Mrs. Nkosi usuhamba uthi ngavele ngabona kulolu thando lwethu kuqonde nomaqonda na lapho njalo akazi lo munye ongalo ukuthi ususho njalo wena. Awubhuti wami Phazima ngaze ngajabula ukuzwa ukuthi icebo likaNkulunkulu ngevinje ngempilo yakho sihamba nawe from kagogo to ekhaya lethu. Welcome home bhuti uthandiwe enkomonde elindelana sho njalo. Halo, ngiyabonga. Yabona namhlanje ngiyihambela nje ngichillaxile.
1: Wena wenkosi njani uyaphila? Hayibo. Wena wentokozo. Ubuzizwe lakhe izinto eMzansi. Hayi, siyabongeka bandla. Mama de.
0: Siyabonga kubonga mina empeleni yazi ukuthi phela mina njengomuntu oyisebenziseni mina ufanele abonge mani nanithi niyajabula ukuthi ngikhona ngila.
2: Welcome futhi Mphazima. Mfowethu. Kumnandi ngempela ke. Kusazoba mnandi kakhulu futhi. Mphazima mfowethu. Mfowethu bombatha lo mpisi. Achilles.
0: Achilles ngakwesami. Oh hey, ngiyazizwa insizwa ukuthi ziyabusa, ziyanambitha. Ziyanambitha, ziyagwinya. Kumnandi kakhulu ukuthi nikhethe izwi loMzansi lahlala nalo namhlanje. Siyabonga kakhulu. Nenze kanjalo nje. Lokhu nenza kanjalo nje. Nitshele nabanye ukuthi hayi, asiqhubekeni nje, siyibambe.

0: ithuthule kanje kube mnandi siye phambili. Yeah, sibheke laphana ku 12 o'clock la zobe sikuphathele khona ke unombolo 1. Awushaye ucingo manje. Ungabusasha into eyiningi manje. Ungitshela ukuthi wena yakhe ingoma ngoba ingoma eyiningi usuyizwile futhi uyeza ukuthi siyaxuba siyadidiyela siyavanga. Uyabona ke ukungitshela ukuthi hayi ngathi ngiyasola sengathi unumber 1 kuzoba yilo. Uthumele no WhatsApp usho ukuthi ucabanga ukuthi iphi ingoma ezoba unumber 1. Munye umuzuzu lishayile ihora leshumi nomuvo. 1 minute after 11. Awushayi we mntaka sibanibani. Awubhale lapho nawe wemazibanibani. Ubhale la ukuthi ukuthi iyiphi ingoma obona ukuthi izo hamba phambili.
1: Izwi loMzansi. Chesterville, Westville, Mayville, Katomena, Sydenham, Overport, Morningside, Newlands East and West, Lindelani, usithola ku 98.0 FM, Izwi loMzansi, yizumehluko.
0: Sengijabule kakhulu ukubona insizwa la ngihlonipha kakhulu ecwaningeni nokulandela izomsakazo insizwa ezalwa ingqalabutho emsakazweni uJoe Mfokamlaba. Joe Mfokamlaba sakwazela wambili utho lakho lawe mawungenawe umuntu wakho osuzohlukana unyaka ubambe oseduze kwakho no ubambe nelutho lakho ulinde Mfokamlaba ukhona ukuthi balalele baseGoli basilalele beseGoli zimnandi kakhulu lezo ndaba. Nawe ungakwazi nje ukuthi ungene lapho ku website bese uzilalelela ke Izwi loMzansi. Ngiyabonga Xemba, ngiyabonga kakhulu ukuthi nilalele, uthi ke balalele kwi app eGoli. Abantu kufanele bayijwayele le ndaba, sihlale kanjena kube mnandi. Sekuningi okunye sisazokwenza, sisazokwazi ukuthi nani niphawule ukuthi nifuna siphume esishone ngapi, kodwa sobe siloku siyixuba nayo ingoma ngoba phela usuku la ngomgqibelo kusihlwa isuku lwenjabulo, isuku lama cooler box. Uma ungenamali uningizwile ngikhuluma ngento ebandayo, amanzi uNkulunkulu bakithi wadala abamaningi kakhulu. Uma uthole nje isiqandisi wafaka amanzi uhlalihlala uthi moto amanzi uyobonakala lokhu uphila isikhathi eside nje. Abanye bewohloka kuthiwa hawu usibanibani, hey uyambona uma uhlangana nomuntu emfedu ayofunda nawe mina uhlakaniphile esigaleni abafethu. Awungephuzuke phela bethu, awuzuka usakhiwa nje yabo. Ilabantu abaphuza le zinto ezingaphezu kwabo, athi ephuza umuntu ebebi ehlina indaba kodwa aqinisele abuyaphinde futhi abuyahlini futhi abuyaqinisele abuyahlini bonke. Hey khona izinto ezingayekeki, khona izinto ezingayekeki. Uyabona ke njengamanje ngiyafuna ukuthi umuntu aqhubeke siqhubekela sikuphathele wona umculo lo omnandi.
1: Izwi loMzansi.
0: Ngifuna ukuthi sihambe siyobheka ke ingoma elandelayo. Ngicabanga ukuthi ke sibheke kunombolo 6. Kunombolo 6 ingoma. Ikuthi nje ngqondweni yami salokhu idlala ingoma ethi umaqondana. Ilokishilo nje le ngoma. Kodwa ke sothini phela asiqhubeke. Unumber 1 wakho uthini? Sishayele ucingo sitshele ukuthi cha ngathi iphi ingoma yonumber 1. Kodwa mina ngizoqhubeka ngikubhekele kuyiyona ingoma ezolandela la emsakazweni Izwi loMzansi. Unumber 6 ukuthi ke iwena muphi unumber 6 la emsakazweni njengoba uhleli nje ekhaya. Ngiyathemba ukuthi abantu ababhekile bayibusela nje kumnandi ikole ivaliwe ingane zigeze bakithi indaba ukuthi geze ngoba kuthiwa hayi manje uthisha kanjani uthisha ngoba akekho angegezi. Maye usuthi uyafika esikoleni kuthiwa akasekho lo uthisha ungalokhu ungagezi, kusho ukuthi sokuphelile nawe isivaliwe ifayili yakho yokugeza. Yabona indaba enzima kakhulu ke leyo. Kodwa ke kulungile ke thina siqhubeka nohlelo nje olumnandi la emsakazweni. Yabona ngikubhekela unumber 6 ngempela ingoma lapha ethi ke Stofi Stofoza. Iyona leso kuphathela yona njengama

Ngiyafuna ukuthi ngivele ngihambe ngize ngifike ngiyime kwaye futhi wayisema. Ayithi nayo nisho njalo, thiwa wayisema. Ngifuna ukuhamba ngize ngifike lapha ku number of 5 bese siyamake sithi ukuxoxa ezinye izinto bese siyithatha sesiyikhuphula ke ngale ka half past esoyibeka ku 12 o'clock sesiliguqisa uhlelo. Yebona into enjengaleyo. Yeah, you know what I mean? Hey madoda. Yeah, bekuyena ku 3 o'clock etshebang. Angihambe ngiyokubhekela unumber lo 4. Number lo 4 ukuthi uthini yena? Unumber lo 4. Engikhumbuza ngitsize ngasekho emhlabeni lengoma. Noma ngesiyona ke eshayo yona uNovex okuyona abashaya lengoma ngempela. Abathi ke sasezola. Angihambe ke ngiyobheka bona ukuthi bayiphethe kanjani. Hayi phela umsana ungena ngakasho. Awu kanti na how are you? Niyaphoseka. Hayibo. Ayikhonye khona isibongo sakaphoseka. Angiyiphathe kahle. Sawubona.

sizokwenza kanje ngiyabona abantu abathi hayi qhawe sile sikhola manje simngawe kulungile ke sizokwenza kanje basibuya ngala ngiyabuya ke siyangena ke kuyona ke topic yethu ke la sithi khona ke isiphiwo ukubaluleka kwaso sini sona ke isiphiwo ngoba ukhumbula ukuthi ikhono nesiphiwo kufani kumele sicaciseleke lokho ukuthi ke isiphiwo sini kumuntu sibaluleke ngani ke kumuntu wonke umuntu emhlabeni kamvele kuqala usuke phathisi unesiphiwo anaso wonke umuntu mezalwa uzalwa efumbethe uzalwa efumbethe umuntu kaNkuluNkulu umafika emhlabeni. Ngizokudonsela njengamanje lapha yabathi ke Delum Kids kwana kumsakazo wakho izolo mzansi 98.0 FM bathi siwelewele emsakazweni izolo mzansi 98.0 FM mhlaka 5 kela uJuly 2026 ukuthi happen July yeah man.

kodwa asikhohle umagaye namhlanje akatholakale moyeni bekhona ke inetwork yamshaya impela uyahixiza akazwakali asazi ukuthi kuphi nenkalo namhlanje umagaye umkhulu yamane kwala umsakazi wakhe zolomzansi mlaleli siyazi ukuthi ke sonke emasizalwa sizalwa ke sineziphiwa ehlukahlukene sisuke ke siphathiswe zona ke nguNkulunkulu uma esiphathisa lezi ziphiwo noma ke lokho esisuke siphathiswe kona iningi lethu asinako ukuthi sikuhloniphe lokho uNkulunkulu athe wasiphathisa kona abantu abaningi benza noma ikanjani bangaze bangaqonda ukuthi lokho ngempela osukuphiwe kona kumele ukuhloniphe kangakanani siba nesenze nenomi kanjani kanti into okumele siyiphathise kwezikhathi zamantungwa siyihloniphe ngendlela ke eyisimangaliso baningi abantu okufana ngabe ngeziphiwo zabo sebefikile labe yakhona sibeke eceleni nje mhlambe ke abantu abathile asuke benza ukuthile ngokuthi bangaphumeleli sikhulume nawe nje ngqo ngaloku usuke ke uphathiswe kona lapho ngasekhaya mhlambe siqale sicacise lo ukuthi ke yini sona ke isiphiwo nawe lapho ngasekhaya konke nje sobe sikhuluma uyingxenye yohlelo ku 0604807164 WhatsApp line noma 0638208448 isiphiwo akuyona into ngempela ke ovane nje uqhamuka na isikhaleni into osuka nawo lo osuka khona into odalwe nayo into eyimvelo kuwe singasho ukuthi ke isiphiwo zizinto ngema noma yinto ke ozelwe nayo eyisipho esivela kumdali noma endalweni asibe sinje evela kumdali kumvele ngqangi isiphiwo ke asiza ukuba ufunde esikoleni noma usebenzise siza ngokwemvelo akuyona into oyifundelayo isiphiwo into kuwe ozalwa nayo leyo nto esithi ke isiphiwo kukhona umuntu othola ukuthi ke uzalwa ngempela yibo eyi lo muntu wazwa nephimbo elimnandi wazwakwazi ukucula ngendlela uyabona bese kuba khona laba kothi bayapolishwa ukuthi ayibo hey imisa kanje shalo khishe uthothi yena ukhiye yena uyakwazi ukuthi awufake ukhiye awufake ukhiye ufakeke ufundisa ubani lo khiye wena hayi yazenzeke le nto

isiphiwo ngempela ke kumele sihloniphe ngendlela eyisimangaliso sisiqonde ukuthi njengoba siphathiswe sona nje kunenhloso ethile njengoba wanikezwe sona leso siphiwo kuba wena lesiphiwo sakho kumele ngempela ke uphile ngase emhlabeni nanku ke emhlabeni kunje ngoba kunjena nje izinto zashintsha zasijikela sekufuneka amaphepha isiphiwo manje sisibuka sengathi manje cha hayi buyi kanti isiphiwo sinamandla wakwathi omunye uthisha kumele uyazi emfana wami isiphiwo nomuntu ofundele lento wena uphiwa kuyona ungamhlula wena wathi ehe wathi wena unezinto ongazi ziqhamukaphi kanjani ngoba uphiwe wena uNkulunkulu odale lo ofundise lo lento azama ukuyenza njengamanje ubonakala esikoleni ukuthi yey lengane le cha iphiwe lento hayi nokuthi lokho nje ifundiswa ikuye lento lengane kuyethu awusize ezinye izingane mntanami koningi ke ekumele ke sikulandele sikuqikelela uma ngabe ke sesiqondile sasabona ukuthi naku esinako naku thina siphathise kona kuningi njengomuntu ompisholo onsundu kuba siyenze njani ukuze into yithi polisheke ishine ibheke phambili ngoba abaningi bacindezelekile beneziphu ezinkulu okufana ngabe manje bahamba ngemento ezinkulu ufana ngabe manje bagani wabanye ufana ngabe imizi yobaba ivukile ngesiphiwo lesaphathiswa zona hlukahlukeneke iziphiwo esiphathiswa zona ke emhlabeni kamveli qa la kona ke nesinye isiphiwo uthi uzongena nje umuntu owayephila mhlambe wayeumsakazi mhlambe ke wayeumculi mhlambe ke wayilowe lowe umuntu enjalo so uthi noma ke sozalwa sobelethwa uthi ngempela vele kade usake swini sikamama kulo mhlaba kade usakona

0: amagama nje liyazisho isiphiwo sahamba sibacoshe laba siza ukubona bathini ngokubaleka kwaso isiphiwo okumele ngampela ke ukuthi ke sisipolishe ngendlela khona sisihloniphe ngendlela esimangalisa isiphiwo singadlali ngaso uma sesivelile ngoba siyavela uNkulunkulu akuvezele isiphiwo sakho athi naku umntana bamba awenzeke emhlabeni ngifuna ukuthi ke ubonakale nawe ngesiphiwo ngikuphathisana khuthala usebenze ngalesi siphiwo sakho naso udle ngaso ake sibacoshe laba uthi le makhulukhulu wakhuluma indaba enkulu hey indaba esiphiwo usho njalo nje kuphela wabe sevala kanjalo kulokile asidotsekala izwi lethu sabana
1: yaphuthe kunjani
0: ngiyaphila Mr. Team njani mfowethu
1: ngiyaphila futhi hamba kahle kwena
0: hayi umshubo mfowethu angabusuzwile
1: hey ndoda
0: ntaka baba
1: yabona mfowethu ngizothini yazi ukuthi khona abasakazi kukhona abasakazi engibaba bethu masefika bofuna umsebenzi wokusakaza besike mfethu bengekho clean ngaleyo ndlela begqokele nje amatekade abukile kodwa be clean ngaleyo ndlela abaclean ngayo bayasakaza manje abanye ba-right manje kodwa babethu abafana bexova osimende njengothatha ugodo nothatha ugodo babexova osimende besebenza imisebenzi enzima uxova osimende kodwa behamba babeceda ukuxova osimende behambe bofesa emsakazweni
0: ngiyakuzwa yes mfowethu
1: esikhathini samanje qhawe into ebulala izinto ebulala ama-talent abantu ile mpilo efikile manje abo mahasho ngifike nje ngiyofresa emsakazweni ngigqoke nje kodwa ngi-clean kodwa ngibonakale ngathi ngigqoke mhlawumbe i-table dab kulothwala umuntu ogqoke into enje ngoba yini kufuneka ngifresa ngigqoke uthi hayi ngigqoke isuti yabo isikhathi samanje mfowethu amakhono nama-talent abantu yazi ukuthi mangasho abantu bedlalela i-TV bonke nje umuntu la emhlabeni mangasho adlalele i-TV kuthiwa akayibuki ukuthi yini ayedayelwe yona ayabelwe yona yazi abantu abaningi bengakhali ukuthi hawu kanti uNkulunkulu engabeli into enhle kanje abantu abantu qhawe ubone engathi abafiki la kufuna befike khona babulawe yile sikhathi sesiphila kusona samanje abantu abaningi qhawe bayifake ey'ntweni ey'ningi ezingabe zibasendawo bakhipha nezinto abakholelwa yabo qhawe uma engathi into ozokholelwa kuyona uzovela uphila impilo nje ukuthi uyalala uyavuka ekuseni ntambama uyalala uyavuka ayikho into okholelwa kuyona ukuthi izokusiza empilweni noma ngathiwa sesiyaqhamuka isiphiwo okuthiwa nasi ngeke uze usibone ngoba yini usuphila le mpilo angifunda ukukhohlisa bethu le mpilo ephilwa manje izobabulela kakhulu abantu abaningi qhawe ngeke beze befike emakhonweni abo nasemathalenteni abaphiwe uNkulunkulu ngenxa bacela bazobe becindezelwa yini yilesi sikhathi lesi siphila manje kade ngiyikhuluma ngithi mina qhawe yabo mina qhawe baningi abantu yabo mina qhawe ngihleze ngisho lento baningi mina qhawe abantu ebengikhulume nabo ike nomqondo ngifike ngiyikhulume lento umuntu ubhizeni ukuthi ajamini ukuthi ngibuya nginjani nami ngibanjwe iyo lonto ngabe ngikude nempilo kodwa asilikhulume iqhawe iqiniso empilweni mfethu uyamdinga omunye umuntu ukuze ukhule kunoma yini oyenzayo singasho singakhuluma iqhawe sithi ungamnaki omunye umuntu ungamnaki yes kuyiqiniso iqhawe ukuthi ungamnaki omunye umuntu uyabuzwa lokho ungamnaki kuyiqiniso lokho kodwa lithi iqiniso uyamdinga omunye umuntu ukuze ukhule kunoma yini oyenzayo uyamdinga omunye umuntu manje abantu beqhawe mase bephila le mpilo ephilwa manje hayi qhawe kusazoba nzima kakhulu
0: manje Mr. Timo ubheka mfowethu mhlawumbe iyiphi indlela ekumele senze ngayo singabantu abampisholo ekulungiseni iziphiwo zethu ngoba mfethu ziyabhashalala ngampela shona phansi
1: yabona qhawe ayikho into ezolungiseka mfowethu manje
0: yaba
1: ngoba into esilimaze kakhulu sidivided kakhulu sina qhawe uyabona qhawe ushaka njengoba sibumba uyakhumbula ushaka wayilwa lento ukuthi singabi umuntu ayekhomba sibekele omunye wasibumba sayinto eyodwa sakwazi ukwanqoba amangisi angithi wabona kodwa manje mawuthi uyasibheka indlela esiyona amangisi nangasho esijikele ngesikwazi ukwanqoba ngoba sihlukene yazi lento ngengiyibone phi lento ukuthi kubethwa sahlukana.

0: wasebe beziyo yini sekholi lesikhakha kusiyona kodwa bengenzela abantu abantu abasethu singwedwa
1: ya iyeyeye mapholoba
0: yokumane ngicela ukutshela ngami ke
1: yebo
0: mina ngibukana ngayo umroto womuntu futhi angibaze umroto womuntu futhi angisonto
1: ya
0: ngani ngoba mina ngibukana mina into ngathi wathi ukuthi into ngibe nengcipho ukuthi ngizohlala noma ngoshintshe ngithuleke
1: ya ya
0: ngifunda nje ngokuthi ukuqala ngisuke sengibonile ukuthi la ngeke kuphele isonto lisekhona la
1: uyibambisana
0: hayi khala ungathi unyaka uphele ngikhona la
1: ya
0: bese ngikhuluma ukuthi ndama kokanje engathi mina ngoshintshe ngishashe ngani ngoba mina into mase ngiyibone la ngifuna ukusebenzisa ukwesaba ukuthi ngiyenzi hayi ngiyafika ngiyabona ukuthi kanje kodwa angishayise ngathi ngoba yiyo le nto lethi ithethi abantu
1: ya ya ya
0: mina ngizokuzwana mina ngeke ngizokho umuntu angisho angisoze futhi ngani ngoba into ngiyibuka ukuthi kude kufanele manje ngizokhuluma ukhulume nje ngikwazi ukubuza ngithi yabo lo muntu lo siyophela isikhathi esingani ngasezwana nabantu abathile ngendlela akhuluma ngayo
1: ya ya iyeyeye
0: unesibonelo ngimtshele ngizosibambana awuzila afini nalela kukhulunywa kanje uma ukhuluma kanje nabantu ngesikhathi esithile kungaphezwani nabantu abathile phume njalo njalo uyangitshaja kwasha kwakino uthole ukuthi sekwenzeka le nto usuke saba ukuhlangana nami endleleni sesifanele angale lona baningi bungane mina abantu manje mina njengoba ecethi kuphela
1: yebo
0: akathi noma behlangana nami edolobheni bashashe ngoba izinto engangiyikhulumile ngiyibona bakhulume basethe bangiphendule sezenzekile manje awonesibindi ngigcine seshila ngiyasaba ukusho le nto kodwa wawuke washo besekwenzekile hhayi into wawuyishile bese ngithi mina i-problem ekumina ngiyashesha ukuphendule umuntu uma yitshela into awufuna ukuhlala into phansi uyihlazi ukuthi ake ngithathe le nto ngiyoyihlazi lasezinjalo wakhuluma nje into engizisiphendula manje
1: yo akabahlazi
0: umuntu uyabona
1: ya
0: njalo nje ukuthi ngingabhungani nje mina ngikwazi ngothi ukubeqala ngendawo futhi hayi usuku lukhulu i-30 minutes bengifikile endaweni mina ngosuke ngibonile ukuthi la ngayidlala ngathi isiti
1: kuzokahle tata
0: ngathi ngiwanze yonke ukusethe ngiyibona ma ube nenhlanhla ngikwazi ukukhuluma nawe ngiyakubiza ngitshele ukuthi le nto ngayihamba ngathi isiti ngithathe ngendlela engithatha ngayo baningi ngitshele mina
1: ngizokuzala
0: lezi mhlawumbe mabukulale
1: ya
0: ngizale chi unjongo lwasekhekeni onenkani unjo yebo unayo inkani mina bhukana ngifuna ukuhamba kodwa mina inkani yami bhukana inamaphuthu ngoba angiyiphili into engingayazi
1: yebo ngiyabuza
0: ngeke mbungise ukuthi iphilise into engingayazi ngibele ngiphilise into engingayazi mina ma ngiphilise ngikuphilisa ngikutshele ukuthi mina ngizobe ngiphila ngokuthi yingakho ngithi lento ngayenzeka isizathu samthithi angibele nje ngishithe nje inkani mina ongathi bobuza ukuthi le nto ijoko ngiyakho ukuthi othakayo mina ma ngikuphilisa ngeto usuke ngiyazi or isuke sengiyikonfebile ngayithoda indeko okuyisho bese ngiphilisa-ke futhi ukuthi into edala ngiphilise le ngingobuthi ingakona bhukane ngithi mina mina uyabona mina ngisosopolitini lapha ehlale ekhuluma ngabo mina kayasosopolitini engimlandelayo
1: hayi
0: ngani ngoba kayasosopolitini engithembeleke mina umuntu engimthembile ngani ngoba ngayishelela mntu uma kwenze ngafika la ngikhala khona kuyofanti ngikho kini uma kufika la kuhlekwa khona ngiyoyishayela mina izandla ukuthi kunjenjenje iy'nqumo zami ngayizandlala ngeke nginje mina ngiyeyikhotha ngqoke omunye umfana hhayi sengisho ukuthi kosha kwakhina akekho mina bhukane umuntu engimlandelayo futhi le bhukane sengitshelile mina akekho umuntu engiphila ngaye khona abantu engiphila nabo
1: ya
0: ngani ngoba nginalento ukuthi nginalento ukuthi mina ngiyimina futhi into ebangiyenze ngiyayazi ngani ngoba mina ngafika ukuyibona into ukuthi ngeke ilunge lento ngiyeke enye ngiyibona ukuthi izolunga ngiqhubeke nayo
1: uma ngingabuza nje emapholoba kodwa ukhona bakhona kodwa obukela kubona o futhi obuzayo kubona mungabona yes
0: kade bekhona ngesikhashana esiphambili manje abasekho
1: nawu baba ngiphendulekile
0: kade bekhona ngesikhashana esiphambili abasekho manje ngani ngoba manje abantu abakhona manje isikhathi esiningi kakhulu ubulimo lodwa basebenzisa

0: njalo. Ingakho phela noPhabela Mthakathi ekhulume wathi indoda manje kuzofanele ingajabeli ukuthi ihlale inyonywe, cha indoda ayikhulule makhonto engazwani nayo. Amadoda manje ajabele ukunyonywa. Ugcile indoda ivuma into e-wrong ngoba kuzofanele kuthiwa ubaba uya-understanda lento e-wrong. Ingakho-ke ithiwo zothiwa ebhungana sengenhla siqhubekile ngoba sifuna ukuthi sihlale si-understandwe abantu bese sikhuluma into engesiyona siye kokuyona.
1: Ngiyakuzwa mina, ngiyakuzwa.
0: Ngiyabonga mfowethu, sengibhedlela abantu.
1: Ngiyabonga Paul, ngiyabonga kakhulu. Yey madoda, uyazwela ukuthi iziphiwo ezihlukahlukene kade ngisho ukuthi ke singabantu sineziphiwo ezihlukahlukene. Uyasho kubaba ukuthi uPaul bomkholothi yena uyakwazi ukuthi ayibone into ayizwe nomkhulu umuntu ayi lokho akukona lokho. Bakhona abantu abanjani phela? Abantu abanesiphiwo nje saleyo nto khona abagude kulaleleni ukuhlazeni into ukuthi hayi no yabona ngiyayibalela lento ensukwini ingane noma sonto nangako bese ngekho lokho noma kube senginganje ngoba ubuka wena. Yabo umuntu nje ngendlela nje aphathiswe ngayo izinto nendlela nje iso lakhe lengqondo elibuka ngakhona ayibukele ukuthi hayi akwenziwa kanjena. Uthotha umuntu uzodaza inkanike kuba ngahlambe omunye umuntu umdlela umona ngokuthi umthiphise ukuthi polisha lapha nalapha akuhamba kanje akhanjwa kanjena kube sengathi kusekwenzekile. Umuntu njengoba esho uMapholopo useyohamba ngasese ajikele ngale akafuni kwakuhlangana nawe. Yey madoda, uthi lapha ya makhulukhulu khuluma indaba enkulu indaba yeziphiwa. Uthi ke iziphiwo zethu zale mali kakhulu ke makufika bona laba ka ontaba kakhosha. Okay. Uthi ke thina ke bantu kube abampisholo sineziphiwo ezinzima kakhulu kodwa ziyashabalala nje zifadalale nje kuba ngathi umuntu ayikho into ayiphethe noma aphathiswa yona. Ubani ke lo usilisiwe lapha ko 13 emlaza e1 door ubani lo uthi hi qhawe siphiwe mthimkhulu unsizwa nsi yangazi nangomuntu uli hoodworm bungane hadebe ngihleni nawo umfowethu kolamula ke lo hola lika msajelo sesilinde izihambeli zakho neziyala awu suka le madoda ufike zonzama entuzuma b e Richmond farm yho madoda fixo rise what you do pulo lopho ubalo uthi molo cha bungane makhulukhulu naba bantu bangazwe madoda nsizwa nsi wawudonsa uthi ndinawe ngibonga utata uGqabhashe ngalomsakazo ngufuneka Ndlovu kwa V section emlaza wabese dilaphana inkosi awu madoda uthi ke uyabonga utata uGqabhashe utata wethu uGqabhashe omkhulu awu suka madoda kulungile ubalo uthi makhulukhulu nami ngikhona kanje mfethu nje ngibekisa ngibekene indlebe ngiphamisa isandla sami nje emsakazweni izilomzansi ngipresent nami baba ngilalele emsakazweni izwi lomzansi namandla ke manje ukulalela nje ube sezwini nje awuzokuthola ukuphila asikhohlisani asikufake ehlathini. Indaba ke yalento yesiphiwo emtakama abanye abantu abaningi mohamba hamba ke unyakaza nawo umuntu ophilayo ngoba mo umuntu kumele unyakaze vele ubheka into zakho ukuze ke into zakho zipolisheke phela ke zibe ngalendlela kufanele zibe ngayo. Uthi uma ubheka kuthiwa hayi buye wena kufanele ngabe wena usule wena nalesi siphiwo naso kodwa ngenxa yokuthi kwaboshwa ebadoda enkulu athi umuntu omdala kwaboshwa mntanami kwaboshisiswa mntwana wagcitshwa athi soke sibone utshela ukuthi ingane yomuntu awu nkosi yami eyi ikhaliphile ikwazi ukwenza izinto ezimangalisayo emphakathini kodwa ukuya phambili dololo. Nathi ke esingabazali iingane zethu mazifika emhlabeni ake sizilungisele izinto zazo silungisele nje ingane silungiselwe nje sizingane zenu sifike emhlabeni kupolish ke siyazi bakhona abantu abathile abangathandi ukubona iingane zakho ke ziphumelele noma kuba nezinto ezinhle zibakhona kodwa ke njengomzala kuba ukuthi icala likho kuwe kuba ukuthi umuntu nje ophazamisa ke ukukhanya kwaleli khaya ngeziphiwo zabantu bakalelo khaya. uze kuthi umuntu hey emkhumbulo usibanwana wenza 1 2 3 4 washo na oh nkulunkulu uthi yambona nanga nkosi hey nkosi yami sekuyaxoxwa nje ngathi ah hey hey wayenza into yakhe lo mtwana ah kodwa nkosi Oy, bulu umuntu lowana eh we ayaye siphiwe na ingane we jealous down okubalekile ke eziphiweni zethu sinazo nawe emnikazi wesiphiwo lokho ngizokusho nathi uqobo lwethu bakwethu banikazi beziphiwo uqobo asidhloniphe nathi uqobo lwethu ngokuhlonipha lokho esiphathiswe kono ukuphila kithi kuba kunezinto othola ukuthi siphathisiwe zinhle zinkulu singakaya uthothi ekhaya ke naye awenzi kahle wena utshethe wenza kahle awenzi kahle neze ithithongo asimbambe asiyibambe lento ikhona siphila kuye kodwa sike siyigodle kubafike leya khona ngayo ngoba akahloniphi la ekhaya akenzi into esifuneka la ekhaya incane ke into ebalekisa ithongo empilweni yomuntu ngale siphiwo esiphila kuwe yabona nje emntomusha kuwe mengizobeka kungakwena kancane uyabona nje imntaka ma dadewethu umfo wethu hey ngiyakuthiphisa mntaka ma uzoyibonga inaki lento oyibona kusasa uyabona lento le egcekeni yokukhuluma noma kanjani nabantu bakini abadala uzunqaphe uzukhipha mathe egcekeni hayi nonke abantu abasha labo nalabo uthola ukuthi noma kukhona into ongayitholi la ekhaya ubhadla zicapha la ekhaya wena unamagama waphimisayo kuze kuzo makhelwane ukuthi insizwa yakho nayo intombi yabo yonke leyo nto leyo ibheke iza kulimaza kube sengathi wena uvalelwa abantu abaphilayo kanti cha kuba nje into zakho awuhloniphi neze awubazi abantu ophila nabo ngoba ukhumbula ukuthi ekhaya ngokuhlonipha kwakho awuhloniphi labantu babukayo njengoba buka nje kukhona thina esikholele esintwini kukhona bangale kulabo babonayo wena lento iyefana nomuntu othola ukuthi ke uzokhuluma noma kanjani nomnyeni wakhe noma nenkosikazi yakhe akhohle ukuthi njengoba ngila ngunkosikazi hey kahlehle mina ngiyena owakho mina ngikhethiwe la ekhaya yabonke njalo naye lo wesilisa ngokunjalo qaphele na umuntu osana ukuthi lo muntu okhethelwe yena noma okhethe ukuba uze kuyizowakha naye umuzi hey awuzile kuyena naye aqaphele lapho ukuthi njengoba ukhona wena uyena owakhe unabanikazi wena Ngama emazingizama ukuthi ke ngampela ke asihlonipheni ke thina uqobo lwethu ngokuba iziphozo zethu ke zosimame noma zisimame ke lofaneke ezisimame ngakhona ngokuhlonipha indlela esenza ngayo ukukhuluma kuningi noma kuncane futhi ukulimaza le yonto kodwa kuningi ofanele thina sizihluphe ngakho ukuthi ke siqikelele kodwa incane telimaza ukuthi kubaleke lento ophathiswa yona yabonje uthothe insizwa yakwena ekhaya ukhuzwa njalo ukuthi hayi bo hey awenze kanjena buya ngesikhathi sokuthi lakha njengezinye ingane mase wena uzophikisa abazali uthi hayi bo mina ngumfana lakha umfana uchaza ukuthini uyasho nje ukuthi umfana la ekhaya uyingane nje lakha uyacacisa vele umfana la ekhaya yini iphohlule ukuthobela umthetho wethu sabazali wena ndodana wenziwa yini ufuna ukuziphatha ndodana umeseke into ophathiswa yona kuba ngathi ithathwa abantu abathile noma uvalelwa abantu abathile noma bekhona abanye abakwenzayo lokho uthole uvalelwa kanti cha awuhloniphi neze mkhulu asike sinuka amakhwapha nathi singabantu ngeziphuzo zethu ezivane zinyamalale zishone phansi singathi sithi sibheka lokhu lesikhathi samanje siphila kusona sikhohle ukuzibheka thina qala ngoba siyazi ukuthi ke lesikhathi siphila kusona ya izinto sezimi ngenye indlela uyayibona into enjalo nathi ke ahlehle semumva sibheke ngemumva lethu ukuthi ke lihamba kanjani limi kanjani mina uqobo lwami ngimi kanjani ngiwumuntu kanjani ekhaya lami kufanele yini ngizuzu kufanele ngikuzuzu mangi nje uyasho kwaqala kuqhawe ndoda lokhu izo lomzazi ndaleli bozela phema sikhuluma hla kukhulu lapha ngesiphi kubaleka waso nokuthi keshuniswa yini phansi sona ke isiphiwo nawe usangaphawula usangasho kushoyo kodwa sibheke umnyadi manje kodwa nawe kusangasibalela ngakho ke isiphiwo siyazi abantu abaningi banazo iziphiwo ehlukahlukene ezinkulu ezinhle kodwa ke abafika ngandawo ngazo abanye baphumelele ngazo bayazibonga namhlanje kunabantu abanga

0: womuntu wesilisa uma ephumile ekuzithibeni entweni eyithize. Kukhombisa ke ukusuleleka ngeshwa kuthiwa unebhadi.
1: Ya.
0: Ingakho ke kwakuthiwa umchophelo.
1: Ya, simnandisi.
0: Ukuba isisulu entweni engadingiwayo. Kuzongena ke kujulwe. Uma kuhamba nesikhathi siqoqa le ndaba.
1: Yes. Ngifisa siqale ekuqaleni ke Dr. Mnyadi uhambe nayo. Sikhuphukelayo njalo njalo. Ngiyazi ke unimlalele ekhaya ke ezofunda okuningi namhlanje.
0: Kuningi sibona abantu.
1: Yeah.
0: Beba izisulu abanye bazibaphunywa kwempilo yabo. Kodwa kade okwenzekayo kungaqondene nabo.
1: Ya.
0: Noma inti ingaqondene nabo.
1: Yabos.
0: Noma athinteke ngendlela yokuthi omunye akhubazeke ngoba abayisisulu somchophelo. Ake sibheke-ke masihlahlele siyinjani kahle.
1: Ya.
0: Ukuthi ngabe yini le dala yonke le nto le. Ukubalekela isintu okudala yonke le nto.
1: Ya.
0: Ukuba nokuthi khona inkoleloze. Kanti cha kukhona inkolelo.
1: Ngiyakuzwa.
0: Uma ke sikhuluma ngayo yonke le nkulumo, ake ngiqale la. Abantu abaningi besilisa bayazi ukuthi ukudla okuphekwe umuntu wesifazane esesikhathini. Ngabe uhlobo luni, ngabe useyintombazane noma useumfazi noma uganile akagananga, kodwa uma esendaweni yakhe ekuthiwa isikhathi akudliwa umuntu wesilisa loko kudla.
1: Ya.
0: Ngenxa yokuthi uNkulunkulu ungcweliswa kunowesifazane ngokomNkulunkulu kusuke kumfiliba.
1: Ya.
0: Ngoba usimakade akasondele kubuntu ongangcwelisiwe. Ingakho ubona inkolo yama-Islamists owesimame engangena ethempelini kodwa ebekholwa, ngoba bafuna ukwenza isiqiniseko sokuthi inkolo yabo nesithixo sabo uAllah angaphazamiseki ukuthi kukhona oyedwa kwaba yikhulu osesikhathini. Ingakho begcina emakhaya kungena amadoda kuphela ethempelini.
1: Ya.
0: Ukuhlonipha lokho. Kanjalo-ke nasesintwini thina bakwantu kunjalo umuntu wesimame uma esesikhathini akakwazi ukuphekela uwonke wonke.
1: Ya.
0: Ngoba abathongo basikhumbula kahle adla ngathi uma usudle into engcolile ithongo lalo lizoyidla.
1: Ngiyakuzwa.

0: nakuba ama-2Ks wathinta.
1: Okay.
0: Nakuba labantu abayitshela ukuthi isintu kasebenzi kuzobathinta.
1: Yeah.
0: Ngoba siyabavusa.
1: Yeah.
0: Nangu umuntu wesimame ukhulelwe.
1: Yeah.
0: Nangu umuntu wesimame ukhulelwe. Kunesikhathi la owesilisa kufanele angasondelani naye.
1: Yeah.
0: Uma umuntu wesifazane wesimame ekhulelwe, owesilisa uma iqala inyanga yesishiyagalolunye, akasasondelani nalowo muntu. Abanye uthola ukuthi benza ucansi kuze kushaya isikhathi umuntu lo osuku lokubeletha libe seduze.
1: Yeah.
0: Lokho kwenza ingane ibe isisulu sokuba nesiqefe kubantu nakuba isihlanzelele kangakanani.
1: Yakuzwa.
0: Leyo ngalo todi yayibuka ukuthi chifile inhle ihlanzekile kodwa ukuthi chifi ngenxa ukuthi anisithibanga ngokocansi wabaleka isithunzi enganeni.
1: Yeah.
0: Nokungcoliswa kwayo.
1: Yeah.
0: Bese kuba khona nokuthi umuntu wesimame uma esebeletha endlini la ayithole ebelethela khona ngoba iy'bhedlela ze-Afrika owesilisa ubengangeni nangephutha emva kwabelethi.
1: Yebo.
0: Engangeni nangephutha la kubelethwa khona abelethe ngishathiwa umkakhe ngqo abakwazi ukusondelana nengane nonina kuze kuphele iy'nyanga zibe ntathu. Ngoba owesifazane uyopha uma iqeda ukubeletha kube yinyanga yonke golokoqo bese ukuthi isibili eyokukhothuluza ukungcola emzimbeni loko ekuthiwa i-detox yomzimba bese kuthi enyangeni yesithathu usehlambulukile nengane seqinile ugagayo.
1: Yakuzwa.
0: Ilake owesilisa kufanele khona akwazi ukuyithinta ayibheke ayenze ngisho ulimofuzo yokuthi la ekhaya ifana nobani nangoba ogogo bala ekhaya nabanye besimame abaselungelweni sebeyibonile ukuthi ifana nobani. Bese siyake kuloku ke kwa-2K.
1: Yeah.
0: Kokuthi makubelethwa sibe-adopt isitayela sabelumbe. Isitayela sempucuko yasentshonalanga.
1: Yeah.
0: I-Western civilization.
1: Isingisi leso.
0: Sebengena ngisho e-Lebaot. Amplash esenhlongweni lowesibame aze ayobeletha usebevulelekile enganina nama medical aid.
1: Yebo.
0: Owakho mayikhulelwe eseyobeletha usebe odi yakhe edwa esibedlela ngoba kuthiwa i-private space yakhe ngoba useyabeletha usezoyikhulula. Wena wesilisa usukhona lapho ithi ingane engayibeka phansi kube wuwe uqala ngisho ukuyithinta ngesandla uyigone lokho

0: akuvumelekile esindweni.
1: Yeah, uzothi umuntu ingane yami nje nami.
0: Eyakhe impela. Uma singahlehla ngikutshelile nokuthi kumfazi wakho.
1: Yeah.
0: Ebelethelekini. Awusondelane naye.
1: Yeah, ukuyivesa le.
0: Ukuze ungabe nomchophelo. Ukuze ungabi sisulu. Sokuthi unganyelwe izinto ezikadingi wena.
1: Yeah.
0: Uma kunjalo abanye baze bayiqabule ngisho ukuyiqabula.
1: Yebo.
0: Usungenele egebeni lokuba nomchophelo lokuba isisulu sezinto ezamashwa ekade zingaqondene nawe uyifake wena.
1: Ay, kunembuzo ngene impela la. Okay.
0: Bese kuzoba yini eyimbangela engagcina ingane sithiteke yakhubazeka uma owesilisa esondelene layo singakashaya isikhathi. Uma sikhuluma ngalokho ingane uma owesilisa edla amakhambi aqinile ukuzivikela njengomuntu wesilisa, leyo ngane ingaba isisulu sokukhubazeka, ingabe saba sempilweni kusumakade ekade eyidalele yona. Leyo ngane ingaziphunyuke ngisho impilo yayo ngoba khona abakhambe ehlisa ukhakhaya enganeni. Ukwehla kokhakhaya kushoke ukulimala kwengqondo, ubuchopho. Bese leyo ngane iphunuka impilo.
1: Yeah.
0: Bese kuthiwa ingane ishawe inyoni.
1: Yeah.
0: Kuthiwe ingane hayi umthakathi siyamazi nokuthi ubani. Kanti umthakathi ithina esingayilandeli imigomo yempilo nokuphila komuntu uma ebeletha noba ebelethe.
1: Yeah.
0: Umuntu wesilisa akasondelani nomuntu obelethe. Uvikwa nezinto esenkishile.
1: Yabona.
0: Ngoba nobelethe futhi akasondelani. Ngisho lana imbiza. Upheka, uyaphekelwa. Ngoba ithonga zokwazi ukusondela endleleni upheka umuntu osanda kubeletha ngoba akangcwelisiwe akahlambulukile.
1: 0638208448 ungabuza ubuzayo ku Dr. Mnyati, ithuba ngelakho mlaleli ku 22 minute past 1. Dr. Mnyati, qhubeka ba, qhubeka.
0: Kubalulekile ke mfowethu. Kula bantu la wecawe
1: baba. Moqalo ihlekeke.
0: Ukuthi kudutshu.
1: Yeah.
0: Ukuthi kudutshula izigebengu amaphoyisa esisukele sixwayisa. Ukuthi asime sibhekane namacalazo.
1: Yeah.
0: Thothi indlaba izophaphalaza. Mhlawu usegcekeni ithamelela isigqali. Imshaya lemali. Aphunyuke na impilo.
1: Yeah.
0: Ilo kuthiwa ube isisulu sento engaqondene naye. Phecelezi umchophelo.
1: Yeah.
0: Yangezwa?
1: Yabuza.
0: Bese kuba khona umuntu okuthi kuliwa. Engazange angene naphakathi kwabantu athi uyakhuza. Ayithole selimala kube yena olimalayo. Kathe ngayo impandakanyanga nochuku kade lwenzeka.
1: Ngiyakuzwa.

0: inside a robot.
1: Yeah.
0: Hey. Inkosi enkulu kabukabi.
1: Hey.
0: Ngoba nakhona ngishenga qala le president down ngonzo. Sekufanele uzigeze wena wesilisa. Ukuze ukwazi ukungena la kuthinta khona abantu abadala. Yena uqobo ngisho kathiwa ke kutholwe utshwala butholwa nguye.
1: Yeah.
0: Akakwazi ukubuthinta uma ke wangena nje esikhathini sekufanele ngene omunye aqhubeke nokubenza.
1: Shu.
0: Ngoba ithongo selizobhuba. Khona utshwala ubuthola ukuthi noba ngabuka engathi buhle.
1: Yeah.
0: Ubuke bubale umkhame buhlangane bale mcwebe. Kusuke ngathi umlaza nezaqheqe eguleni.
1: Mhm.
0: Lo botshwala obusolutshengisa ukuthi ithonga sabanga khona. Ngoba uthinto umuntu ongangcwelisiwe.
1: Kukukuku nayo. Yeah, kule mbuzo la. Ewe ihlekisi, iyakuhlekisa ke lo mbuzo lo kodwa izoqala kawo.
0: Hayi lungele, sahlele, ngoba phela kufuneka isingqalo.
1: Uhlekisa ngoba vele kusho ukuthi ya vele into edaliwe la azabe ukisho lana. Uthi ngisacela ukubuza lapho qha ku Dr. Mnyadi ukuthi umuntu wami ke mangabe ke esetetile ke sebelethile umntwana wethu. Uzila how many months noma how many weeks phela manje libla kuzolamba phela. Uthi how many months ukuzila? kwakhe kuswe ngihluphe phela mina kushumlalela
0: ngesikhathi eqala usuku lokuqala ebelele.
1: Yeah.
0: Bala kusuka lapho kube zinyanga ezintathu usungaqala ke ukujoba iziko kumuntu wakho kodwa ungalingi ukwenza nganeno. Lokho ke kukusiza ngani?
1: Yeah.
0: Uma uzojomba engaka qedi kangezintathu.
1: Yeah.
0: Kwenzeka iphutha imbe iyagcoba yahlala kwesifazane uzokhulelwa azale lezinga lekuthiwa otakalane ingane lamalanda hoye uthola ukuthi ayisakwazi ukukhula kahle isimba ntameyana nje ngenxa ukuthi uma kubahlala imbewu ibele ingane leso liphila ibisakwazi ukulibala ngoba isimduba yona ngoba lisuke elingasenabo umngcwele nomsoco uyalahleka ngoba uNkulunkulu kulokudla ekudlayo.
1: Yeah.
0: Kusuke kungasekho kungasekho.
1: Okay. Uthi umlaleli laphana isinto kona
0: zengilalele.
1: Yeah.
0: Brother.
1: Yes baba.
0: Uma usheshe waleqa iziko nawo lakuba ingezohlala imbewu ngoba phela imbewu ihlaliswa ngokushesha kumuntu osazala isibeletho suke umlomo waso ungakabuyeli esimweni sokuthi uvaleke.
1: Okay, yeah.
0: Ingakho imbewu iyakalula esibelethweni.
1: Alright. Nayi imbuzo emibili emithathu engenayo.
0: Yeah.
1: Uthi ke eyi isintu hayi kona cha ngiyasivuma. Uthi ama amashwa kanjani kufika umuntu ongena cala noma ohlanzekile emhlabeni ukuba ngisondele kumuntu wami uyazibuzela umlaleli bana Nkosi yami anonymous
0: ukama Nkosi yobo anonymous ukama Nkosi
1: yeah
0: kufanele phela isibusiso sifikile ekhaya. Kodwa sekufuna kulandela ukuthi sibusiso sibe isibusiso ngempela. Singalethi umoya nomuzwa wamashwa. Egcekeni ngenxa ukuthi sona siyisibusiso. Kodwa unina noyise kufanele bazithibe ngokwesintu ukuze lesibusiso lesi sibe nenhlanhla nendlela ende yaphambili. Sikwazi ukufeza inhloso yaso yokufika emhlabeni. Angilinganise mfate.
1: Yes, dad.
0: Awazi ukuthi ulimile ngesikhathi imbewu iqhuma phansi bese uthi ngizophuthuma.
1: Ya.
0: Kakhulukazi ngalokuhla lokhu

0: othola ukuthi ukudla kuba ngaphansi komhlabathi.
1: Yebo baba, ya.
0: Eh kuvuthelwa khona. Njengezivalwane, amantongomane, kuba madumbe, kube lokuzana ubeetroot.
1: Yes.
0: Loku kuba zigaxa ngaphansi, ngaphansi kukhule. Uma uzofika kona kuseyihume, wakuthinta leso sihlahla sesizofekela. Sise. Nakuba ungakukhipha ngokwembewu, kodwa uma kuhambeka umhlabathi kwashaya umoya lo ongaphezulu, ongadingwa umsoco lo ongaphansi.
1: Ya.
0: Enhlabathini ukuze kukhule leso sithelo ngaphansi. Usuku sisibulele osilimazi. Leso sihlahla somane sibone siphele bese kuthi ukusha ngabe kusaba nomsoco ozodingwa wena ophilayo. Kushuthi usuyilambisa wena ngalodle. Kanjalo nasenganeni. Ingane kufanele ifikeleke, hayi ngokuyiso sokungayitshani. Hayi ngobunina kufanele aye kupheka ngoba eyivila. Cha. Uyaqeketiswa ngoba akakwazi ukupheka ukudla la ekhaya okuzodliwa abantu ngoba ithongo lizongasondeli kubo kubo nalabo bantu abakudlile libalekelane nabo bese bebazisulu. Uzamchophela.
1: Uthi umlaleli lapha ya ngikhuluma indaba ebalekile kakhulu uthi ngaze ngabahleka abanye abafana bethi akusho lutho usisi wami nje mathiwa kuke insukwini zakhe kuhlanganaphi ukupheka nezinsuku zakhe uthi ke umbuzo wakhe ike iphinkinga okudla lokudla ya futhi ke nokusondelana nilale nalowo muntu kushuthi kokunye so yakuphinda impendulo izophindeka la ike yipi inkinga ukuthi udle lokudla kwalomuntu osenzokweni zakhe wesifazana nabafo balemalapha bafuweni ekhaya
0: balemali kuthini imayiphuma afike lapha kuyathabelwa emvalelweni
1: yeah
0: ashake na ophe hlamba zakhubazeka emzimbeni hayi ngoba engakwazanga ukudla.
1: Okay.
0: Ube ebe umnqolo ekukhuleni kwakhe. Kodwa ube isisulu somchophelo. Ngoba uNkulunkulu akukho kuye.
1: Ngiyabona.
0: Yangezwa kahle.
1: Yeah.
0: Uzothi omunye hey manje uthole mina siyadla asange.
1: Yeah.
0: Isilungu siyasibulala isinto. Ngoba ngichazela ukuthi isilungu siyibusiness.
1: Yebo.
0: Kakhulu. Ngizenza ukukhuluma igama enkulu lesingisi. Engithe Western Civilization.
1: Ngikuzwile. Khuluma isingisi manje uyawela manje.
0: Ngafika kukunditholeni.
1: Yeah. Yeah. Yes, Dad.
0: Kanti thina isintu khona la kufanele khona sizidike. Kuba ngcono ke abane ma-restaurant la uthola ukuthi oshef abantu besilisa kakhulukazi kumabuffet la uyiphakela khona nje unqunywe lesikhathi
1: ya
0: ukuthi idla nje uyibusise usukho usukhokhile vese kungconywana kanjalo noma ugweme nje ukudla uma umuntu esizenza bayikuphi udlo kwasekhaya
1: ya kuzothi uyazi
0: ufana ngisimfuyo uqobolayo
1: babumnyati
0: yaba sisulu somchophelo
1: ngizothi uyazitshela babumnyati mongadle
0: hayi okwenza okuvumelana nesiko lakho ungenzi wenzela abantu kanti wena yile maso
1: tata
0: ngathi angeke
1: ya
0: ngisho ingoma esibayeni osimama esibayeni akangeni uma isesigadeni osimama akayidabuli inkomo edlelweni aphume phakathi kwazo uma esesikhathini
1: ya
0: noma ezilile ngoba phela nakhona umchophelo uyadalwa ukuya nomuntu ocansini ezilile engakagezwa nakuba ngisho isidwedwe ngasifakanga angezwa
1: ya ngiyakuzwa ngiyakuzwa
0: ngobani kuletha ishwa yingakho uma nifika kubelaphi bendabuko abaningi kuze kugcine kwi-Avalon yokwelashwa ukuthi uzoqala ugezwa kuqala ngaphambi ukuthi uthole

0: ngicisha kuzo ngabe iwushobo luli
1: ngiyakhoza
0: ukuze ungavalela umngcola bese kunikwa nethuba lemshanguzo ukuthi kwazi ukwenza leyo nto eyinhloso yokudla kwakho kunjalo singaqhubeka
1: ya ukugcina noma ungakuwona ukugcina ngenxa yesikhathi uthi umlalela ngibuze la ukuthi siyabona kuyenzeka ezibhedlela obaba bethu besikhathi samanje bakhona nawo beteta oma baphathe ingane nabo mhlambe ulima laphi ubaba noma ingane ilima laphi ubani kahle hle olimalayo phakathi kwengane nobaba kuloko
0: uyabona ingane inamathuba amaningi ubaba angithi ugqabusha ngolithisa lokuyiqinela nje kubaba nomzana
1: yes
0: kuyinkinga ke kuwe uma uzothinta ingane ngoba kungenzeka udle lohlanga linemuzwa insikalo inento ethize ezizilwanyana ezifakwa kwena emzimbeni ukuze ukwazi ukuyivikela ebandleni mase uthinta ingane lo ngane ezobaquka ukhakhayi
1: okay
0: bese kuyithola ukuthi iphunywa kwempilo ingathakathwanga umuntu ngenxa yokudedeva obenzekile ngokungalandeli isikompilo lomuntu lengane loyise uma izelwe
1: ngiyabuza
0: ngathi uthola la
1: ya nginethemba nomlaleli ukuthi yaqiniseleke ekhaya ya kubalekile kakhulukazi ke kumuntu ompisholo nomuntsundu kuba lokho kuzila sikwazi sikuphile
0: sikuphile
1: hey manje siyakubalekela
0: ngibongile ngibongile ukuthi uqale ngomfakela wesintu
1: ya
0: uthi umpisholo
1: yebo tata
0: wasakulungisa ngokushesha
1: nako ka
0: wasuthi onsu
1: hayi manje ufuna ukuxabana nami ngeqhinga
0: hayi angixabani ngoba kunabantu abaningi abazoba ukuthi isintu umuntu umpisholo cha umfakela wesintu lo
1: yi madodana
0: umuntu onsulu
1: bathu umnyama hey madodana
0: Yeah.
1: Dr. Myati, siyiphethe imbenge yethu, ngiyazi uzoyiphetha ngamazwi ashaya khona. Ngoba usushayile usunembile. Baba kona konke sesithe sakubeka noma kubeka. Kuloko sithoko kwenzekela kulesikhathi samanje, uthothi ke kuyenzeka kuyiphutha ngokwesintu sethu. Ungathini kuthina kakhulukazi ke kubantu ke besilisa uqikelela noqaphela izinto ezingahlisa ke izithunzi zethu.
0: Uyabona uma singayeka ukulandela amasiko abantu ezinye izizwe sibuyise lo muzwa wokugqaja ngokwethu bese sivikela isithunzi semoya yamathongo ngoba bamkhulu esigadile
1: yeah
0: ngokuzithiba ezintweni ezimqathango yesintu efanele singenzeki kithi uma saphila ilaso phila kakhulu njengebali kangoqo
1: ngiyabuza mina
0: ngiphetha kanjani inkulumo yethu yanamhlanje
1: itholakala lapho Dr. Myati wabafuna number yakhe abantu
0: ku 083
1: 083
0: 468 4678 6173 6173 Noba kumnyati te@gmail.com email lay Dokotela Kunjalo nje Uphuthu lapho nje sike sigwaqane Umangana ngasheshe tendeni kadube Maqeda liqoshwe workshop Yisayazel park egebengweni
1: Yeah
0: umazungu esibuzo enyanga qeda khahlele ibhalente lingapheli ngisho isonto
1: yey madodana
0: ngithi mina cha kuze kube yisonto elizayo zobe zishumi lambili enyangeni yesikhombisa enyakeni lwenkulungwane endele labashumi ababili lesithupha
1: uqinisekisile
0: simona ngalolo lana
1: uqinisekisile yelo uqinisile kube kuleyo suku lo
0: impela kube ziwuqhalufu ngesikesi
1: okay Ayubaleka.
0: Yeah.
1: Okay. Dr. Myati. Siyabonga.

0: Tata, God bless you. Ukhule njalo baba, kukhona konke baba, siyabonga.
1: Akubusise namathonga kini, abusise nomlalelo kade lalele njengodela ubuthongo bakhe. Mhlawumbe ezophupha ke nensi umbuyana athole imethu yakhe mbula. Kodwa ngokuthanda uhlelo nokuthi akheze kogwansile. Namhlanje sibonge kakhulu ikusasa lakhe esekuthenini siyafunda noba yinini. Nifale kahle.
0: Siyabonga kakhulu makhulu la umazi. Bekuyena ke uDr. Mnyati. Lo bomuzwa umlaleli omhle lapho ngasekhama uthi usanda uvula noma uvuka manje. Hawu, sephumile. uDr. Mnyati ke ebesinaye ke besikhuluma indaba enkulu namhlanje ke. Kakhulukazi ke le ebathi ke ucophela uba ngabe ubeyisisulu ke uthothi ke umuntu uyahamba uyasibhedlela nawe kuyatetwa la ukhona umuntu wesilisa uzuyithatha ingane uyigone nangu kusesikhathini othile usisi noma ngawubani uthothi nawe wenza ucansi naye lo muntu kodwa ubeke esenzukwini zakho konke lokho bese kuthinta ke wena ovuka manje okuyinto ngempela umuntu wesilisa okumele ukuthi uyizile leyo nto intombazana nawe uzile nje ume nje uthi cha asilinde isikhathi kuze kudlule lokhu esibhekene nako balekileke lokho umuntu umpisholo nomuntsundu ba izinto eziningi nje uzile ukuze ke impilo yakho ke izolokhu isimeme nje.

0: umsansilele 98.0 FM ngalengadla umsakazo umphakathi 149 isikhathi sako njengamanje sibheke uthule sibheke khona sibe khona endlini zokusakaza phakathi bagcwele istudio njengamanje asenze kanje siyani imbingelela sanibona
1: yes sanibonani siyavuma balaleli
0: ya naphila kodwa
1: siyaphila
0: ngoko siyaba imama ikhina ke ngalungise kahle hle ukuze uzofinyelela kahle kunina

0: msakazo wakho ezulu mzansi 98.0 FM no come for pongane sizwa nzi ya nginobaba ntabeni uhamba ke no sisimandisa yoni ngoma yabo lethu ubambo lwakho bazochazela ke ngayo lengoma emnandi kangaka ngiphinde futhi nginibengela sanibona.
1: Yeah, we have a sabona.
0: Ninjani baba?
1: Ah, siyaphila, siyaphila.
0: Ngiphila kahle kakhulu nami tata wami. Mhlambe ngiyabona ukuthi uhamba naye intokazi imbali yezwe la. Yabona sihlobile njengamanje siyabukeka tata. Mhlambe ungathatha usibeke ubabani usukaphi nezwe nosisuzuzazisa.
1: Oh, Ntabeni lo ngokuzalwa ngisuka eMatatiele.
0: WeMatatiele.
1: Yeah, ngokwekhaya kodwa ke ngokuzozifunela amatoho khona apha kwaMasha.
0: Yebo.
1: Siyanda.
0: Esiyanda.
1: Alright. Intokazi lena ke sihlangene sihlanganiswe yona inkonzo le. Esihlanganisile yona le yomculo.
0: Okay.
1: Yeah, intokazi le ngokusebenza kwami nayo ikhono ngiyalibona nje lihle kakhulu ikhono la kule ntokazi.
0: Yeah.
1: Wabona ukuthi kuningi esizokwenza nayo. Ake siqale nje sibone ukuthi siyapi nempilo.
0: Yeah, ngoba hey abaningi besifana bayasaba ukuvela.
1: Injalo injalo
0: asifanikeni ithuba nababonakala
1: bayahlehla bayahlehla abantu besifaza special makuthiwa kusasuka phansi.
0: Yebo.
1: Yeah.
0: Banko siyabo
1: kodwa le intokazi hayi ibonakala
0: i-strong
1: hayi inesibindi
0: ngeke lakusasizwe iphimbo lami mlalele ekhaya ulezi iphimbo esimolo dombi.
1: Yeah.
0: Lijalma.
2: Yaphila.
0: Yeah, ngiyabona usuya hefuzela kasi yabo. Yini wasenjalo?
2: Hey hayi. Ayingeleza ekhaya ikhulule. Yanyukela shame.
0: Ah, ngabe ikhashi khona lift lap ukhupha ukushuyi ufike emadodo.
2: Hayi ungazifuna ungaze kufana ongaboni.
0: Ah, ngisile. Lokile nawe siyafisa ukuthi ke uzichaze nawe uqobo lwakho.
2: Oh, ngizocela ukuqala ukubingelela abalaleli bezwe lo mzansi ngibingelele nawe bhuti.
0: Yho ma.
2: Igama uMandisa Njokweni.
0: Yeah.
2: Ngokumsebenzi ke lo osebenza ukuthi uMandisa N.
0: Yeah.
2: Ngokuhlala ngokudabuka ngwase Eastern Cape.
0: Okay.
2: Endaweni ya kuTsolo.
0: OkuTsolo.
2: Yes.
0: Okay.
2: Ndiyathetha.
0: Okay.
2: Kodwa ke ngokuhlala ngihlala eSiyanda khona kaMashu.
0: Okay.
2: Right.
0: Lungile baba Ntabeni. Nandi ngoma. Siyayizwa njengamanje futhi ine message konke ikhulumayo ngedlela esimangaliso nihlangane kanjani lengoma nayibhaliswa yini mhlambe njengobubambo lwakho mhlambe yinina yini o mhlambe nayibhala ngenye into baba
1: njengamaciko nje
0: yeah
1: ingoma uyibhala ngesenzo osibona senzeka
0: yeah
1: emphakathini okunye uthola ukuthi kwenzekile kuwe mhlawumbe udlulile inyawo zinodi akudlulile endleleni
0: yebo baba
1: ebese ubonthi hayi uthi ke ngibhala ingoma kanje sibonthi kuphumani then thema sesibambisana ke nodadewethu hawu yaphuma nje yaye lento eyiyona
0: ya sweet wodwa
1: ya njena nje
0: ya kungena kweni kule ngoma ubambo lwakho ubani obona omunye ukuthi cha angisondele obani omunye odonsa omunye ukuthi hayi bo cha awuzoba ingxenye nanga umsebenzi sibheke phambili
1: ngisho ngithi yimina engibe nombono wokuthi udadewethu lo ngoba vele sikanye naye endimeni
0: yeah
1: i energy yakhe izofitha khaxa
0: yani ephimbo futhi lizo

0: Lifike nje laqondana.
1: Yebo.
0: Yebo, ngasho ngathi mina hayi. Nanga umuntu othi ke ngimsondeze.
1: Yebo.
0: Bonthi kuphumana.
1: Embali yezwe sisimandisa. Ukusebenzisana nobaba uNtabeni noma ukusebenza nobaba uNtabeni kuwe ukubona kuzokuthatha kubeka kuphi njengoba nibheke phambili ngiyibona nibheke phambili umsebenzi
2: ngasho ngithi ngibe nenhlanhla kakhulu ukuthi angikhethe ngoba phela sibaningi siyamathi kodwa wakhethi wakhomba mina ukuthi wabona ungazi ukuthi singasebenzisana ngibone ngazi ukuthi ngibe nenhlanhla kakhulu ngathi ngingasho nje ukuthi sisaya kude kusekuningi esizazokwenza ngoba kahle sibuye siperforme i-live performance
1: wow
2: iyodwa lesi esiyenzile kanje kahle kahle sishaya i-live performance
1: okay.
2: Yeah. Nasemshadweni wakho yazi ngasimema yazi.
1: Ah ngizonibema vele. Next year siyashaya kuleke.
0: Eh wakhumbula indawo enkulu nge 25 nje workshop. Workshop lapha eMasterpiece.
1: Yabona lapha he.
0: Eh sizobe sibulalana ngo live.
1: Hayi akathi cha ngizobe nekhona ke lapho. Ngobuka nina nje.
0: Khumbula indawo enkulu.
1: Nini wenza umsebenzi.
0: Yeah.
1: Uyabona. So izilo mzathi 98.0 FM ngalengadla umsakazo omphakathi naye ke uMandisa uMandisa N kanye nobaba ke uNtabeni emsakazweni izilo mzansi. Ingoma yabo lewizwayo bethi ke ubambo lwakho bona umsakazo wakho izwi lo mzansi. Mandisa ngiyazi ukuthi ke uzofisa ukuthi owesifazane kunabantu besifazane sesiswami asebelahle ithemba ngendlela esimangaliso otholakala ukuthi indlela abalahle ngayo ithemba abasabona ukuthi nje kuloko abathi bayakwenza ukuthinta amakhono noma isiphiwo kungaya phambili ungathini kumgqugquzela lo muntu lo wesifazane oseyeka into kade kwazi ukuyenza khona okude ekuculeni khona okuduze okude kudanseni njalo njalo ungathini kulo muntu wesifazane
2: engingakusho nje ukuthi iphupho lomuntu alifi umnikazi walo esaphila. So njengamanje ungabona izinto zingathi azikhambeli kahle vele indlela yempumelelo naye kaze yabalula.
1: Yeah.
2: Izodinga nje ukuthi uqinisele ubekezele kuba nqima kakhulu mase kuzokhanya. Mhlambe ngalesikhathi usuthi uyayeka kanti ngalesikhathi sekuqala izinto zakho sezifuna ukukhanya.
1: Yeah.
2: Ngoba izinto ziyahlangana. Ngokuhamba kwesikhathi noma ungabuza noma abapha imapha ama artist amadala azokutshela ukuthi sihambe kuphi
1: kunjalo
2: akuvelanga kwabalula yesi kuyenzeka kwabanye kubelula but ayi sonke sithina sonke sizoba nale yonhlanhla
1: iqiniso lelo mas baba uNtabeni ngiyazi ukuthi ke njengoba umfishali shile usisi wena bese mhlawumbe usuhambile ke lendlela mhlambe ufika nini kulomkhakha okwenza lo msebenzi uhlobo lo mculo lo
0: ukuba umbhaqanga
1: yes ufika nini kule ndima yalomculo omnani kangaka isidlo sasemzansi
0: sekunesikhathi 2014 sekunesikhathi album yam nje ka 2014 yokuqala
1: usumuntu oseyihambile impela le mhla yes
0: sengiyihambile le ndlela kangokuthi noma kubangasazi ukuthi nini kodwa enye ingoma zami yake yafika kwizilo mzansi lisekhona lapha ezansi
1: oh lapha eDurban stage okay
0: yeah noma ngasazi umbunyawo
1: okay
0: yeah
1: baba ngiyazi abantu abaningi kakhulukazi thina ke abantu besilisa sinokuthi mesenza into efana nomsebenza ngisebenzisa legama silahlo into umsebenzi
0: yeah
1: sike sidle izidakamizwa ngaphambi ukuthi siyokwenza umsebenzi.
0: Yabo.
1: Ngifisa ukuthi lento uyifake kumuntu ongumculi noma ngabe wenza hlobono lomculo umngozi bale yonto.
0: Yeah.
1: Mhlambe ungene entweni enjalo ngaphambi ukuthi uye stage ngaphambi ukuthi uyokwenza into. Inabuphi umngozi uyiartist?
0: Hey, inobungozi obukhulu. Hey mina ngiyawuhlonipha ke lo msebenzi.
1: Yeah.
0: Uyabona nje into ezongidida umqondo.
1: Yep.
0: Ngoba lo msebenzi esiwenzayo ulukhuni ungathinta ngalutho okudaka umqondo
1: yebo
0: mangaba ke manje usuzothi uthathe isibindi isiphi isibindi usithatha ukuthi uyolwa
1: uyolwa
0: kahle kahle uyangijabulisa abantu
1: shu
0: kumele uye nje uwena
1: uwena nje
0: yo
1: yeah
0: hayi ungalinge nje uthathe lokhu uzama chance ukuthi wena uthi uzothatha isibindi no asikho isibindi esinjalo akusona isibindi leso
1: akusona
0: akusona ibona ukugwala impela ke
1: yeah yeah yeah uyazifihla ubuwena
0: sifuna abantu